Mamedi ele shumele mozumo metsotso ka mora hora ya bobedi tumela hle mamedi hohle mo mametseng ena tsebeletso o le teng seng ka jeno o dumedisa lo wa moela ka letso le mofuthu ke sibongile sonopo anti wa ma 2k lena kila hao le o le ratang la detail wa dikalaneng meke mafelo a beke. Re ke le boe gaitsedi ya motho ponto wa sele ba onkileng ha monnate ka lena le ola dia roropa ho tloa ho reng ya le shume ho tloa ho reng ya le shume misumedi e ho fitlhela kwano mamedi ho reng ya abobedi monna le wena re tla nkanang re lo emisa mane ho reng ya botshelela mo ke tla o sia matsohong a lena ne o le monnate la moifo wa mathumi sa dumela hle mamedi khotso

ke o qaletse ka pina e monate e tlang kana ledi apiwe a tsamaya le Gun Flavor ba o tla ntho mona ba re ba ya sibuza ka onkela Shekaina a tsamaya le Brandon Dludlu ba re My Baby. Popula ya mamedi tla re fitla mana bese sunya mashumo mararo ka mara hora ya bobedi tla ke re se borna edita ba se hlaeletseng ka mahetla e bile di fema felong a baking ene re tswang ho yona ka ofela o fihlella ka jeno engwe ya dintho tsa bohlokwa tse sa tlameya ngo fetana ne ung la rona mogahlelong wa pele ke se khutana sa rona se ratwang haholo sa ithueletsebo o teng ntate Jeremiah.

Mashuma mabedi ena le metso ro bong ya metsotso pele re fitla ho reng ya boraro. Eh mamedi ntwana ya ditopo tsentseng di fungwana ka ro province ya Gauteng e hlile e ntse phahama. Haibe wa hopola ke masaski maopane haibe ka pala bohlano hona le stopo se fungwaneng so way to me sebe ya ditopo tse seng di fungwane hona jwale ho le shumele motsomong ke re ke ntwe e bohloko haholo ke le ka bona marangrang mona ha ke tsebe bonnete ba taba eo mamedi hantle empa ke le ka bona marangrang mona hona le mmeo ho thweng o amahanywa le e mong wa basadi ba fungwaneng ya bolaueng. A ke tsebe ke ile ka bona video ya teng a ba tsoba ho nka yona mamedi ko o ntumelle e WhatsApp mona a tswa ka khotho e bile nga hlaisa monwana mo mahareng a roha ka batho ba neng ba batletse mono ba tlile. A ke tsebe rona ke bone hantle kapo empa ke bone captioning ya teng batho ba bangata kapo hona captioning eo motho wa neng a e beile mong a hlalosa hore ke mongwe basadi ba ileng ba fumanwa kapa ba belaelwang tshwarele mamedi ba belaelwang hore ke mong wa basadi ba belaelwang hore a le mong wa basadi ba fungwanweng mosadi enwa wa ameha. Ke tse dinghe mamedi tsa dintho tsentseng di hlahela ka ro Afrika Borwa. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa mamedi hle re a bona hore ha o ya marangrang mona le ditabeng mekgatlo e fapaneng ya dipolotiki e ya iketa mamedi e buisana le batho ba yona hore ba tle ba voutele. Mme hopola hore o setse fela matsatsi ka jeno a 37 pele re tla ya dikgethong tsa magotla a metse. Ka o tla ba thatanyana ona jwa le tjena mamedi o tla ba boima bakeng sa batho ba bang go tla ba boima haholo empa he motho le motho mamedi o na le kgetho motho le motho o na le tokoloho ya ho voutela mokgatlho o yena o batlang. A re tswele pele mamedi ke o nkele pine monate e tlang ka DJ Cleo Soul T Teddy Bears ba re Impempe.

0: FM.
1: How some was so true, it was a simba, how and now.
2: Mami di eleshimile metso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya bobedi e ke a leboha hona le mamedi ya qetang ho romella engwe mamedi yang khono ka monaka Orange Farm yo ho thweng mamedi ula nyamela me ba ahi ba nahana hore ngkhono o bolawe me o bolawe ke mashonisa ya ba sechaba se tshisantlo ena ya matshonisa jole ke ipotsa na mamedi e se ina le bonnete bo bokakang ha batho ba sense ba phalla o lo tshisantlo ke nngwe ya dintho tse bohlokohetse o maAfrika Borwa sa di elellweng hore na ho fihlella ha ka hona le bopaki bo bokakang bo solang mashonisa yenwa hore e ka nna ya baki ena ya bolaileng nkgono. Hape mamedi na se re hloka ho inkela molao matsohong re a lebala hore kana ko ngwe fumane hore o ka pele ke wena ya tshesang ntlo ke wena motho a tlo ya ntronkong ntho tse ding mamedi tshwanetse hore re di etse ka molao ha le mofumane le motshwere ha a tshwarwa buisetswe sepolesa mme se kahle taba ena ya ka mona ka Orange Farm le yona e ka rarollwa ka tsela e nepahetseng mamedi re fetela ho ntate Maya jolo ka ha beking e fetileng mamedi ke le ka ofa dinomoro tsa hae boholo ba babamedi ba kena ba botsa dipotso mme ba di botsa ka otlolo wa ho yena ba batla ho utlwa dikeletso ho na le mamedi ya butsitseng mamedi potso mono ho ntate Maya jole potso ena mamedi e butsitsweng ntate Maya e buima haholo mamedi eno o botsa ntate Maya hore na ke eng se bolayang ditakatso tsa ntate hore a hlolehe hore a thabise molekane wa hae empa mamedi ditaba kaofela re tlo di fumana mona ntate Maya sebaka ke sa hao
3: di sa hape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikalaneng re a leboha kgaitsedi ya motho ke a utlwa hore ba mamedi bana le dipotso tseo ba di butsitseng tse amanang le manyalo le di relationship tseo ba leng ho tsona mme potso yeo re qollotseng bekeng ena e bile potso e reng ke eng se bolayang ntate hore a se hlole a rata ho robala le mosadi wa hae. Potso yena e tlile e tswa ho momamedi, mme ke tlo leka hore ke shebe ka mahlakore kaofela ausbongi hore na momamedi ha re ke eng se bolayang motho wa ntate ka hara dizepe ka pele ka mona hore a se hlole a ba le ditakatso ho robala le mosadi wa hae dintho tse ka contributang ke difeng ka potlako fela ke kopare ke di shebe ausbongi ho na le ntho re ibitsang pressure le stress se banteng kelelong ya ntate emong le emong e ka ba financial pressure kapa pressure ya ditjhelete ntate ha fila hore o a feila ho providela lelapa la hae taba yena e mo fa pressure mme o withdrawa ka potlako ditshebeletsong tse wa tshwanetsweng a di etse ka tlung ho dula o thusa ka mehla taba yena e etsa hore ntate maikemisetso a hae a mo imele ka nako tse ngata ka ho jara mathata a batho ba mo shebileng haholoholo ha motho wa ntate a ka tshetswa ke di family tseo e reng ha loketse a etse dintho bo fumana hore ba mo blame ka hore e ka ka ha hore thusi bane o nyetse mosebetsi o stressful haholo le ona mosebetsi ha o le stressful bongi re lahlehelwa ke hore ho ba le ntho e bitswang burn out ho motho wa ntate anxiety hape le depression di ba kotsi ho motho wa ntate bongi hore a iphumane a se a lahlehelwa ke ditakatso low testosterone e ba nteng taba tsa bo di sugar diabetes, body high blood pressure, le mafu a pelo, dintho tsena ka ofela e ba dintho tse di hang ditakatso tsa ntate, engwe hape e ka ba di side effects tse bakwang ke meriana e o re nwang, dipidisi tse o re di nwang, kana ko tse ding di ka ba le di side effects tse ka etsang hore di bolae motho wa ntate ka pele. Engwe hape ke yena o sepong ke depression and cholesterol. Remember hore depression e kotsi ha kakang. Ha hona motho wa ntate e o dithipa di ka nyolohang tsa phahama e le hore o feta depressioneng. Cholesterol le yona e ntse le kotsi jwalo. Ho se robale hantle o sebongi, ho tsamaya o phaphama le hara bosiu, o fumane hore mmele wa motho wa ntate ha o phomole. Mme taba yena e etsa hore a lahlehelwe ke ditakatso ho mofumahadi wa hae. Ho hloleha ho ikwetlisa ausibongi ka mehla o fumana hore taba ya boikwetliso ke ntho e bapalang karolo ya bohlokwa. Mokgathala wa ho sebetsa dihora tse telele di ka etsa ntate a lahlehelwe ke ditakatso tsa ho robala le mofumahadi wa hae. Ke tla ho ntho e bitswang emotional disconnection. Dintwa ha di sa fele ka hara lelapa di theola sefutho sa hore ntate a ne a ya tsikinye lepae le mofumahadi wa hae. Ho tellwa haholo le ho nyatsuwa ka tlung, ho se appreciate-uwe ausibongi, taba yena e ka bolaya motho wa ntate ditakatso. Ho hlekefetswa bonyaneng, hopola hore ho na le bo ntate ba ileng ba hlekefetswa bonyaneng ba bona, taba yena hape e ya ba bolaya ditakatso tsa bona, hobane taba yena e bapala jwalo ka filimi kapa baesekopo ya hore o ilaetswa hampe o santsane o tla o hola. Taba ye nngwe hape ba communication breakdown. Ausibongi ha re sa bue ka tlung ka dintho tse, ha hona motho ya tlo di bua. Therefore, ha re ka ba le communication breakdown, ka nnete e tlo tsa re ntate a seke a hlola a tseba seo a loketseng ho se etsa. Infidelity, ho ikutswa ausibongi o le motho wa ntate, kapa ho ikutswa o le mosadi wa hae, o tsebe hore ha ka tseba hore mosadi wa ka o na le mo a ileng a ikutswa teng, ausibongi taba yena e tlo bolaya ntate, kore e tlo mo bolaya hore a shwe. Mosadi ya dulang a kgathetse ka dinako tsohle, ha o tshwanetse a fe ntate ditokelo, ntate o qetella a nyahame, hobane hopola hore setho sa bontate sa bonna se phamiswa ke madi. Flow ya madi e etsahalang moo ke yona e etsang hore o fumane thipa di se di eme di ikemiseditse ho seya. Jwale ha mme a ntse a dieha kapa a dula a koma-koma ha a loketse a hlobolele ntate kapa a fane ka tse a loketseng a fane ka tsona, taba yena e kgathatsa motho wa ntate a qetelle se bile thipa di wele sedisa sebetse. Taba ye nngwe hape ausibongi eo ke tlang ho yona ke taba ya hore mosadi ai ausibongi ha sa rate metsi, ho na le bo ntate ba ka nyahamang hore mosadi wa ka o dula a tletse-tletse le strata ha tshware metsi man, e hanghe fresh ausibongi. Therefore e ka lematsa ntate. Mosadi a robalang a apere ausibongi dintho tse ngata, o fumana hore o apere bo di tight, ei ha ona taba e tenang jwalo ka mosadi ya robalang a apere sekipa sa dipolotiki. Ka nako nngwe o fumana hore le sefahleho seo sa dipolotiki se moo ke sa motho eo monna wa hae a sa se rateng, o ikenela fela ka sona ka dikobong, and ha a sa kene ka sona ka dikobong o tla hlola a etsang. Taba yena e dia motho wa ntate. Ho robala ausibongi ka nako tse ding ka diaparo tse batlang di tabohile mona le mane, di nyahamisa motho wa ntate, hobane ha o sheba a fumana hore banna mofumahadi o taboetswe mona o ithoballa fela, taba yeno e nyahamisa haholo. Ho lwana pele le qala ka mosebetsi diphateng, Hey, I was born gitaba ya hore le qabane pele wena le mosadi wa hao pele le ka kena tshebetsong e dia motho wa ntate haholo engwe hape ausbongi e ba hore haiba re phidisana re le babedi ka tlung nna le molekane waka ke loketse hore ke tsebe hore mosadi waka ke yena fela e o ke loketseng hore ke mmulele mmele waka mme ke a kopa hore long distances kana go tseding di dia motho wa ntate ausbongi o tseba hore bontate ba dula ka ra di lori tsena tsa di torontoro na kwetelele o fumana hore motho wa ntate o gannile na kwetelele go tlalapeng a tlo bona bana ha a fihla mona o fumana hore fatiki e mootlile ka nnete o fumana hore o gathetse gobane ha o dutse o ganna o dutse kana go tseding o peteditse le mathakane that is why re kopang gore motho wa ntate every few

0: keo.
1: Ya, mamedikitse o hedi taba. Me re a leboga hopola hore ha o batla ho buisana le ntate Maya, kapa mamedi o mohloka bakeng sa hore a tle meketeng ena e mona e hlophisitsweng bakeng sa ho thusa malapa. Nomoro ke 072-710-2536. 072-710-2536. Kopa sekela mo founela o robetse hona jwale. Le tla mo founela hantle tsa se le tshabile mang le mang a tsuile. Ke tseo he mamedi ditaba. E wa tla teng kapa e hlile o tlile ka thoko. E ka pele fela mamedi hore nya boraro rena le mixi wa rona. Brown Ice Crossing ke na tlo re fang mixi wa rona o monnate mamedi pakeng tsa hora ya bone le hora ya pakeng tsa hora ya boraro le hora ya bone. 0860003084079 7585066. Na taba tse tsa ntate Maya e hlile di otlile teng mamedi kapa o ntsa o tla ka thoko. Empa ke nagana gore mamedi motho e molemong o ikutlwetse tse molemo o tlanka ha e ba di se molemo tšhe le teng ga ona motho a tsekisa motho e mong ga di molemo bakeng sa gago. Lese di dumela le kae ntate? Ke a phela ga itsedi ya motho.
2: O tlile teng ntate ngwana. Lerata ga ona mo rekisang kgopolo ga mangwane bone.
1: Ya.
2: Oga motho re tsewa mogopola ena a apeyra mo a tlobotsa tsewa mogopola a.
1: Malerata eno. Ach. Ga itse reka ke lebile ole.
2: Tatile monate.
1: A se mo he. Tate o lela ka malerata. Hello.
3: Bonnye le kae?
1: Ke a phela le kae ga itsedi ya motho?
3: A ya iphilele o tla tema. O o tile e ka go dilana no bua ka nna bontsi.
1: A o bathong.
3: E re le ke mathata fela.
1: Mm.
3: Mm. Ma re a tsama mo ba ne ke la ka yang a ke ga fumana speedi nya na ke re ke le ka o nyolla mchini mo. Ke tla bona ha nako ntse ya na go o ba jwang ke a le bo.
1: Eh ya ke le bile khitsi dia ka.
3: Thank you.
1: Le se di femele o.
4: Ela ausi se bongile
1: le kai
4: o dile ga
1: ke a phila
4: a nda do di le pili dalo go fela
1: mm
4: no no we wo tile di
1: ya
4: a wala le motho e tla ga pila e tla ja ba tla go a tla go ma go ma
1: ai
4: a shupe mo la shupe ma
1: ai
4: a kon
1: se re bile re mbisa ma dikomang
4: Ta
1: tane ke. Se bile go mitsa madi komang se re tseba o rai tsantsa tlo koma koma pele e tsa mosebetsi.
4: Le ntwe si go.
1: Le ntwe si ai. Ga itse dia ka ke le buile.
4: Ta is bon.
1: A se mo he le se dia family o.
5: Mang wan bonki.
1: Le kai?
5: Ka tla no phela wa.
1: Ke a phela.
5: Ke me mantu ga ke se tena re shimoni.
1: Eh ya ngonezo.
5: Ash hello bona bontate ka nnete o bona go kwena nne ka nnete o so sheba go jelo kwena senga itsitsinetsa o tlo go hana taba go halwe ka nnete
1: jale how na hano o mohlomong a kire ha ba tlo supa batho ka monwana le gona re tshwantse re nne re itshupe ha hona no mohlomong le wena ona le phosonyana tsengata tse o di entsentse latellanang tse ao batho khawile mme ya le go nama metsi tsa kana go tseding re tla ba super batho ka menwana ka tile rona rena le diphoso tsa rona re kana go tseding fumane hore hona le mo iqalang teng taba yena ra le mane ha isa gukela morao e se le pele ya pele ha sa gukela morao motho yane go bane wena o iqadile eish a ke se se ke na hana fela ke re ho jwana le se di khotso hello dumela ntate ke a phela le kae? Eh.
6: Ga ke tswa ke mo go tsama ka dimono ka o tsitse ga ke re jana mo no ha e ke nna e ke ba tsa.
1: O batla thusa. O lokile pap ke tlo ke kopa. Wa tswa ke kopa isa nka pene le pampiri ya ho ke tlo di bisa o. Pa ta metsa pene ya ho le pampiri ya ho ke tlo di bisa qeta ho bua le wena mona. Wena o mamela radio. Thank you papa. Le se di femeleu.
7: Le kae au?
1: Ke a phela ntate le kae?
7: Te.
1: Eh.
7: O go ntate mollo. Ke a le ka tsitsi.
1: E ntate mollo.

0: Eş, kaça maya anta buamuna korku ki. Gitte gül papa mevruku. Çocuklar mı hantin çoğu zahla iyi. Ay manu bu ataba çizim hantin. Gitte duyan kafira sonra. Nadiyan ama ha huulun ne yaka. Ay kuru. Maya kawa sulla. Lehona chema mo ke leng teng ke ntse ke ipotsa kere bosibona tlasaneng at least mpebe seng e be motshegare bana batho ba ithoballetso monate nna ke fatumeile ke ntse ke balabala ka pele
1: ke tla dipheta dinomoro sa ntre te maya le wena o moletsetse bakeng sa gore a o thuse utlwa gaise diaka ke leboga papa lesedi dumela ke nka o qetela hele a monate ndetse
2: a monate ke re mantsanda te maya a koe a matla wa eletsa kore a so wisho re ka ke ndotwa ka leteng bontate maya ke batlwana ba tlamele be bontate ba rona ba ba utlile pele mara he a o sa nango ba ntatwa ka a sale
1: a o ma
2: ya le bo ba ba le bo ntse
1: a e ho tlhaloka wena ga tola ka utlwa
2: o santse le ke lo bana le wena o le mo o tsa o ke mana ya the e bua ke ntate maya a ne tlamele be e mana tse ke ntate wa a o ntse
1: ke le bile ga tola ka
2: thank you
1: Mamedi ke metsotso e medi ka morahora ya boraro ke lebuile haholo bakeng sa batho ba batlang dinomoro tsa ntate maya ke le ka kopa ntate nke pene le pampiri ya haya tsebo o ngola hantle nomoro ke kopa sekela letsa hona jwale hle sekela gomela melaetsa hona jwale ka nna wa le ena o ntse a le ntho busynyana wa bona ka ditaba tse monate jwale re tla mo sitisa re tla e bona o seng taba ena nomoro ke 072 e ngole fatshe 072 akere re be re re 710 2536 ke a ipheta 072 710 2536 ke mo tla mo fumanang teng mamedi ha re fumane motswako wa rona wa sontaga mo teng re tlo fumanang he mmino monate wa ka nako ena

0: Spirit of Praise ba tsama ya le mpumi motsweni ba re thatinda wo yakho mamedi kina go ya hore e ke utlwe hore na ebe o seng ha ka jeno ke bo mamba tubana ba ba rarofela ba o batlang ho batsosa ba wena o amanang le bona simoyeng le se FM dumelang
1: le bo nkile kae
0: ke a phela ngwanetsi
1: o ke phetse hantle go le mole go hempe nang ka tlo le pagetsi mama ne bo nkile tso pao ke ne le batho bana ba latela simoyeng e mama rena maloka season 5 thabantsho ntate ke se tsoteke ka meeting na site wa santa wa na makunko go ke ne ba mama ne bo nkile re tsile mona ke bye
0: ke le bile la tola ka le se di dumela
2: Sports.
0: Sha pojonga buti.
2: Sha phela wa phela sha sports.
0: Ke phela.
2: Sports o tsoka tshubo pa go bona ka mona ke o ka na re se ke ma changa sa he. Ke tsa we.
0: Eh
2: sports o ha ke ke tlo di kala le bana ba latelang hle. Ke muruti tsatsi se so yana ke tika tsatsi la ena maobane hle. Ke support ke tikila monate. Ka sekolera ke support thero ka shedi matla. Ke re maki matshangasa ke mre dus mami ke yena na tshidika ka tshina mobile ke tsapo ra tshidika mona ke tetela se ke tetela ka tuwa ka ke papinyana matshangasa ke na le tinelo le tshepo ya hore ha o ntse o tlhola ga lo go re nya nya ra re ya ona mami tso tsa utlotla bua ka wena ke kopa le yena mara bo re ntse go go bua se bongile ke te go etsa ke le bona tuku
0: ke le bile wena ga itse dia motho
2: thank you ke dia motho
0: bye bye le se di dumela
1: le mangwana teng
0: le kae ngwanese
1: ka mo ha o le ka mongwane teng
0: ke a phela
1: mongwane teng ke ha ke ra tsofe ba thuti bana ha ke re nna mthimo khulu ka kopatsi kopisi a tsoe ke re ntate mahlatsi ka dinweng a tsoe ke re nna mamlo e ka ho pa usu a tsoe bana ka ho sele ba tsoe ke nna mamka nna mamka se mo nazeng ke se tlhalosa ka ka mama le ding
0: ke le bile le rato la ka le se di femeleo
3: Mama ngo ntikimela le kae?
0: Ke a phela ga tola ka o phela jang?
3: Ah mama ke no a phela ka nne ya thoni. A go re ke kopitse se bontete bana ba ke simo le mona na ke re ntate ya ni ka mole ka ronda belt ka bu ka tsinistini a tswe. Le ke hona mo box back mo ke re ntate le kekela. Le yena ha tswe ka go ka box back ka re gepaka. Be ke kena mona ba le ke re ntate moramolotsi yena ha tswe ka mona ka vale gatala ka se ba tsofa ke mamutina mona me ya toni thank you ngwaneso
0: mamutina ke le buile hlelo ratola ka
3: ke le nna fela jalo mme thank you baba
4: mangwane bo ke phela ke phile tso khang ke bophile e ha ile hantle sa ba baletse ka na mohau ka o tlamela ke nne ke le bua ya matla o bua le lefaso mlo ka mona ka petana re Mangwane bo nkwa dije ka man ka tlo kwa motseng wa Lusaka ke fitla ka mona ke tsosa ngone mapuseletso molong le molekano wa hae ntate tledimo ten boy molong ke qatella ka setlolo sa bona ka mono selwane molong ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag ni se di ke molelo e ya bo ha ile hantle
5: aus bosh bosh lili a o re ngeje pipinyere o hodisa le temele ke dina ka mona ka dipelani ke thabo mafatle ke hola kwa te hola e ri jinga ka skaja se popa nga upota ka gela ba fili joni ke remember si mama o wa mabo i qetelle zungu ya vetha ba mzoni na mama kana marokas ai khompili ke akwa kwa ke mo kana makweti
6: tumela sports ke kana mo yena le bana ba ka sports la la poshia la la khali ke mo kona ka moso bana ba kana moyeng le mmona pontsho mkona ka mokapetsana re se ke le bua spash
7: le ho tso ke tete mo gapedi mona monye ke mona ke tso sa moradi ya ka montseng totse o manga ngona blue vandeleng teng se rula demo ya monke mathela mana gauteng mana thembisa mana ke buseletso totse ke ha tswe ba dinewe Ellen Rich kwana ke magadi wa ga mnyenyana ke magatanga tsela e makatsang ha ba tswe ke ntata bona mona mnyenya ke mona ke le gude sibungile
6: anti dimela se ngona ke tsosa mema peter
8: Patrice le ntate Patrice mana ho tsata ke tetele ka tsosa tsidi Patrice mana Belfontein bana ka fela batso swa ke le di amshane ka vessel sprint thank you auntie.

ya mponang a mantsu ya mang hona le motimo ya o bonang le ha batho ba sa o bone na go tseding ha dintho di sa o tsamaele hantle bophelong batho bana le ho nyahlatsa bana le ho tlodisa mahlo bana le ho nyemotsa bana le ho ekotsa bana le ho re kana kweng ba iphapanyetse wena le ha ba kopana le wena ha ba utumedisi le ho founela ba sa o founela ha o sa le molemo ho bona empa le ha o le jwalo le ge le ntswe la modimo a tha e le roi modimo ya sa tshwaneng le batho modimo ya sa tshwaneng le metswalle ya hao modimo ya sa tshwaneng le family ya hao e modimo ya sa tshwaneng le baaisane ba hao modimo ya sa tshwaneng le batho ba neng ba o rata fela ha o na le ditšhelete o ba thusa ka ditšhelete ba ne ba o bona fela ha o ba thusa o ba palamisa makoloi ya hao ka jeno ka gore ntho tseo di sa leyo ba o lebetse ha ba sa o bona empa nna ke tlisa molaetsa ona wa tshepo ore tseba ngwaneso ka ra maemo ao a tha e le roi a tha e le roi modimo ya o bonang e se ka o ka tswa ka mantswe yana a tha e le roi modimo ya mponang ke sa ile o batla mosebetsi a tha e le roi modimo ya mponang ka hara ditwantsho tse ke lwantshwang ka tsona ke tsekiswa ntho tseo ke sa di tsebeng a tha e le roi nyaweng yene ke

0: Ria le bonga muruti ka ba ka molaitsa o monate o rifileng ona ho seng ha ka jeno mamedihle o badile bukeng ya Genese muruti tlaba gaolo ya le shumele metse siletseng temana ya le shumele metse miraro ria le bonga muruti tlaba
1: ke mututu ka metso ya ka Ropa e bina mading aka Sitso saka ke matla aka Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng Ho tlo ha ka mmino di jo le mo aparo Re khantsa ka bo chaba ba rona bo ri ko tlang sifuba ka bona ra di chaba chaba

0: mamedi ke metsotso e dulang hantle o emeraro ka morahora ya bohlano ke o dumedisa ke wa mohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno nane o le na le kenang ha jwale ke la hao la tsa bodumedi mme mamedi jolo ka kamehla ke na le baiti ba ka ba o re tlatlang re tlo qoqa le bona mme ka jeno mamedi ke batla re ke re tlo sheba dibaka tseo tumelo ka nngwe di sebedisang kapa di sebediswang tumelong bakeng sa bohalaledi ba tumelo e ka ba sebaka seo e leng tulo e ka ba sebaka seo e leng mohlomong se seng seo tumelo e se entseng bakeng sa hore ba tseba hore ha ba le sebakeng seo mamedi ba tulong e halalelang mme mamedi ke na le ntate Moruti Mathobisa tumelong ya Bokreste ke na le mme Mopedi tumelong ya Botshaba ke lokela ho ba le Aisha Mohlolo tumelong ya Islam empa mamedi ke santsaneng ke sokola e ka ka founu ya hae e kwetswe Sheikh ke kopa le ke le nthuse mono ho batla Aisha Mohlolo re tle re tsebe ho bua ditaba tsa rona e ka ka mohala wa hae o timme kapa o etsalang ha ke tsebe se etsalang ke se fe mme bo nna le motho ya motsebang ya mametseng hle a komoletsetse no mo ntse o di tsebang hle le tsa mphileng tsona re utlo rona re ya mofumana na e re ha jwa le mamedi ke ya mohele ntate Moruti Mathobisa. Moruti Mathobisa ke a wa moela tshebeletsong ya lesedi dumela. Ai, mamedi ya kajeno taba e mpe. E re kutlwe ke mang a gaoleng. Ntate Mathobisa o teng? E batho. Mme Mopedi? O teng me wa ka ke.
1: Ke ke le tonne.
0: O ka tsela pele wa dumedisa ba mametse.
1: Go tsa se buri sa ka se se tlhose ha le tsatsi ke ho ho tle ho ho tle ba mametse ba hao. Ha mo le bontsha tlo ntla tsa maisa le tsi la ka se le bua tsentse le ena moradi wa ha magwana le tebele la mthim khulung la tsa tsabe khulu dimela nne.
0: E ke a leboga mme wa ka ke kopa hehle re kere ditabeng tsa rona jelo kga e le mona re ile ra re ke re tlo sheba dibaka tseo e leng tsa bohalaledi botšhabeng ba rona tseo re reng tsena tsona ga re ile ra fitlha ho tsona re a tseba gore re fumana tsohle semoyeng
1: ke semoya mme wa ka ke ipotse dipotso gore e ka ba dintse di le teng dibaka tse jalo empa he jalo ka ngwana Mosotho wana thari e ntsho wana mo Afrika ka nnete re na le tsone tse hlodiweng tse bopileng ke mmupi ha na re bopa di bakatseng ka di hlalosang ha na jwale ha re ke re shebe ditaba di hodimo mane di pakeng tsa lefatshe le sepakapaka ne le hodimo a nkere ke hona mo ngwana Mosotho ngwana mo Afrika ngwana hlodilweng ke mmupi a fumanang kgotso le phomolo teng ke boele gape ke ha ke se ke buile ka dithaba dithabeng re na le mahaha ebe ka semona mo re phelang teng re ba le thuthubolo ha ebe re santsane mosotho santsane a gopola gore na thuthubolo keng ke sebaka se halalelang go rona baesotho go rona bana ba thari e ntsho re tlatla go yone taba ya thuthubolo re boele gape re tswe tabeng ya metsi a tletse galamelo yotlhe ke ntho ya bohlokwa gona re na le dinoka re na le metsi a rulang fatshe re boetse re be le metsi a pharoselang go tswa godimo dithabeng re be le mewatle ke difodileng tse ntle tse fodileng ke nnete nnete tsone dibaka tse re lokelang go di hlompha ke tsone dibaka tse re fumanang bophelo tse re fumanang hlabolowo go tsone re ke etsa mohlala gape ke se ke boletse ka dithaba ke bola gape ke bolela le ka mabitla dialo tse bagologolo ba bo rona ba robetseng go tsone ke tse dingwe tsa dibaka tse re lokelang go di hlompha ke tse dingwe tsa dibaka tse e leng gore re lokela o bona re re di hlokometse ka mehla le mehla mo le mo re re a tseba hore badimo ba rona ba mona ha re rate le badimo empa re ya ba hlompha re ya ba tlotla ka dinako tsohle o etsa mohlala ha o nyile wa thaba bosiu ka hodimo tuka ya go Lesotho lebitla la morena moshasho la pele le ntse le le teng le yantse ka sebopego le tsela yena ya galegale empa le ntse le hlokiswa ka mehla le mehla gore e be segopotso sa rona le la morena moshasho wa bobedi se ntse lebitla la gae le teng le yantse ka sejalejale magoe a ile a re thusa a re etsetsa majwe empa re ntse re na le ditsela tsa rona lena la bobedi la morena moshasho ke tse dingwe tsa dibaka tsa rona ke tse dingwe tsa dibaka tse tlamehang go hlomphiwa tse tlamehang go hlokiswa ka mehla le mehla dibaka tse yone di ntse di le teng yaka go etsa mehlala jalo ka se ke boletse ka metsi sediba metsi a kopetswang fatshe ke mo re sediba se maphodi ke mo re fumanang pheko ke mo re fumanang bophelo teng re gopoleng gonokwena di fuleng gone mantsopa le ga gabo mane ma goletseng teng ntlo ya gabo e ntse e hlokiswa e ntse e ntshafatswa ka mehla goreng ge tlhoseke ra lebala ka yena ge tlhoseke ra lebala nalane ya rona re le bana ba maaforika and then le ga ke bua ka metsi dinoka tsa rona re le batho re tlamege di hlomphe noka e ya nka e ya tsamaisa ntlosa e ya phalla ke sa tlo di tshila mo ditlamelang ho ya teng re hloka meneng dinoka tsa rona ha re agela dintho tse di tshila ka dinokeng noka ena ha e phalla e se fitise tsa dintho tse na pele ke ka ona re neng re na le thuthubolo o etsa ho dintho tse sa hlokang dintho tse seng tse sa tlamelang ho nna di ntse di kena kena metseng le batho e be re di bolokile thuthubolong di tla tsheswa e be tla re utlwe thuthubolo le yona ntse le sebaka seo ba sotho ba neng ba fodisa ka sona malume o ne a nka motšhana a ile thola pheko hona mane yale le tabeng ya metsi re utlwe le lewatle re bone batho ba etsa dintho tse tshosang tse makatsang lewatle mane lewatle le ya nka le boele le kgutlisetse tse ntle ga re ka ra hlomphang dibaka tse ka reng tseno ga re ka ra hlomphang le gona go di boloka di hlwekile mme wa ka
0: e ka re baiting ba rona go na le motho a re beileng on hold ke ipotsa ke mang Aisha
2: nna ke a utlwa mme ke a utlwa ke teng
0: ntate Mathobisa ke nana ke ena re beileng on hold jale e setisa mme go bua mme Mpedi ga ke tsebe le ga ebe o setisitswe ke taba ena ya founu kapa o ntse o noso o beile ditaba tsa gago
1: maute mola bo khanena bota u mola ha le ha le nang khulu mantsopa itse le tsona dibaka tsa rona mme wa ka empa ke bo tse ke ketela he ke re di thabe mo thusa rona e tsang teng le ha le imetse wa nyenye wa ka di mathaba o sa khathana tse ke ifeng thaba e dipuwe ke mupi wa nyenye hela ka di mathaba wa duna mona wa imanela ka swa ba re o meditate o tla go tsenwa mo ne o hlabulile hona hona a re se ke sinya di tshelete tse ngata ngata re ntse re etsa di visa re ya kae re na le tsone dibaka tse jwalo hona mona Afrika hona mona South Africa ha ho le Freistata e tshwere letlotlo le leholoholo la moya bamamedi ba rona basotho ba bo rona ga re ithateng re tsebeng dibaka tsa bo rona ga re ke re di eteleng a se a teng magaga ano jetse suku nane kwakwa ga eso le ona mabaka a teng ke a leboa nne
0: mamedi e leshomele metsomedi metsotso le sekoto ka morago ra ya botlhano Aisha e re ketle ke fetele go wena o bo se o dumedisa bamamedi o kore beele ka letsa tumelong ya Islam gore na e be ke dibaka difeng Aisha tseo Islamong re reng ke dibaka tsa bohala ledi tse o kurani buang ka tsona tse o kurani e ditshietsang e bontshang ka tsona hore ke dibaka tse halalelang bakeng sa tumelo ya Islam.
3: Ha ke leboe mamane bongi khotso bamane ba letsedi FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khotso ya Allah e le lona a ke fapepere. Ha re bua ka dibaka tse halalelang ka re bodumedi ba Islam re bua ha re bui fela ka ho etela dibaka tseo. Fela re bua ka dibaka tseo di re hopotsa Allah ke dibaka tse re hopotsang le bophelo ba moporofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le tse tsosang lerato karo le tse tsosang lerato ho Allah le tumelo ya rona ya Islam. Ha ke tsebe kapa kutlwa o na le leratonyana ke tse kapa ke a utlwa ha
0: ke kopa o tlose founu ya hao speakereng Aisha.
3: O ke tlose speaker.
0: E tlose speaker moratuwa re tsebe ho utlwana hantle.
3: Ke kgona ho utlwa la
0: ha monate jwang.
3: Sebaka sa pele se halalela ke mmeka le ha e mmeka le la ke mo ka re ho mmeka mo ho na le sebaka
0: se Aisha a go tsara hanyane mmpedi. Ke kopa le wena ha ba speaker reng o tlose speaker reng hle mogatuwa wa ka.
4: Okay le.
0: O ka tsola pele Aisha.
3: Ke re hona le sebaka. Se bitswa mmeka. Ka haru mmeka hona le sebaka se bitswang Kaaba, Kaaru Masjid al-Haram. Kaaba ke kibla ya rona ma Muslim le fatshe ka bophara. Kana go yeo ha re etsa swala e leng thapelo ke mo re shebelang teng go ba ne leng ke ntwana tsatsi ke mo re shebelang teng ha o khataletse hore na o sebaka o sebakeng o naeng e feng o bua puo e feng fela ka ba ke sebaka sa bohlokwa ho rona ma Muslim le fatshe ka bophara Allah o re hopotsa bohlokwa ba ka ba kharu Quran mo areng ke Quran chapter 3 verse 96 ka sebele ntlo ya pele e ile ya thehelwa batho ke mmeka e hlonolofaditswe le ho tataiswa bakeng sa ditšhaba tsohle. Mmeka e re ruta dintho tse kgolo hore ho sa tsotelletsehe hore na re tswa naheng efeng jwalo ka ke hlalositse. Hello.
0: O ntse le moyeng mme wa ka?
3: O ntse ke le moyeng.
0: Ee.
3: Ka pela Allah maemo a rona a lekana kaofela re le setšhaba se le seng kapa yona umma e le nngwe ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motho a ka motho ha bona kaba pelo ya hae e hopola Ramasedi e le mmupi le raba le sebaka sa bobedi hape se bitswang Medina motho wa moporofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medina sebaka sa Medina sekaru Masjid al-Nabawi e leng Masjid wa moporofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medina ke sebaka se bohlokwa haholo ka rona nalane ya Islam. Ke moo moporofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ileng a falela teng le balekane ba hae. Mme ho tloha moo Islam ile ya ba teng ya hola ebile ya hasana. Ke naha e leng hore e re hopotsa bophelo ba moporofeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boitelo ba hae, mamello ya hae, lerato la hae kharu umma ya ma-Muslim. Sena se re ruta hore imani ha se fela mantswe, imane ha se mantse fela ke manello diketso tsentle le buitelo ha ke tsela ka ba me bonke na kwa ka ntse le teng ka botsinjwa
0: ha hona botshata Aisha ere re tla boela re gotlele ho tsona hape ke a tseba dingata ere fela ke mabenkeleng ha ke gotla mabenkeleng re fenda te muruti mathobisa hore lena itse kala itse ka muramono he re tla ne re gotlele ho tsona hanyane hanyane jwa
3: Eh
0: ke a leboa mama di ntumele ke ka mona ke a gotla
4: e bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manisha on a beach, shabang.
2: Mitsotso e dula hantle ho ema shume a mabedi ka morahora ya bohlano ere mamedi ke tlofa moruti mathobisa sebaka le yena jalo ofela kharentse ka babang moruti mathobisa re wa moela tsebeletsong ya lesedi o tlhabe o se o dumedisa ba mamedi e be le wena o re fehe ditaba tsa hao hore na tumelong ya bo kreste e be ke dibaka difeng tse o rereng dibaka tsena ke tsa bohala ledi re di amahana haholo le semoya sa rona ha re le ho sona haholo tumelong ya bo kreste
3: a ke le bo he mamane bomke ke dumedise bo mme ba o kena le bona moyeng ke dumedise ba mamedi ke dumedise le wena. Ee, ya tla go bua mona ke ngaka Moruti Mathobisa. Ke batla go hlalosa fela gore re na le mefuta e meraro ya dibaka tse kileng tsa halalela le tse ntseng di halalela. Go ya ka Bibele e halalelang ya Ntate Modimo, go bile le dibaka tse kang sebaka sa nakwana moo moshe a ileng a kopana le Ntate Modimo teng a bona setlhatlha se tukang fa se satšhe. Sebaka seo se ne se tlonolofadite, ne se halalela ka nako eo moshe a neng a kopana le Modimo ka yona. Mme ka moramoo a se a ka sa fetse se halalela kapa se tlonolofetseng ka tsho gobane le o fitlhela ka jeno lena ga o se o ka go ba le motho ya yang sebakeng seo e rutang gotho o lo rapela kapa o lo kopana le Modimo tsona. E be re boetse re ba le sebaka sa thaba ya Horebe, re kopana le ditaba tsena go Exodus chapter 3 verse 5. Mona teng e tlile ke yona mo mošhaneng a kopana le Ntate Modimo teng a Modimo wa motlhokomedisa gore a role mekatatso ya gae gobane sebaka seo se halalela. E be re tlo kopana le sebaka mo go bileng le dintho tse kareng tsa batho ba neng ba tshwana le bo mme Dibora mo a neng a dula tlasa sefate teng se ne se halalela sebaka seo ka nako eo a ntseng a phela a le go sona, mme ga a qeta go feta sebaka seo e ba le go thata fela. Re ba le dibaka tse tshwanang le dibaka tsa ga jwale jenana ka jeno mo re kopanang le dibaka tse halalelang, mme di tlamehile di halalele dibaka tseo gobane ga go ka moo batho ba Modimo ba ka kopanang le Modimo ka teng e le gore sebaka ga se halalele, mme go beiwe mohalaledi ya tlotsitsweng ya kgethuleng. Na le dibaka tse kang tsa bo Vatican City mo mopapa a leng teng, re na le dibaka tse kareng bo Moria mo bilotleganyane a leng teng, re na le dibaka tse kareng bo Winneral Stress mo Bishop Mabaso a leng teng, re na le dibaka tseo PACC e leng teng Eastern Cape Professor Nonunda a leng teng. Ka mantswe a mang batho kaofela ba latelang tumelo eo ga ba batla go kopana le Ntate Modimo meketeng ya bona ya ditumelo tsa bona di-conferenceng, ba ya moo ba lo kopana le Modimo ka sebaka. Ka mantswe a mang sebaka seo se tshwanetse se halalele, se tshwanetse se hlonolofale. Re na le moo neng re kopana badumedi ba kopana le Ntate Eli teng, ba kopana le Gideon teng. Dibaka tseo di ne di halalela, empa neng ka morago ba mokgetho wa Modimo a sute sebakeng seo, sebaka seo e ba sebaka fela, e ba sebaka fela, mme go tla ba le moo batho ba bang kapa mokgethwa e mong e motšha ya kenang dieteng tsa mokgethwa eo a tlang go lo dula teng, mme go tla lo hlonolofatswa sebaka seo. Ke nagana gore ke a leditse mme bonke.
2: Ke le buile haholo muruti Mathobisa mamedi re ntse re le mmoho le wena ke a umema hore o tlobe karolo ya ditaba tsa rona re bua ka dibaka tsa rona tse halalelang ditumelong ka o fapana tumelong ya rona ya botshaba o se a beile ka letsa ya hae mme wa rona mme Mopedi tumelong ya Islamu hona mo tumelong ena ya rona Aisha Mohlolo sa beile ditaba tumelong ya Bokreste Muruti Mathobisa o sa beile ditaba mamedi ho ya ka wena ke sebaka sefe sa bohala ledi so e reng le le tumelo le a tseba hore sebaka sena ke sebaka se hlomphehang se o ka sona le kopanang ho sona mme ha le kopane ho sona ka pa ha le tlile ho sona sebaka sena bo hona le dintho tseo le di bonang tsetsa halang tseng ne ba ha di bona hale ha le le sebakeng sefe ka pa sefe fela mo le kopanya moya wa lona bakeng sa ho rorisa ya le kopantseng 086000 3084 kapa 079 758 5066 ke mo kirutsi nteng he mamedi ha ke re qoqe le wena ke utlo hore na wena o wa ditseba dibakatse jwalo kapa mhlomong hona le potso ye o e batlang ho e botsa baiti ba rona ka kwano o wa mohelehile ke a leboha re keng ke mo mamedi ma
4: Khotso mamani bong dile baeti ba hao mo mamani bong bua le thabo mo amphupeng ba mtsiba ka chila mo Fred Phumelele ya na grata fela je ho tlatseletsa fela ho mme Mopedi ya mme Mopedi re utlwa hantle na mme waka ba ka tsetsa ona tsa ba suti ditlame ho bana le tjantjello ditsoseletswe hantle bong kukumu bo ba suti culture ke ditulo tlameleng ka ba ga ha pelletsa hore be rena re ditsebe re le basotho ka botlalo le batho ba batho re ditsamaye re le batho ya leboa mme wa
2: ke lebuile haholo kgaitsedi ya motho e re keng ke mmamedi e mong gape mona
5: kgotso sebodise gabane bua le mena molefe sehloho sa gago se setle ka o tlhaka bokreste mona ga re na a re a dumellwa gore go be le sebaka seo re ka yang go sona sothweng se halalela bokresteng ga re na sebaka seo ga re a dumellwa gona mangolo a re dumelelang go etsa jwalo mopo lengolong la pele la Petros kgaolo ke ya pele Timoteo 5 go thumana mantswe a reng halalelang jwalo gobane ya lebiditsengwe ya halela mme le halalele jwa lona metsameng ya lona yotlhe ka mantswe a mangwe modimo ke ena halalelang mme re lokela go tshwana le eo ya halalelang mangolo otlhe a ngotsweng jelo ka maapostola paulus a tlhatse kena Timotea o re mangolo otlhe lengolo lotlhe le bodutseng ke mo halalelang le na le maata a o ruta le go godisa ka mantswe mangwe bibele ka bo yona jelo ka e ngotswe ka kgalalelo e ngotswe ke batho ba halalelang ba modimo mme ke ka lebaka leo e nkuwang e halalela sebaka re na sona se e halalelang lona lentse lena la modimo le ga go lebala le ngotswe ka tshusumetso moya o halalelang ke batho ba modimo ba halalelang so santse le nkuwe le tlhomphuwa gobane ke dipolelo tse e halalelang tse sutumeditsweng ke moya wa modimo ke a leboa mme wa ka ga gona sebaka se re ka yang go sona la ga ra kopanela kerekeng re kereke re kopanetse ga re halalela moo re kopanetseng teng ga re kgalana ga ona mogalelo e re siang sebakeng seo mo katho mona go halala gobane batho ba modimobana ba le teng mona go ya halalela ga re a dumelela go tso moo bana ba modimo ba kopaneng teng ga ba se ba kgalane mono ba tsamaile go a halalela moo ga o a sio jalo ga re a dumelela go tso jalo ga re a dumelela jalo tanki mme ba
6: Helas boss. Mela wo phelela ba itiba ha moni ke le khompile yo mara makwezi ba ka unda. Nka ne to. Ena go nyela na le. Mo ivo no no ka. Ka taba zeno za ona fela ba ile na ke ka thabini. Ha nga to vedanya ne go go motho wa go tsa mo. Wa utwala go go ke moya wa masasa. o metsing wa roto utlwa ba hlakile ke a ba tholetsa ntate le bomme mono ba hlakile ka taba tsa bona ke a kokobela sebosa
7: kgotso mme Bonki le baeti ba gago kgotso ya keresete be go lona ee ne di le teng ka nnete dibaka tseno empa ga jwale ka polelo ya keresete mo a neng a bua le mosadi wa mosamaria teng a re nako e atla eo go kekeng gwa tlhola go rapelwa dithabeng dibakeng tseno tse neng go rapelwa teng go tla rapelwa modimo ka moya le ka nnete ke taba ena bebele e tla re ga o rapela kena phaposing ya gago kore re rapelela gotlhe gona jwale ga e sa le dibaka tse itseng kgalalelo e se e le mothong e tloile tabeng ya ntlo e se e le go motho re a tlameya gore re dule re halalela borena ke ba Jesu kerekeng
8: kgotso ausisibongile le bamamedi ba gago hantlentle ausisibongile rona ka tumelo ya rona ya bokreste sebaka sa rone se halalelang ke kerekeng ka ntle go kerekeng ga rena sona sebaka se seng se halalelang ke gona mo e reng ga re le teng jale re kgona gore re ka bua le mmoti wa rona ke a leboga ke le tebele ka mona ka tebene ka
9: amane Bongi le nna ke kena setlhong sa gago dibaka di teng tse re di tsebang ga bonkgone mantse opamane mao jalo maburu a re kwalla a re kwalla ga re tlameya re mo re lonka ditlhonolofatso tsa rona gothe re ka re tlameya re kene ka tšhelete moage se le jwang ke nna papise betwane K5 kutlwanong ga re leboga
10: dumela mamane Bongi nna ke utlwisisa gantle jalo ka motho ya pholositsweng ka gare ntlo wa modimo ke mo go halalelang teng mo re kopanang teng mo ntate modimo re kopanang le ena teng mo moya o halalelang re kgona go kopana le ena teng unless ka nako e nngwe re ka tswa re ya thabeng empa thaba eo ga se re rere ke mo modimo a halalelang gona re ya re halalela moo re lo bua le ntate modimo bane re wa halalela ga se go ketulo e kgetheileng ga kalo re aya re a tswa re lo gapela moo re kopane mmogo jale ke leboa setlho sa go mamane Bongi ke a leboa dinete tšhaba tsane ka maokeng ke a leboa amen
11: kgotso a sebongi le moifi wa gago le bamamedi ba lesedi FM ke nna selelo le otlela ka mona ka ntla ka lentle ee nna ke rata go phaisa ganyane tumelong ena ya bokeriste ke mametse ntate moruti gantse a bua monono empa matsatsi ke na ka jeko kutlwisiswa ka kore kereke e se le sona sebaka sa borapedi mme kereke nngwe nna ke kena katoliki man roma mme kerekeng go na le sebaka se o thweng ke aletage mo o re beyang bogobe e le mmele wa jesu hostia mo re dumelang ka gotlhe gotlhe gore morena jesu ka sebele sa gae o teng mo bogobeng mme he sebaka senwa se bitswa sa halalediso kapa yona sanctuary ke mo re adorang re kgomamang re rapelang teng mme aletageng ka nngwe o phetwa setlhabelo sa calvary se seo morena jesu a ileng a setsa ga ne a re swela ke a leboa mangwe le Bongi
2: ke leboile gagolo ke utlwa mamedi bogolo ba kreste e tlhile e kare taba ena ya dibaka tseo moruti matobisa ya di tlhalositseng e ka ka ba ganana le tsona empa go na le ntho e le nngwe e kareng ke e thabetse ka moruti matobisa gore ga a sheba ke kopa o ntshwarele mmamedise ke bua fela ke le magareng ga a bua ka dibaka tseo e bang motlhomong ke tsa kereke eo yena motlhomong a e tsamayang mme ebileng ga ke batle le go tseba gore na ke kereke e feng empa ke utlwile a nka dikereke ka go fapa-fapana tse akaretsang segeleng sena sa sa bo Kriste hore dibaka tseo ba eng ba kopane ho tsona bakeng sa hore ba rapele mmoho ba kopanye e moya wa bona mmoho ke dibaka tse difeng ho ya ka ka dikereke ka ofapana empa he ha ke tsebe ke kopa ke khutlele ho lona batswa dibaka ditaba tseo ba mamedi ba di buileng kwano ke qala ka wena me mopedi ga ke khutla mono ke tlatla ho Aisha ke ketelle ka Moruti Mathobisa
12: se buri sa ka ntate tshila se ke a leboga hona le momamedi hape a buletseng ka ditaba tsa hore ba ba show ha ba fitla ba ile ba ba kwalla dibaka tsa rona di diba tsa rona ba di etsa sebaka sa bohahla udumelong gore ba etsa tšhelete ba etsa kgwebo ka tsona dibaka tseo mme ga re ka ra sheba senuka mane Eastern Cape sebaka seno se ile sa tšha metsi sa lo runa metsi kae kae ka thoko ga o qalwa go etsa kgwebo ka ntho tsena tsa rona dintho tsena tsa rona tse bopilweng ga o qala go etsa kgwebo fela di a fela matlhakeng di a tsha mme motlholo o tla bona se runya kae kae se diba gaufinyana le mono mme ke rate gore sebaka se hlokileng ke sebaka se halalelang ka sekgowa bee ba re cleanliness is closer to holiness re a gopola ba bolela jwalo mme ga re ka ra hlompha mabitla a rona ra hlompha mo dingalo mo bafu ba robetseng teng ra bolokang a hlokile ke tse dingwe tsa dibaka tse e leng gore re ntse re fiwa maatla teng mme dithaba ke sebaka se phagametseng lefatshe gobane lefatshe mona re iketsetsa rata se re iketsetsa dintho tsotlhe tse sa lokang go gang a ko shebe fela matsatsing a nang leo gona go e tsala jwang go ntse re shebile di dipolano tse kana-kana tsa batho ba bomeroga ba be ba e tsekiswa ke ntho tse e tsalang lefatsheng mme ga o ya thabeng o sepakapakeng o dipakeng tsa lefatshe le le godimo mme o kgona go bina mabina bina pelo ya gago o kgona go tswa tsotlhe ke tshwalo mme re sheba gore dibaka di ngata ore boletse le ka senuka mola Eastern Cape di teng ga o ya le bo Zimbabwe mane go na le sebaka o thwenkeng Jelele mo ba nang le lejwe le buang ke dibaka tse e leng re lokela go di tlhompha bana ba rona le ditlogana tsa rona ba tlo di tseba ba tlo bona gore mmupi o bopile dintho tsenang ga go motho a bopileng dintho ga go motho a ile a fitlha mona a fitlha a discover o tshwarelo sebedisa lentswe la sekgowa ba fitlha ba re we've discovered you e ka ka re rona re ne ntse re sa di bone e ka rona beng ba tsona re ne ntse re sa di tsebe ka tseo ka nnete didiba di teng mo re fumane metsi ya bophelo ke ntse ke tshwa gape ke re le gona kokomane dithabeng di ntse di le teng bo legaeng la wetsi bo ke kae kana ka gare ga re kwana di teng nna ke dipoleke tseno mme ke dibaka tse e leng gore di fumaneya ga bonolo o a otlolola maoto fela o se o fitlhile mono ga o tlhoke le tšhelete gore o ka nna wa ya gole ke dibaka tse gaufinyana le ga ke a leboa mme yaka ke siele ba bangwe
2: ke leboile gagolo Aisha
13: kgotso mme ee ga ke tlo o phethela ke ne ke re sebaka se sengwe gape se ka re kopanyang kapa se halalelang ke di-masejite mo re rapelelang teng gape re tlhoka gore re utlwisise gore ga se sebaka fela se ka etsang gore tumelo kapa yona imane ya rona e matlafale ke kamano ya rona le mmutlu wa rona e leng Ramasedi motho a ka ba kga re gomeka empa pelo ya gae ga e sa gopole Ramasedi go tshwana fela motho a ka ba kga ra medina empa ga a sa latele sunna kapa diketso tsa moporofeta Mohammed le teng go tshwana fela motho a ka ba gole le dibaka tseo empa ga a rapela ebile a hlwekile ebile a bala Qur'ane a etsa zikiri zikiri ke kgopolo remembrance ya Allah ka dinako tsotlhe ebile a etsa diduwa dithapelo tse kgutshwane tsa go kopela batho ba kulang go kopela lelapa la gae le batho botlhe ebile a thusa le batho ba tlhokang a ipolela dibe tsa gae motho eo ya jwalo tumelo ya gae e kgona go gola ka tsela eo e jwalo gobane leng e kgona go gola ka tsela eo e jwalo gobane leng o atumetse gagolo o mmupi wa gae Allah hona le mo ma bolelang teng ka ru Qurani ke chapter 13 verse 28 ruri ka ho hopola motho wa hao dipelo di fumana kgotso ka hona ha ebe re batla ho matlafatsa imani ka potumelo ya rona ha ra tlameha ho emela hore re fitle Mecca kapa Medina kapa Al-Qasa Masjid re tlameha ho qala teng moo mo re leng teng re qale ka ho etsa dithapelo e leng swala re qale ka ho bala Qur'an ka dinako tsohle re qale ka ona ho etsa zikiri e le kgopolo bakeng sa motho wa rona ka dinako tsohle re etse diduwa jwalo ka ke hlalositse re tshwarele batho ba re sitelang re qale ka ho tlohella dibe tse e leng hore di arola dipelo tsa rona re tlohelle dibe tse e leng hore re a tseba hore ha re a tlameha hore re di etse ka hoo ha se taba ya sebaka fela e leng hore e ka phamisa ditumelo tsa rona ga ke tsee kapa mme bong ke nka tswela pele gape
2: ke kopa Aisha we tsware mono re tla boela re khutlela ho wena hape Moruti Mathobisa
3: a re le bona mane bonke ntho mme e kholokholo e o ntate modimo a re bopelletse le yona ke hore ka mora hore a bope motho e motho na le motho ya di a mo budulela moya o halalela mme motho ya ba tsi bupetse ke lan se tlon a ba tshohono lo fatsa bona ka bo bona jale ke batla ho hlalosa hore sentse re halale le rona sentse re tshohono lo fetse e motho na le motho ya di jale ke ne ke batla ho hlagisa taba e reng Bukenya Exodus chapter 25 verse 1 to 9 Mudimo o laela Moshe hore bana bohle ba Israele ba ntse ka mo bana le bona ka teng Temane ya borobedi ke se ke putlakele ho yona ere ba tlanketsetsa ngalo e halalela e tle ke dule hara bona Exodus chapter 25 verse 22 Mudimo are ke hona mo ke tla tiana le wena ke bue le wena ke le hudima se kwahelo pakeng tsa dikerubime ke hudima a reka ya bopaki hore ke tle ke o bolelle tsohle tseo ke tla o laela tsona bakeng sa bana ba Israele Isaiah chapter 56 verse 1 ntlo yaka e ka bitswa ntlo ya thapelo re kopana le mantse a reng ka kathaba ha ba itse ho nna a re ye ka tlung ya Jehova temana e ho ya bone e re ke moo nyolohelang meloko le meloko ya Jehova ka taelo e neilweng Israele ho roka lebitso la Jehova. Ake batla ho phedisana le sebui setse kapa seseng mona hobane ke emetse tumelo ya ka. Empa ho hlakile hore ntate Modimo o kgotsofaletse hore ho be le dibaka mme a ba a laela hore dibaka tseo di ahuwe di be teng hore e tle re ha a batla ho etsa family gathering. Ka mantswe a mamo a batlang kopana le ditšhaba tsa hae teng a tle a kgone ho buisana le bona ba le sebakeng seo ke ne ke batla ho dumelana le ntate moena ha a ne a re ha hona sebaka se tlhohonolofetseng kapa se ka mokgwana e hlalosa ka teng sebaka se tlhohonolofetse ha bahalaledi le bahlohonolofatswa ba le sebakeng seo ba kopane ba bua ka Modimo kapa le Modimo ka yona nako eo ha re qhalana moo sebaka se se se tlohile mme ke batla hore ke re ha ne ke hlalosa taba ya hore Moshe o kopane le Modimo sebakeng moo a neng a bona setlhatlha se tshwa empa se sa tuki ha go bolele hore ipe ha tloa mo ya ba sebaka seo se dula se galalela Jakobo o kopane le ntate Modimo a ba a reya sebaka Bethele ga re utlwe le kasheko ntse otho batho ba kgutlwela moo ba lo rapela moo sebaka se seng le se seng se galalela ka nako eo bagalaledi ba kopaneng go tsona Modimo Kreste Jesu ga morutiwa ya neng a belaela a re barutiwa ba Johanna ba rutiwa go rapela Kreste o itse go yena e mong le e mong e ka kgona a kene ka phaposing ya gae a tlhoke go touta le o belaela mme a tle a rapele Modimo wa gae mainoti teng a tle a re ntata rona ya magodimo na ditsela gao lekgetho ka mantse wa mang ga re dumelane gore re ka nna ra re le mane mo o tshwarelwang dibaka mo o tshwarelwang dithapelo mo o kopantseng diphutheo ka o fela teng ke ntate Motsepe wa galalela ka nako ba galaledi ba leng mo stadiumong sa bolo empaneng ga se sa sebedise le stadiumo sa bolo se sebedisa e le sa kereke ba galaledi ba tla se kopela tlhonolofatso gore se tlhonolofale se etse mosebetsi wa ntate Modimo ba kopane le ntate Modimo mme re ga ba tloa moo se kgutlele mosebetsing wa tsona gape ka Kreste Morena.
2: Ke lebohile haholo ntate Moruti Mathobisa 086003084 ke batla fela gore ke tlo nka momamedi Lesedi dumela momamedi ya mogaleng kgotso Lesedi kgotso hello a o mamedi re ena ya mohala ke tlwelle ke khutlele ka mona
14: mangwane bongi o re ngore me wa ka o jo a mtswa di wa ka a e morena Modimo o hohle o hohle wena mo dumela nteng le ka tlu o kae hohle mo ka ya nteng morena Modimo teng ya le bua wena mangwane bongi nna magae ke ne kereke he kereka ke keng
15: dumela sebos dumelang ya bakreste ga rena mo ge ka gagang ka ya dithabeng ge ya mahaheng ha holo ke qolle postolo ha kana ditaba tsewa re ka hahela Modimo kereke ga e haha e le ntlo ya ba ka rapella ka ga yona mme go na re ya mo re halalela re ya mono re halalela sports ha se hore yona ya halala le go tlatlamea go bua magageng go ae dithabeng no a se yona ga e ka laeba jalo ko matamong no ke a leboa sebose ntate lefaa
16: ee kgotso mamane bongi o bua le ntate Matsie ka Velkom ke batla ke hanana le bontate mo ke batla ke hanana le bontate gobane ka mantswe a mangwe ba re sebaka se halalela ha batho ba le teng moo empa Modimo o bua ka moago ka sebaka se halalelang ba tlang a ela a reka yaka e halalelang gore re kopanele moo so ga ke utlwisise gona sebaka se halalela jwang batho ba le seyo it means halalelo e tsamaya le batho ntle le sebaka seo gobane moshe go ile atho a role meqathatso ya gae gobane nqalo eo a emeng go yona e ya halalela sebaka ke sona se entsweng se halalele batho bao ga ba lo gapela moo ga re itimme dijo le ga re ya mesebetsing e itseng mme re ya mono ka purpose ya ho rapela re ya thuteng ka purpose ya ho rapela le ho kopana le modimo re pala mathaba ka purpose ya hore sebaka seo se ya halalela mo re leng ha o funyana le moshe ho latela di scripture ho latela mangolo tshwarelo ka sego ho latela mangolo mme wa ka jole ke batla ke sa utlwisise o gona ka mantswe mang halalelo e tsamaya le batho and then sebaka se re rapelang ho sona ha se yona se ya halalela ke a leboha mme
17: dumela mangwane bonke dumela se mo nkile le baeti ba gago nna ke a tseba gore sebaka se halalelang ke kerekeng mo re kopanela mmogo re bua ka ena ge le mmogo moya o halalelang o tse o mongata gona moolo ke a leboa ke ntate tiisetso tajete ka mme a thole bonke
18: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
2: metsotso mamedi e dula hantle ho e robong pele re fihla horeng ya botshelela re fela kenke ba mamedi mhlomong ba babedi ba bararo ba uqetela ka mona e be sense ke fa baiti ba ka hore re phethele ditaba tsa rona
19: Duena Bakashi. Now you will have a little critical witchap. You will have a little more by Christopher Copalin, Timbalem, my Olimo, Balipilowitz, Balim, Pilulim, Philolibits, Apolim. Half a whole by Christopher Copanimo, Bonacabo, one Basilis, but I got to do the duties and got the Philolibits, Apolim. Some other slightly motorbike for that you have.
10: Dumela mamane bongili le moifo wa hao o hlompheileng ke le hlompile ke nahana le nna gore sebaka se halalela ka nako eo ka baka la gobaneng a kere ka nako nngwe ha se ba halaledi fela kapo batho ba tseba modimo ba tlang sebakeng ke dumelana le moruti ha bua ka taba ya hore ka nako eo batho ba leng moo ka yona ba rapidi se a hlonolofala se a halalela empa ha o so sena batho ba tseba modimo ha se sa halalela gobane ha se batho ba modimo fela ba ka yang sebakeng se itseng se o thweng se a halalela le batho ba bang ba meya e lefifi ba ka ya o ka se re ka nako eo ntse se halalela ke mam kwena Alexite ke a leboha.
19: Mela mes bongile. Ya mme wa ka. Tabe e o buang ka ena ke a utlwisa mme wa ka. Hona hona le sebaka se halalela. A sebaka se yo mme wa ka se halalela. Jwale ka hona le jona na ka. A gutle ba ba ntse ba re ba kena dikereke. Ha hona dikereke. Hona le kereke kereke ke bana ba modimo ba sokoluile di ntlotse haule ke di sina go ba ne sina go ge bitswa ntwa thape ba sosotho ka se sebi ke sina go e ha se kereke bela ka batho bana ba re re ya kereke eng re kena kereke ntlotse go la di ba thotlamile ba jotsa nnete nna wa ka jale bo ho tsamaka ne ke so ke tanki nna wa ka
2: ke le buile ha holo ba mamedi ba ka mamedi ke kopa fela he ke tle ke fe ba iti ba ka hore tle re qetele ditabetsa rona Aisha ke kopa tle tle qale ka wena ke tlo fetela ho memopedi re qetele ka moruti mathobisa
13: o raiti me bondi ba ka se seng sa ho qetela sa falalela ke masjid al-qasi se ba ka se ma Jerusalema masjid al-qasi ke se ba ka se halalela se halalelang ha rona ha rona ma moslime ke se ba ka se amanang le leto le halalelang la miraji le mo profeta Muhammad a ileng a lenka hona le temane ka ru Qur'an e reng khanya ho yena ya ileng a nka mohlanka wa hai busi ho tloa masjid al-haram ho ya masjid al-qas yeo tikoloho ya yona re ihlonolofaditseng temana yena e re hopotsa hore dibaka tsena ha se dibaka tsa bohahlaudi fela di na le nalane le boratedi le thuto tse tibileng bakeng sa rona umma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam empa matlafatso ya imani kapa yona tumelo ke ntho e leng gore re tshwanetse re ithute yona haholo mo re phelang teng ka hona ka taba ena ya gore re tshwanetse ka dinako tsotlhe ebile rona islamu mamoslemu re rapela ha hlano ka letsatsi so ka mantswe a mangwe ga o sa etse dithapelo tseno tumelo ya gago kekebe ya kore tumelo ya gago e tlo fokola gobane leng ga ra tlameha fela gore re tle mona re meka kapo medina ke mone mo e leng gore re tlo fumana gore galalelo e teng moo galalelo tshwanetse e qale kga ro malapa a rona e fetele dimasjiti tsa rona le bophelong ba rona ka dinako tsotlhe ke mantswe a ka e leng gore ke a lebisa go mamoseme mo le nna ke le buile jaaka ka la khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ke a leboga Aisha mme mopedi ka motsotsoana fela le ka motsotso le metsotswane mashome a mararo
12: mme wa ka ga re beng le mesamo ka lapeng ga re beng le mesamo ka matlong a rona ga re beng le segutlwana se halalelang mme mosotho wa gale o a re ga o sa tsebe mo o tswang teng o kekebe wa tseba mo o yang e re ga a bua lentswe la setšhaba yena morena wa marena matsatsing ana o re go rona bana ba gae re nne re shebe morao ga re ntse re gagamalela pele re nne re gopole mo bagologolo ba rona ba tswang teng ka goa ke jalo mme wa ka ke re ga lesedi le aparele bana ba rantsho

0: melaetsa ka ofela ba fanneng ka yona ya tshwana e buang ntho e le nngwe. Bukeng ya Diketso chapter 5:42 ga ba ka ba phetsa ka matsatsi otlhe go ruta le go bolela empeleng le ka matlhong gore Jesu ke Kreste. Mme lengolo lena ke le tlayang bukeng o testamente e ntšha. Mangolo e ke buileng ka ona pele a tshwanang le mo Modimo a reng ke gona mo ke tla teana le wena moshe gore ke bue le wena le setšhaba ke testamenteng ya gale. Ka mantswe a mangwe go hlakile gore dibaka tseo Modimo wa di tlhoka tse halalelang kapa tseo batho ba gae ba halalelang e reng ke e beka tsela mofuto jalo ba ka teanelang go tsona gore ba kopane le ena ba buisane le ena. Mme re keke ra re kapa nkeke ka re jalo ka ga mme a na tlhalosa gore ga gona gore ga masepala re ka le kopa sebaka gore re rapele ntate Modimo kapa re le go rorisa Modimo go bo tla batho ba tumelo e nngwe ya meya e ditshila masepala ke ba gana o bane go batla tšhelete o le ba fa sebaka seo ba hire moo ba kopane le Modimo kapa ba etse thapelo ya bone. Ke ka goo ke reng setšhaba se se ne se seng se na le moporofeta se go fanwe ka melaetsa mme le dibaka di teng tse halalelang le dibaka tse sebedisetswang bakeng sa gore mona ke kerekeng re ka kopana ka kerekeng ka naya ya rona e halalelang ka bohalaledi ba rona. Mare jale ga re se re tlile ka gara kereke eo go santsaneng go tlhokagala gore gotho kereke eo kapa moago o kapa setini seo se a halalela. Bukeng e nngwe Modimo o itse ga batho ba tloa lefatsheng ba tloa tenteng e ranthanang e senyeyang ba ya moagong o gauweng ka matsogo a Modimo le godimong. Mme tsotlhe tse re nang le tsona tatse lefatsheng dikeke tsa newa maatla jalo ka dintho tseo di gauweng ka mogau le maatla a tlhonolofatso ya Modimo. Ke a leboga.
1: Morutse Mathabisa, ke leboile haholo. Ke a leboga tlhe Aisha, ke a leboga mme Mopedi, re a leboga e se ka re ka dulang tse re tshwarane fela jena bakeng sa gore re thuse bamamedi ba rona go ya ka ditumelo tsa rona. Ke a leboga batswadi. A semohe mamedi o dimatlho gora ke a botshelela tlhe Modimo a mpolokele wena go fitlhela re kopanang gape nakong e e tlang. Tiisetso mo kwena le moifo wa Mathumisa.

0: Mamedi re ntse re tsela pele ka lena he la mathumisa o seng hona me ha o shebana kwa metso tso kyane le shume le metso e seletseng re lebile ho rayane ya bosupa ke boletse mamedi hore re ntse re shebile tsena tse amana jolo le dikgetho tsena tsa magotla metse tsetlang ho ba kala nne kgwedinyane ya kgwedinyana mamedi ya pudungwana mo teng he re tla ofang tsona mme o hopola mamedi hore e nngwe ya dintlha tseo e leng gore re di shebile ko tswa letsholo re le SABC le CDFM ka manane wa rona ditaba hore re ofe tsotlhe tse e tsalang dibakeng tse e fapaneng mme he bekeng e ne tlang tlabe re le mane Matšhabeng Virginia mo teng he re tlabeng re gasa lenaneo la matshotlho ka utlolowa mme ga dipolotiki e kopane mo e re mamedi re kene ditabeng tsena he tse e leng gore re ntse re o tshware tsona tsatsing la ka jeno re leba porofenseng yane ya Northwest mo teng he re lakatsang go fa tsena tse amanang jalo le metsi mo teng he mathata a phepelo ya metsi masepaleng wa Cedric sa Dr. Rufo Segomotsi Mompati porofenseng eo ya Northwest a ka nnang a ntlafala gaufinyane ka mora gore masepala o ne a o kgethwe gara diprojeke tse robedi tsa botlhokwa tsa naga tse tshegetswang ka ditšhelete ke Infrastructure South Africa. Projeke ya go fetola le go ntlafatsa phepelo ya metsi e le e qosang bilione e le nngwe fela nesupa e tla shebana le go matlafatsa tshireletso ya phepelo ya metsi ka nako e telele strekeng sena le go batho ba sebedisang metsi sentleeng le hihi o re fa dintlha tse e feletseng
1: mo puisanong le SABC mbane o kaile gore fa a ne a neelwa polasi ke lefapha la tlhabolo ya mafatshe ba mo tshepisitse gore ba tla mo tlamela ka didiriswa dingwe tseo di tshwanang le tsa go lema le legora a re le ga jaana ga ise di goroge mbane a re gape diterekere le megoma tseo di le mo polasing ga di dire a re ke motswa setlhabelo wa bogodu jwa leruo leo puso e mo reboletseng le ona ka ntlha ya go tlhoka legora re sa lefo lefapha la tlhabolo ya mafatshe le metsemagae la re ntle le madi ao a dirisitsweng mo polasing ba kopile gape madi a tlaleletso mokaedi mogolo wa lefapha ke Richard Kothaile
2: ra dumalana le ene gore okay dikgomo tse 35 di na le poo di na le bana which means it's 70 cattle ebile di busa ka bo 35 and then a lebelela polasi a lemoga gore hehe fense ga di a siama eng ra re ka kry-a service provider e tle go ra 'ira besa business plan to do everything that we agreed with him gore tshwantse di diriwe mo polasing and a re dirile tse tsotlhe a di costa di 'ira 3.1 million.
1: Mbane o dumela gore lefapha le moreketse dikgomo di le 35 fela a re didiriswa dingwe tseo di seng di goroge le moketefaletsa botshelo
3: bothata ba ka ke gore ba batla ba ntshepisa gore ba tlile go nthekela metšhini leng diterekere megoma diplantere ka 2019 ga ke ba botsa gore yanong dilo tseo di kae bo 2020-2021 ba mpha lekwalo ba re ke ye ko bankeng ke ye go adima tšhelete ko bankeng ko bankeng ba re ga ba ka ke ba kgona go nkadima tšhelete plus yaka ga e na letseno
1: mbane a re ka ngwaga wa 2018 go dirilwe ditshepiso tse dingwe gape
3: diterekere tse ba dintshepisitseng ba di dire ba ntiretse business plan ka 2018 ya 4.150 no yana ba mphile lekwalo ba re ga be go kgona go ireka dilo tseo ke go adima tšhelete ko bankeng ke ya go adima tšhelete ko bankeng plus e sa bereke re tsene mo go sena le challenge ya gore re patele motlakase be ke ba bolelela ba ba patela motlakase 2 months ba patetse 20 ba patela 20 kgwedi ya bobedi ba bantha ba re bana go kgona go patela go ya ko pele nna ke o patetse 7 years.
1: Kothaile a re tekanyetso kabo eo e neng e betse thoko mo projekeng eno e dirisitswe sentle
2: from the balance ya 3.1 million ne re ya provetswe go setse bokana ka around 166,000 fela ga gona sepe se setseng ko morago the business plan ene re dirile ya 3.1 million re implementile yotlhe
1: ga ba gare lefapha la re ka diranta di feta lekgolosome a marataro tseo di setseng ba tlile go di dirisa go ya ka ditlhoko tsa molemirui yono Nake Zeblon Marine Mono Geisdorp, Northwest.
0: Atia mamedi pikana kine kiboletse haileta batse ya manale phepelo metsi ka ro masipala wane wa Cedric sa Dr. Segomotsi Rufo Mompati fela he tsena ke tsiya mono jolo le lefapha la mobule ha ne diqoso tsentsweng he ke rapolasi ya nan le boqhwala me ha ho le bothata bo rapolasi yo na le bona ke pono me ke taba ya mono jolo he le plasi ya Boschrand mono Geisdorp ha ho fili Delareyville Northwest mo lefapha le hlalosang ha ka molao wa ditokelo tsa bodulo ba mobu le ile la rekela rapolasi yona he polasi ya dihektara tse 400 e qosang boleng ba tšhelete e fetang dimilione tse 4 tsa diranta selemong sa 2016, mme sena he se tla ka mora gore yena rapolasi Paul Mbani a etse diqoso tsa gore lefapha le ile la mo tshepisa disebediswa tse ding tsa temo. Fela he mamedi, ke tsona tseno he tse neng di tla jalo ka Zebilion Maine. Re ya mabenkele a re gutle he re tswela pele ka lena la Mathumisa.
4: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi, le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: If it's le nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena manane wa ditaba a lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng go buisana le megae dipolotiki le bankgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshoso le tla gaswa ka kotlologo golong ya sekolo sa primary sa phahamisanang se Melodin Virginia jwalo ka ka mehla, le wena o le moahi umengwa go ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang ka pano ditshebeletso sebakeng seo o dulang mo sona.
7: Ao batho, gobane le re etsa tsena, gobane le re etsa tsena, leana metsi a na gutlwa pela menyako tsenena ka tlwanga ke ditoilete di a nyoloa, ke tsentsi go a nyoloa.
8: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka swereji enana e ntse ripotiwa e ripotiwa mara go sena action e nkuwang. And nkgono ke motho a phelang ka sekitsa hae a kere.
9: Lebeletse diphetogo tsa go bana ba sebetse, e seng ke tlo o dula le bana keno jala ka keditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka maatla a ka. Mpa ka sheko ke bana ke dutse le bone, ga ba sebetse.
6: Tsena tsotlhe di etsa leka lapedi kgweding ya Mphalane go tloga ka gora ya bohlano thapama go fitlhela ka gora ya bosupa ka Phirimana sekolong sa phahamisanang.
10: Go 87.7 go ya 106.6 naga ka bophara. SABC News re ikemetse.
11: A re kgethe go ka bere.
12: Ditokelo tsa gago, toka e o tshwanetseng. Ditokelo tsa moreki, lenaneo la Mathumisa ka tiisetso Mokwena.
0: Mamedi, ke nako ya gore re kene segutlwane sena sa rona sa beke le beke ka Sontaga mo teng re lekolang jwa letaba tse amana le wena o le moreki. Ka jeno he mamedi, mokitlane o ka o thusa go fumana tšhelete o e tlhokang ka nako e o e tlhokang ka yona. Fela go tlhela o lefa mokitlane kapa sekoloto go ya ka tumelano go ka baka mathata a magolo a ditšhelete. Sena se ka kenyeletsa ditjeo tse eketseileng go latelwa ke babokelli kapa batho ba e leng gore ba batla gore lefe ditšhelete tseo tsa bona le batho ba o adimileng tšhelete o bona. Sena se fana ka kgatelelo e kgolo, mme re buisana he mamedi le me Winnie Rabothata o tswa mane National Credit Regulator. Go utlwisa mamedi ka taba ena ya tumelano ya mokitlane, go fumana mokitlane le tumelano e pakeng tsa le motho yo a fa mokitlane, le gore na go botlhokwa o le o kae go etsa bonnete ba gore o tsamaya metšheng ya tumelano eo ya tumelano eo e le e fitlheletseng. Mme Rabothata, ga re o amogeletlhe tshebeletsong e na lesedi go Mathumisa o seng gona.
13: Ya leboga madimo ke a go bagaitse kwa gae.
0: Ha re bua ka tumelano ya mokitlane re bua ka.
13: Okay, ke leboga bipi par bua ka tumelano ya mokitlane re bua ka tumelano e leng gore mo molaong bagareng ga mofani wa sekoloto le moreki. And go botlhokwa whether gore o mashonisa ore o banka gore wena fa mo reki a tla tlo nka ore a tlo kopa sekoloto ko wena ore mokitlane o tshwanetse gore le sign tumelano ya mokitlane e bontshang gore le tumelano e ya lona ena and then also le mo reki le ena a dumelana le dintlha tsa tumelano ya lona di terms and conditions e o thusa kang fa e le gore moreki o palela ko go patela then o na le sesupo se e leng gore o ka se tlhagisa ko kantorong e tla go thusang gore o kgone go claim especially ko di-small claims court mo e leng gore ba tlile go fa court order and o e leng fa e le gore o ngwadisitse fa e le gore wa ngwadisa o ka se ba ka seke ba o fa court order ego gore o kgone go tsamaya o ye ko moreki ko ntlong eo ya moreki gore o nke dintho tse e leng gore di wetsa madi a o leng gore wa rekile o moadimile ona.
0: Ke batla tata bengena ya hore ke neno he ke mashonisa le ke shineng me ke ntse tumelano le naka moloi naka ke yona he ha ke tse mohlala mpho mahlaola mpho ke yona he wa di mechelete ho nna me ha o ke se ke batla chelete ya ka fela mpho wa batlo go dira chelete yona ya ka ke ntse o kirikela ngo sietsa nna ke le mashonisa ana ke lo ke lo tsa bonnete ba hore ke ngodi sitse pele ka pa ke na le matlano hore ke fumane chelete yona ya ka ka mogomo lo mo ke gona ho sebedisa.
13: Go ya ka melawana wa rona ga wa tshwanela go thola madi a gago ka tsela tse e le gore ga di mo molaong re bua ka eng ga wa tshwanela go tsamaya o inkela a rere microwave o TV o tsamaya o di reka o tshwanetse gore o thole tetla permission pele and o inka e kae o inka jaaka ne ke buile gore o inka ko small claims mo e leng gore ba tlo o fa court order e leng gore ke rupe e wena o nang le yona gore o ka tsamaya o ye ko motseng wa moreki gore o nke thoto e leng gore e tlo wetsa fa o e rekisa e tlo wetsa madi a e leng gore a go rekisa a o kolota ona a re reke 2000 o kanetse wa nka ntho nngwe le nngwe e leng gore o ile o e rekisa o tlo thola 2000 eo and e nngwe gape-gape e leng gore rona re le NCR re rotloetsa bafani ba dikoloto especially mashonisa gore itse bareki ba gago o seke wa adima madi to bareki ba e leng gore le wena wa itse ga ba tshepagale wa itse gore o tlole o tsamaya motso otlhe wa botshabelo o ntse o batlana le yena o ntse o batlana le tšhelete ya gago kgetha bareki ba gago kgetha target market ya gago le di-customer tsa gago.
0: Ke kopa ke re akaretse dintlha tsena mmera bothata ditjeo tse tsamaisanang le mokitlane ke dife ditjeo tsena di-cost go etsala eng ha moreki a tlholeya gore a ka lefa mokitlane

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobedi thagoha
1: ke le buile ha holo kene modupi ka re ba la ditaba tsa hora ya bosupa mamedi o hlalositse o tla ba leteng hape horeng ya borobedi ke ya o amohela e bile ke ya o dumedisa ke nna ke ne ile eng ka mane ka lana no le monate ka jeno la gothala ke shebile kgwedi mamedi ke kgwedi ya lwetse mme ka jeno e hlola matsatsi a mashome a mabedi le metsi supileng selemo ke seudimo sa 2026 sentse ko amohela hle e bile ke re ho wena ke letsatsi le letle la ka jeno ke letsatsi la o phomola la ho bo sosela kana go tseding ke na ka o lwele ba lapa la hao o khutlisetsa dikelelo morao khutlisetsa kelelo morao ka nete sebakeng ba ka nete re ya dumela hore bile mafelo a beke ana matle ke a tseba hlakoreng le motho mongwe la kete ka monate hlakoreng le maobane motho are ekini go nagana gana le mosebetsi ka nete wa lepato chege sentse re phephi le mo empa ho ya pele thank you mo re ya mpele mme mamedi ke a dumela go ena tshebeletso ya lesedi e tlo ba le wena o tla horeng ena ya busupo ofela horeng ya borobong ke le buile ha golo hle le mo ifo wa mathumisa ha isalo le rona ho tlo ho renyane ya botshelela ho fhlela ho reng ena ya busupa mamedi ga metso tsa mpile mona ile e supileng re fogaletse hore ena ya busupa ke ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tlo ba palapina ebe ka morao ho mo ke buisana le bagotsi baka ke na le taba mona ke batla ho tlo buisana le bona bagotsi baka to samba tswa di balona ba le femehala le ntumele di voice note a ke go tseba go dikolodi kwetse wa tseba dikolo dikwetse o sona le matsatsi a makai go bala sa sekolong jole ke batla go utlwa lona bagotsi ba ka gona ha dikwetse tshe le thabela go etela go kae wa tseba kana go tseding ha o le ngwana o tla ntse hula ke a tseba ene ga dikolo dikwala fela hona le mo ke batla go ya teng ke batla go tshakela ga gadi wa ka ka pa mohlomong ke batla go tshakela malome ka pa ngono o go jwetse ga o skini nna ha dikolo dikwetse tjena ke ke thabelo etela sebakeng sena o bontjwetse gona go baneng go baneng o gata sebaka sena ke enye kana kana e monate mo eletsang wa ke tsaba kana go tseding ha ebo etela ngkhono wa hao e bo ngkhono bona batla o tefisa le bontate mogolo ha o no etsa letho engwe hape ke dipompong tla ja dipompong nako e kgolo le enyane bo ngkhono bontate mogolo ke batho ba gona go thabisa bana ha go jole ke batla utla wena mogotsi wa ka on thumele voice note 0797585066 0797585066 untjwetse gona wena ha dikolo dipwetse ke kae mo thabelang go etela teng go baneng ke nye kana kana e monate mong e le etsang etsang ga dikolo dikwala fela e be wena ba tlo ya mo 079 ke di Peter sa o qetela 758 5066 e tla re metsotso ha impeile mona e be ke ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng go bapalle pina ka morao ho mo e be ke tlo buisana le wena
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa ka odimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka dithoko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla jalo ka 10 kg ya white star super maize meal ka 99.99 fela isita le 10 kg ya speco rice ka theko e tlase ya 139.99 di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Medi e re pele ke etsa eng kapa eng go feta bakena. Ebe o qetetse neng ho hlahloba sebaka sa heno. Entse ile selemo ka ho pa ka mokotla nka batho ba o ba ratang, mme o nke short left. Nahana kama eto amatle dithabeng matsatsi a phomolo le watleng ka pa boikgathollo morung ka ditheko tsentle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto etela shortleft.co.za mme o qale ho rerwa etswe ena ke naha ya heno mme o tshwanetse yona tefele hobane ha ho letho le monate ho feta shortleft #travelwise mzanzi melao di dipehelo di a sebetsa
3: O arra, tua. O alle, le sedi FM.

0: Holy Life family ba re taba e molemo ba re beya hantle metsotsong e le shumele metsumene re furaletse hore ena ya busupa 0797585066 ntse ke buisana jalo le bagotsi baka ke batla ba nkoqele mona hore na ebe bona ha dikolo dikwetswe tshe ha dikolo dikwetswe tshe ba ya hokae
1: Ya mama nkini ke nna bo hantuta ke kena sekolo since first primary ke rata ho tshekela o sa go smuhludi ka mona ka thabantsho go bane ke rata ba pali bana ba bona bonni
0: o ho tshong he no jwa ke bududu
2: ke mela oski ke nna bo hloka bo se go ka brand photo na ha di go di go se ke rata ho tshekela mmaka go bane o mpas chalete be go reka this busy ha tshe se be re le toropo
0: oho ke wena mo o rata ho tshekela mme o dula le mang hana jwale tje
1: dumela oski ke tsela ka ke se pete se me ka mana ka grand start nna di go le ha di go tse tje ke rata ho tshekela ngona ka le khasina ka ko open
0: oh
1: ke rata ho tshekela ngona ka ho bani wa re tefisa o ri sa bo di jo o ri sa bo di pakeng re lo dula ha monate o ri sa le mo ho tolwa ho ri thutholo re re tole because ha re tso tola bana ba bang
0: thank you mkhotsi
3: dumela
0: hello
3: ka mano mahase na ke rata ho tshakela go ma ka tseng re ya di kunle malome rapelang
0: oho le ya dinkunle malome rapelang okay mogotsi
4: ma ba dimangi
0: hello mama
4: ke nna na le di swat
0: a ona le di
4: ho hanne ie nna ke rata ho tshakela hang khona ka bonne wa ka nkhona ka o mphantho tsa monate ke ja monate ke bapala ha monthantle
0: okay a o mo mo ke le buile ho lo utlwa
5: Dumelang mangwane.
0: Hello.
5: Ke sa khawume. Ke dila makwate. Nka rata ho tshakela Gauteng.
0: Oh.
5: Ke sekolo makwate ke le bua mangwa.
0: Oh, ke le buile haholo. Gauteng ke ha mamogotsi.
6: Mangwane, o ke nna le dikela ka ke onthile mangwe. Ke na sekolo ke go le tsa brana le tsi. Nna ke dile he se ka tlhaka ha ke tshake ka ke ka ke ho tshakela.
0: Oh.
6: Dikela ha ke ka mo hela le di.
0: Oh. Jala wena mogotsi motswala wa hao kena dilong a o etela mehla le mehla e empa wena ha o go boe habo
3: Dumela oski nna ke ne ke khalle tlo tshakelang go nwa ka botlhabe empa jale nne wa ka hana tshelete ka tsiba gore ha ke lang go nwa ke ja ha monate bla ke bapala ha monate ho ba monate ibitsela ka ke nna buka mo se ka extension 50
0: a o buka
7: Mela mama ni siwe.
0: Hello.
7: Ke na bohlale le hulu. Ke rata ho tshakela ka. Ka faces brown.
0: Oh.
7: Ka mona re ba nyane. Ke nna ke mano ni je kola. Ke swaka. Re banyane fela.
0: Oho le banyane. Okay mogotsi ke a utlwa.
8: Nna le bitsela ka ke se bangile Mthimkhulu.
0: Ke
8: kena sekolo papa ma primary school. Ke la mona ma shame for respect. Nna di go ya dikotsi jo hana mo ke ya. Mo ka go o hana hani hani o re na o tsela le mang ka ke chat. Nna ke la ke le wa ne ka tlung ka mona le mme wa ka. O hana ke chat.
0: Hai bo mogotsi. Sho. Oh me wa ha ba tlo eta ba go tlo jwa ke bududu. Yena o tlo jwa ke bududu. Eh aga o skin o hana hani hani. Hani hani wa hana.
9: Dumela skin ni. Na khona ka wa ntsefisa. No che ba ntse re ja bo di sweet. Ke mo na tlo ka ka mogwe.
0: Ho sentse.
9: Ya ba di sweet. Ma wa ka le lo tse ha monate. Monate nna ke na le malanga thaka
0: a o no malanga
9: 8
0: oh a o no malanga jele
10: la mangwe ni bongi
0: nna
10: ni tla ka ke koloswa Ventful ke dula mona nang botshabelo
0: oh
10: mangwe ni bongi nna ha di kolo di kwa ke rata ho tshekela maleme wa ka masse sport e bile o ne a re gata ho risa matamong rije Re tsa braai,
0: ho
10: mena monate haholo.
11: Hello, Auskidi. Nna ke ke rata ho ya ha khona ka ke papa le di cousin tsaka ke re bo re re re re re re re jama simpa fela e tore re papa la hape re shebele TV for 15 minutes
0: oh for 15 minutes ha ikata ho feta ha le sa shebele TV okay ba khotsi baka ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a khutla ke re
12: Mamma formula ya kajeno ke yena 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho thapama jwale a kamenzi ho fa di romper tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke sesolo ha di ho ba plus mo fela kenyeletsa lesena lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand etela a kamenzi.co.za ho kenela a kamenzi e rarolwa mamma le sa se lesatsi ho na le dipehelo
13: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atshe. E bile jwale letsatsi le leng le leng di kgwebo ka mona di akwalo. Jwale ke tshepo efe e nka ba le yona ha nthwengwe le ngwe ntse putla makatsela e. Atshe ka nnete. Jwale ke batla drop ya rona e re sebeletse botle. Ke ka hona jwale he di kgetwentse na tsona jwale tjena. Ke tlo votelang Democratic Alliance.
14: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
15: Sekgurane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
0: 082 367 6565
16: Dumela Oskin, na ke di tebora mo sales mafeteng le sotho. Ke tsena sekolo pa kwane primary school. Ke se ke sa di tjatsaka. Ke ya di fepa.
0: Oh.
16: Ke a le bona.
0: Ke la buile ha ho le mogotsi wa ka utlwa. Ah, mogotsi wa ka ena ikela kwane. Ai ba khotsi ba ka shebang he o mpulang he wa bona ha o ntumela voice note o kope mama ka papapa a fokotse sale moya wa bona hore ha ke bapala voice note ya haumo ke gone ho utlwa ba jwale ha o ntumela voice note e bile le radio ntse bapala ka morao ke sitwa ho utlwa hona ke mametse wena ka pa ke mametse sale moya a ke re ba khotsi ba ka jwale re kutlwa hona e monyena o reng
17: Dumela Oskin, kalbo tse di na tshimbe si singi tse tse ma la tsi ke la ke tshu ke ke na sekolong tsa tsa. Na ke ga ke batla ho tshetela a ntho a ngong a ga ga di wa ka ntho Pretoria ntata ka bitso o tla ke se ke le bo Oskin.
0: Ke le buile haholo papa ke le buile haholo e bile ke ntse ke batla ho qoqa le wena wa tseba. Ntse ke batla ho qoqa le wena eh hana o itse meme wa hao ke mang meme kgobo. O nna ntse ke re ke meme kgorosi. Empa he ka utlwa utho he ke memogobo memo wa ha o ke jwale wena go batla ya kae o a mogotsi wa ka bana e ya papa tla u isa utlwa
17: Jumela o skinny ke mo khanyisile ke dilala ka mara ga velo ka makete tse ngono ja monate se sobitsi ho
18: shebile TV ya na o mabela wele sa motsiare ya lona ho le sedi ke a nyabuwa ke na le botse ed na hantle hantle ke dula botshabelo section A.
0: Oh, che wena mogotso ke le buile ha ho lohle ke thabetse buisana le wena utlwa.
19: Dumelang o skinelwa ke nna ra tlola ka Bloemfontein. Nna ke rata ho tshekela nkgono wa ka hobane ba bangata versus Brol. Ke kgona le ho dala le bakgotsi ba ka. Mona ha rona re banyane ke nna ke ausi wa ka ke bua ka Sharp.
0: Sharp e ya le banyane mogotsi wa ka o kgone ho bapala moo. Jwale ha o tshaketse kwana e o kwa le bangatanyana le kgone ho bapala.
20: Dumela mama ne bo.
0: Hi boy.
20: Na le bitso la ka ke motlong se bo se so ke dula Harrismith. Ke rata ho tshakela ga gadi wa ka for second. Ha ke mo tshaketse re ya tsa Marie diropong re reke di ice cream. Re dule tsa sa sefate. Re je ha mona di mama ne bo.
0: Ai mogotsi wa ka mana. Bye bye boy.
21: Dumela ke o ka mo le bitso ke dula le ntwe. Ke rata ke shekela rastume ke ntatwa ka o ba monate ke mapale motswala ka go bapala gathi le skotompana ntotseno ke rata ntle mo ka re bitsa re ja mazimba ka kgondi bona o be monate ba shekela TV.
0: Ee o le bapala le skotompana ha na skotompana ke mogotsi
22: mme le bitsi nna ke a lebitswa ke mamello
0: mami
22: ke etetse mme wa ka ka bona ka wa sendela ke kena sekolo Mekgeleng ke dula Ficksburg motsong o bitswang
0: Mekgeleng
22: tse 11 ke tlo tshware 11 o sane mamane bonki
0: ao yele happy birthday yo utlwa.
23: Dumelang o skimimpi ka lebitso ke Kabelo wa Sisimoni ke bala ke rate ya borao sekolo sa ka ke tabola ya dithutane
0: e
23: di tshwa ka ke dichanyama
0: oho
23: nna mo wa ka ho hana ha ke tswela ka ntle ho bane ho ya ba ta ho moya pula ye yana.
0: Ai mo khotsi ke a utla taba tsa hao.
24: Dumela mama ne boi.
0: Hello.
24: Ke nna le tata Tshak. Ha di kolo di kwetse. Ke dula ke tsakeng. Ne mama ne wa.
0: Oho.
24: Blofante. Ha. Ha re ya mmolo. Ha re ya mmolo.
0: Ah, ke itima. Mamedi ke itima. Motswadi wa Mosebelo. Ke tlhalositse ka re ha motswadi a qala fela ke na taba tsa ka le mogotsi wa ka wa isenya ke a mokwala. O tla romela voice note engwe mogotsi o le siyo pela mama ke re.
25: Ke karabo
26: le kukano.
25: Ona re dula Tonpa Bosberg re rata ho tshakela ha re rata ho tshakela ko qwaqwa ha ho mamratu wa kodisa. Ke rata ho dlala le bo mme Thabeleng
26: botsidi.
25: Ha ho le bile o rutisa dipali
26: tsa khale khale.
25: Bye bye.
0: Bye bye boys.
27: Hello, la ka ke na thando ba hude. Ke rata ho tshaka kontata ka ko Flexstop. Le tsaka o ngakala dia pa re fili re a to go ponga. Ja re ja monate. O ngakala go za. Ke tshamela ke tsimo long.
0: Mogotsi wena o rata dijo.
28: Mama ne bong ke nna ka le second tabiseng ka fans ne tabiseng mo tshika ka fans tata nna ke rata ho tshekela ha dikolo di kotse ke rata ho tshekela ke la ka tsa tshekela Rustenburg e ngono wa ka ga ba bala lengwana ha e perisa di shopong ka le bona.
0: Oh wena motho a rata ngwana le bengkeleng o no fu tshelete o ye le bengkele mogotsi.
29: Dumelang Oscar.
0: Hi.
29: Lebitso la ka ke Thabiso Mogaikwa. Ke rata ho tshakela Qwaqwa mara ka selemo sena ha ke a tshaka ho bona le metsong ke mona Fitzberg.
0: Jo mogotsi a tsheke a utlwe he a gona le metsong ke wena ha sa eta.
30: Tumela mama ne bo.
0: Hi.
30: Nna mme ke se se ke tsaka taka ka tshilati. Ke rata o ba tshekela ntho mo plasi ke rata ho bala album jente ntho ga tshe mantane le sekolo ke rata ke ma sekolo hlabolwa le stress wa ka tini stress makunye
0: ao mogotsi ke le buila ho lo ke thabetse buisana le wena e re ke bona gona ke nka wa o qetela ka pa jwang.
1: Dumelang ausi, ke bitsela ka ke buisa ke tlo tshaka ka December.
0: Oh.
1: Bye bye
0: mama. O jetse mama tlo lo sebela utlwa. A utlwa mogotsi. O jetse mama tlo lo sebela.
2: Dumela mama ne bonye.
0: Hello.
2: Dumela mama ne bonye.
0: Hello.
2: Ha. Ke nna le tlotlo thari.
0: Tlotlo.
2: Ha di kwala di kwetswe.
0: Eh.
2: Rata o tshakela mama no wa ka.
0: Au, batho.
2: Ha re ya toropong. A re ya toropong. Ke dira re ya mona.
0: Au, mogotsi wa ka banna. O wena o ithatela dijo, o motho a ratang ho ya toropong. O je.
3: Dumela. Kali na ke na previa. Ke di kwala di kwetswe. Ke rata ho tla go khone ya ka go tobe.
0: Okay, mogotsi. Ao mogotsi kona tswang hle.
4: Dumela. Me dumela mama le wenge ka letsa tse ka tlo tshwarane. Ne ke rata ho tsakela go khona ka go bana ke batla go lo bua le nna taba tsa botlhoko.
0: Ah.
4: Eh ne ke ka tsana ke ran sekolo community. Abalan grade 4B ke rutwa ke setanki. Ya le wa mama ne bo ntse. Ke ntse ko rata.
0: Ao ntse ko rata moshemane, utlwa ntse ko rata ke le buile haholo utlwa moshemane. Eh a re yena o rata o shakela ngono ha ba le bua taba tsa botlhoko. Ke khalo ba ka ga moqoqo o kutlwe ona e be hantle ntlo go qoqwang. Ba gotsi ba ka ke le buile haholo, ke le buile haholo. Ke thabetse o buisana le lona ka jeno ba gonne ngwe kana le ba sa gona ngwe eta. Nka nete ke ya bona go le batho ba gatang ho eta, le batho ba gatang ho ya toropong, le batho ba gatang dipompong. Go re le gata ntlo tseng ata tse monate, le gata o bapala. Fela ke kopa ditlokomeleng a ke ga o etile o ile sebakeng se seng o itlokomelo. Ba kana go tse dingwe tla bo batla o tsa maolo bapala bana ba bang. Wa tletle wa hlalosa le mo, wa tlaleha le mo re. Ke tsa makelo ba pala mona ke ba pala le bomang empa ke ntho ba botlhoka go etsang go ithlokomela ke le buile go le bagotsi ba ka mamedi metsotso e ya mane ho ye mashome a mabedi le metsi robong a pele re fitla ho reng ya bo robedi re ke etse fela tsena ka mogau ho mo go fa se gutlwana le moruti motantsi magele
14: wa ratwa.

ka thaba ha ba itse ho nna a re eng ka tlunya Jehova. Maotorna e midi khorontsa ha o Jerusalema. Jerusalema e ha ile jalo ka motse o matlona a phathianeng ha mmoho. Ke mo honyelo hela meloko meloko ya Jehova. Ka taelo ene ile ng Israele ho roka lebitso la Jehova. Ho bane di drone di beilwe teng ile di tulo tsa kahlolo di drone tsa ntlo ya Dafita. Rapellang khotsa Jerusalema. O atle he ba o ratang khotswa e ke be marakong a hao le boiketlo matlong a hao a borena ba ke nsa bana beso le sa metswalle ya ka ke tla re khotswe e be ho wena ba ke nsa ntlo ya Jehova modimo wa rona ke tla o batlela molemo se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sa batleng modumo se khutlwana se sa batleng lerata ke motantsi Samuel Magele ya boelang a o mema Sonta en senare be mohokara se khutlwana saka se kgetheile. Mo mamedi a re rapele Jehova modimo wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwa ha le mengwa ha isa le modimo o sabalwe le dilemo. O sengwana re phamisa boholo ba hao matla ha o di marona. Merenka sebaka sena ho ipea tlasa kaloso ya hao re tsamaiswe kwena re tataiswe kwena re a leboha ka bophelo hore re tswa re phefumolo wa hoseng hona hona le batho letsatsi la maobane ba ileng ba feheletswa bane bophelo le ditshiu tsa bona di gawile hoseng hona modimo ka ho tloloha rapela mebuso ya naha ka hara province ka hara di masipala rapela mebuso ka hara naha ka kakaretso ka hare ho media na ha ena istale ka ntle ho media yona mo re bona modimo hona le tsitsipano e kgolo ka lebaka la maikutlo a fapafapaneng ka boahi le bojaki ka hara dinaha tsena le ka ntle ho tsona re nka sebaka sena ka hara lenaneo lena la sekgutlwana sa ka se kgetheileng ho beha babusi ba dinaha tsena dipresidente tsa teng ditonakgolo ista le makhanselara modimo le di meyara tsa dinaha kapa tsa dibaka tseo re dulang ho tsona modimo wa rona tlisa bohlale ho bona ba o sebeletsa setšhaba ka dinako tsohle ka boitelo gobane wena o le teng ka hare ho leeto la bona la bophelo hlonolofatsa modimo wa rona baahi ka hara dinaha tsena ka hara diprovense tsena esita le ka ntle ho media dinaha tsena mo re bonang ka nako tse ding ho na le dikgaruru le dintwa hlonolofatsa ke hona me ka letsola ha o tlisa kgotso ka hare o dibaka tsena tsohle mme tsena re a dikopa re o tshepile ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya morena ha re ba le ha mmoho hoseng hona Joshua kgaolo ya botshelela temana leshomele metso e meraro ho emisa ya mashome mabedi baprista ba supileng ba tshwereng ditrompeta tse supileng tse tlerolang banna ba tsamaya ba eteletse a reka Jehova pele ba letsa ditrompeta ba hlometseng ba etella pele mme magotla mang a latella a reka ya Jehova ba ya ba ntse ba letsa ditrompeta ka tsatsi la bobedi ba potoloha motsehang ba nto boela diahelong banna ba etsa jwalo ka matsatsi a tsheletseng ka tsatsi la bosupa ba tsoha e sa le ho sasa tsatsi le so tjhabe ba potoloha motse a supa ka mogwa o ka tsela ka tsatsi leo ba potoloha motse ha supa ka lekgetlo la bosupa ha baprista ba letsa ditrompeta Joshua a re o setšhaba tlabang ditlatse gobane Jehova o le neetse motse motse o tla etswana thema o Jehova ka ntho tsohle tse go ona ke Rahaba wa sehlola fela ya tla phela yena le bohle ba nang le ena ka tlung ya hae gobane o patile manqosa a romilweng ke rona ha ile lona le fele le tshabe dintho tsohle tse entsweng ana thema e se re mohlomong la nka ditho tse entsweng ana thema la etsa diahelo tsa Iseraele ana thema mme la di senya ha ile silifera kaofela le gauta le dipitsa tsa koporo le tsa tshepe di tla kgethelwa Jehova di kengwe polokelong ya Jehova ebile setšhaba se tlhaba ditlatse ha letswa ditrompeta mme setšhaba ha se utlwa modimo wa ditrompeta tsa hlaba ditlatse tse kgolo lerako la heliya kaofela setšhaba sa nyelohela motseng
e mong le mong pela hae me ba kena motse lena ke lentswe la modimo me modimo o hlono la fatse lentswe la ona Israele ine ise tsitsi Jordani ba ne ba itukisitse moyeng ba latetse ditaelo tsohle tsa modimo ho ya ka mangolo ba ne ba le mothating wa ho hapa lefatshe la pallo ba ne ba le malala la o tsi ho kena lefatshe leo ba le tshepisitsweng empa sena se ne se sa tlo ba bonolo ho ba Israele Jericho ine e tla ba nako ya teko ke mona Jericho mo matla bona tumelo a neng a tla kalwa teng ho hapa naha eo modimo o ba behetseng yona ho e hapa ba nka sebaka sena ho ikenya ka hara dieta tsa masole a bona ho bonolo kapa boholo ba masole ana Jericho e ne e le motsemoholo wa pele o ba neng ba tla leka ho kena mme o dikilwe ke marako ona o ne o bonahala e se motsemoholo o ka kenehang ha bonolo empa o ne o hlokahala hore ba mamele ditaelo tsa modimo hore marako ana a tsebe ho putlama kajeno ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke kgethile hore ka thuso ya morena re bue ka kgaolo ena eo setšhaba sa modimo se itukisetsang ho kena ntweng lebaka ke hobane bophelo ba rona ke ntwa re dikilwe ke marako ke ka hara marako ana moo modimo o re behetseng tseo re lokelang ho di hapa ka mora marako a mang a bophelo ho dutse dira ho dutse dintho tseo re lokelang ho di hapa ho dutse ditoro tsa rona ho dutse tokoloho ya rona ho tse re fetotseng makgoba empa tlholo ya rona hore marako ana a putlame e dutse ho thapelo ya rona ha re ntse re potapota marako ana re lokela ho rapela ho fitlhela a putlama jwalo ka Israele re tobana le motse o re lokelang hore re o hape motse ona o ne o ena le marako a mabedi a o dikileng lerako le ka ntle le ne le le bophara ba maoto a tsheletseng le bophamo ba maoto a 20 lerako le ka hare le ne le le bophara ba maoto a 12 le bophamo ba maoto a 30 pakeng tsa marakwana e ne e le sebaka sa maoto a 15 sa balebedi le bophelong ba ka le ba gago teng balebedi pakeng tsa ditoro tsa rona le rona go na le tse re thibelang go fitlhela tseo modimo o re biletsang tsona ka nako tse ding tahlegelo ya eo re mo ratang e ka re sitisa go fitlhela tse ding tsa dintho bophelong ana ke mathata a lelapa kapa tšhelete sebe se re tshwaseileng ka gara sona se re sitisang go fitlha o tseo modimo re beetseng tsona ke ka go re sa lokelang go sheba ditshita tsa bophelo e le pheletso ya bophelo ba rona empa e le monyetla wa gore modimo o ipakagatse ka gara bophelo ba rona Israele e tshepisitswe modimo re tshepisa go hlola le pele re qala go lwana ntwa ya bophelo ke tshepiso ena e re fa morolo wa go kena ntweng mmao le sera modimo re tshepisitse gore ditlhomo tsa rona tsa ntwa di maatla go feta tsa eo re lwanang le ena lengolo la bobedi la bakorinte kgaolo ya 10 ya bone isa ya 5 e ba gore gobane ditsebe tsa ntwa dibetsa tsa ntwa ya rona ga se tsa nama empa di le maatla ka modimo go dia qhobošiane re diga ka tsona merero le diphagamo tsohle tse phahamelang go lwantsha tsebo ya modimo mme re gapa megopolo yotlhe e tle e utlwe kreste dintwa tsa rona di tlhophisitswe mme o boela gape moapostola paulosi lengolong la bobedi la bakorinte kgaolo ya 4:17 a re gobane tlhomo ya tšhatsi ya rona ya motsotso ona e ntse e re sebeletsa letlotlo la kganya le tlodisang le sa feleng o seng gona ka gara sekgutlwana sa ka se kgatheileng ga re tobane le marako ao re sa tsebeng gore sera se ka mora marako ao se tlhometse ya kae ke nakong eo re lokelang go gopola ditshepiso tsena tsa modimo Israele o ne a ena le motswalle mme motswalle enwa e ne e le modimo ka sebele sa ona mathateng otlhe ao re tobanang le ona a bophelo ga re bang empa morena o letlhakoreng la rona ga gona bothata bo re ka bohlolang ga e ba re fumana gore re itwanela bona empa re na le modimo letlhakoreng la rona ga gona lerako le ka re hlolang gore o le diga ga re tlhometse ka morena
ha re potoloha marako a rona a mathata re hloka ho rapela ka thata re tshwere lentswe la modimo ha eba o kile wa latela ntwa ya pele ya lefatshe hantle o tla tseba hore o na le monna ya bitswang Alvin York ke e mong wa masole a neng a kgabile haholo ka dimetale tsa ntwa le ha o ne o bonahala e ka keke a ba le monyetla ho lwana ntwa ka lebaka la tumelo ya hae ho ne ho sa bonahale ho e na le monyetlanyana fela wa hore a ka bolaya motho le ha e ka ba ntweng ha kginwa mosebetsing Alvin York o ile a ya dula hae matsatsi a leshome le a balwa lentswe la modimo ke nakong ena moo modimo o ileng wa tsebisa Alvin York hore a ka o hlompha mme a hlola ntwa ke ka hoo a ngolang mantswe ana a reng ha ke ntse ke rapela moo ke le mong ka tseba hore modimo o teng sebakeng seo gobane modimo o ne o utlwisisa hore ga ke batle go lwana ntweng ena kapa o bolaya motho modimo o ile wa nkutlwela bohloko mme wa ntiisetsa go seo ke neng ke tlhoka go se utlwa ena e ne se risepe e isitseng katlegong ya batho ba bangata pele o tlhola ntwa phatlalatsa o tlhoka gore o e tlole ka gara kelello ya gago Joshua o ne a tobane le matlhomafubedu gore motse mogolo o sireletsege matsatsing ao o ne o tlhokala gore o agelelwe ka marako a maatla e le o sireletsa batho ba teng marako a Jeriko a ne e se marako a kgabisitseng motse empa e ne e le marako a sireleditseng motse ana e ne e le marako a gale empa a ne a ntse a na le botsitso segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo re bina sefela sena Jehova modimo wa Israele.

se khutlwana saka se kgetheileng se khutlwana se sabatle le rata se sabatle modumo ke ka mara marako ana mo honeng ho larile sera sa Israele ke ka ho ba ile mbaqala ka ho romela dihlwela tse le shomele metse mmedi tseo tse le shometsa tsona di khutlileng di nyahame haholo ke ho bona di fontane tsa banna ba neng ba rabara ba hara sona ka tshebo ya mahlo bo phahamo ba marako ha bo kopana le bo phahamo ba di fontane tsena tsaetsa ba se bone le monyetlanyana le monyenyane fela wa ho kena motsona ena sentwa eo Joshua a neng a lokela ho etsa moralo wa ho e lwana ka ntle fela empa le ka pelong ya hae ana ke maemo ao re lwanang dintwa ho ona ha se dintwa tse ka ntle fela empa le ka pelong ya kupa haholo ha re fumana re sena sebetsa se loketseng ntwa e jwalo ke ka mora marako ana moo re boneng sera se re lwantshang hape ke ka mora marako ana moo re sitwang ho bona le seo modimo o re sietseng sona ho na le diphepetso tseo Joshua a neng a lokela ho feta ho tsona pele ho mona setšhaba se ne se hana ho mo latela jwalo ka moetapele hore a ba kenye lefatshe la pallo o ile a tlameha ho ema dilemo tse 40 pele ba kena lefatsheng lena ba leka fela le ho fumana hore ho hloleha ha Moshe ho ba isitse le ho ba emisa mo baleng teng tse re hlolang diphoso tsa rona dibe tsa rona tse fetileng di ka re tshwarella ho tswela pele ho ya moo modimo o batlang re fitlhe teng seo Joshua a neng a lokela ho ithuta sona mona ke hore ha o le ka ntle ho marako ha o e lwane ka tsela ya hao empa o lwana ka tsela ya modimo nna le lona ba ka ntle ho marako ao re boneng ho ena le monyetla wa hore a ka putlama re hloka hore ha re ntse re potoloha marako ana a bophelo re tiise ho rapela ke ha re tiisa thapelong re tla elellwa hore tsela tsa modimo a se tsela tsa rona ntweng ena ya ho kena Jeriko modimo o fa Joshua ditaelo tse latelang ho tloha temaneng ya boraro isa ya bohlano lona bahlabani bohle potolohang motse le pote motshehang o etse jwalo ka matsatsi a tsheletseng baprista ba supileng ba tshware ditrompeta tse supileng tse tlerolang ba etelle a reka pele ka tsatsi la bosupa le potolohe motse a supa mme baprista ba letse ditrompeta e tla re ha leletsa ha lelele ka manaka a tlerolang ha le utlwa modumo wa trompeta setšhaba kaofela se tlhabe ditlatsi tse kgolo mme lerako la motse le tla heleha kaofela mme motho ka mong o tla nyoloha hona pela hae ke rata re shebe bohlokwa ba areka selekane e jereng ha ba ntse ba pota motse o hlakile hore ena ha se ntwa ya motho empa ke ntwa ya modimo seng hona ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke rata ho tle monahanong wa hao se neng se le monahanong wa setšhaba sa modimo ha se ntse se potapota marakwana sona ke taba ena ya hore ba ne ba dumela hore ka matla a thapelo le ho rorisa modimo marakwana ho sa natse hore a matla ha kae wa tla hore nako awe empa ke a dumela hore hara bona jwalo fela ka hara rona ho seng hona ho ne ho ena le ba sa dumeleng le hanyenyane hore marako ana a tlawa le ho seng hona o ka etsahala ba shebileng marako ao o ntseng o potoloha ho ona ba ntse ba o nyefola ba o nyemotsa ho na le batho ba re setseng morao ba tsamayang le rona bao e kang ke karolo ya bophelo ba rona empa ba hloka matla a tumelo jwalo ka ao re nang le ona ha e ba re se matla thapelong batho bana ba tla re tshwaetsa hore marako a rona a se ke a heleha ke rona re lokelang ho tlala matla hore matla a rona a thapelo a be tshwaetso ho bona a nang le matla hore ba dumele ntwa ya hao ha jwale le ha o bonahala e ka o mong lehlakoreng la hao ho dutse modimo monga ntwa ke yona o lwanang ya fitla nako mo mamedi wa sekgutlwana e jwalo ha re shebane le marako a bophelo eo ka yona re seng re sa tlo kgona ho e lwana ka matla rona moo re lokelang ho nehela ho modimo ho re lwanela dintwa marako a Jeriko ha diwa ke baiseraele empa a dilwe ke modimo ka sebele le ha o ka lwana ntwa ka bowena ya bophelo hona jwale empa ya re hlolelang dintwa ke modimo ka sebele
kana go tseding gore o utlwe modimo o lokela o be le nako ya o khutsa kana go tseding wa hlokahala gore o khutse o re du me o fe modimo se ba ka sa ho buella kana go tseding re kena modimo hanong le ha modimo o re wa re buella demaneng ya le shome Joshua a laela setšhaba a re le seke la etsa ditlatse mme mantswe a lona a seke a utlwagala o seke ga e ba puo e tswang molomong ya lona go be o fitlhe tsatsi leo ke tla re go lona tlhabang ditlatse motlhang o le tla tlhaba ditlatse ka moramatsatsi a tsheletseng letsatsi la bosupa la fitlha ga a latela gantle puisano ya Joshua le setšhaba ga gona moo a ileng a ba bolelela gore marako a tlawa go tloa letsatsing la pele ba ne ba potologa motse e be ba gutlela diagelong empa letsatsing la bosupa ba potologa motse ga supa ba e berugaola lesome le motse o mong re bolelelwa gore ka tumelo marako a Jeriko a ile awa ena ke nako gore le bophelong ba ka le magao marako a neng a tlhopha marako a neng a tlhobaetsa boroko marako a re sutileng ka dilemo awe tsena ke ditholwana tsa go tlhompha modimo go mamela modimo go utlwa modimo nthong e nngwe eo Joshua a sa e bolelleng setšhaba ke gore ba lebeletse go pota motse ka makgetlo a makae ebile ga ka ba bolelela gore ditlamorago tsa go pota motse tla ba difeng ga ngata re a inehela le ga re se re le dintshing tsa phunyeletso ya bophelo selemong sa 1950 Florence Chadwick e ne e le mosadi wa pele o sesa ka gare kanale ya manyesemane go ya le go gutla selemong sa 1952 o ile a leka go tola dikilomitara tse ka bang 2066 pakeng sa setleketleke sa Catalina le lebopo la California qalong ya go tola gona o ne a dikilwe ke diketswana tse pedi tse neng di mo lebetse gore a se jewe ke maruarua le go mo thusa ga a kgathala ka mora dikilomitara tsa 15 ka go tlala mohudi o ile wa thiba pono ya gae sena se ile sa etsa felelwe ke tshepo ya gore o tla qeta leeto lena o ile a bolelela mmae a neng a le seketswaneng se neng se le gaufi gore o na le bothata ba go sesisetsa go ya pele o ile a sesa gora e le nngwe gape o fitlhela a kopa gore ba montshe go ne o se o setse kilomitara e le nngwe ka pele gore a qete re ka tlola ga fela re ka tlogelela go inehela ga o ba thata bophelong modimo o ne o file Jeriko nako e ngata ya go baka nako e ngata ya go fetoga mekgweng eo ba neng ba le go yona empa ba seke ba mamela ba ile ba tela bana ba bona gore ba nkuwe ke medingwana ya diseto ba ile ba sebeletsa seo modimo o se galemetseng gore ba seke ba seetsa go ne go ena legato tse nne tsa morabe ka mora morabe tse fileng monyetla wa gore ba fetoge re tlhoka go mamelela le ga re se re fela pele gobane ga re tsebe phunyeletso ya rona ya bophelo ya gaufi ya kae re gane go inehela ka mora kapa ka metlha re gaufi go feta ka moo re neng re nagana ka teng ka mora kgwedi tse pedi Florence Chadwick o ile a leka gape leeto lena mohudi o ile wa etsa se tlwaetseng gape metshepo ya gae ya fela wa boela wa fitlha empa a seke a dumela gore a nyagamiswe ke sena ke kelellong ya gae o ile a iketsetsa setshwantsho sa lebopo la California go fitlhela a fitlha lebopong sena ke setshwantsho se re lokelang go iketsetsa sona ga re ntse re rapela re potologa

le la mo yang teng iphese ba ka sa ofa modimo gore be ona o tia marako a bophelo ba hao rapela ka thata se ka fokotsa le kana go ile nngwe me o seng hona ka ra se khutlwana sa ka se kgetheileng re re santsano yena le sebaka mahawa morena Jesu Kriste rato la modimo le kopano ya moya o halalelang a dikedi be le wena me di tsamae le wena ka Jesu Kriste morena amen ha ile thato ya modimo na le lona re kopane sontase tla

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Nna o a tseba gore gobaneng Ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man mme Ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakera sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso atšhe banna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mašeša gore mahlaba a fetoge maatla turn pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang Grandpa, the fast, effective pain relief.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo a metsoso a ke mashuma mabedi le metsemedi ka mora hora ena ya borobedi ke ne go bapaletse jwalo Sbuno are se wa khile ke hlalositse hle ka ba ka hlalosa hore phapusintsa gona tsa gaso gena le moedi le bitso la hae ke ngono thakane ra ditapole ge ke re tlo utlwa hore na ebe ke difisa ge tshwaretseng tsona tsa singlena ngono wa phela
2: ke pela mna desk ne ile wena o phela jwa
1: ke fetse hantle ke o bona ngono lo ka nete e o motle ka jeno fela ke a dumela le ba mafela be ke monata ke re bakeng sa ngono
2: eh oh nna ke ya be le kgwedi e speedy bakeng sa rona ha ke ntle le bo makhuve le le rona ke World Alzheimer's Month ke ka monaga ka monaga ka monaga ka monaga tsa bo Peter Steyne tsa bo kopisi kae kae kae kae jalo jalo
1: ka mantso mang ha o phumule
2: le mokiting wa social development ya Thabo Mofutsanyane ne ntse mokiti
1: o moholo
2: holo
1: holo ya ba wa ya ngholo
2: ba ne ke a ya ba ba pisi bo ngholo le bo ntate moholo ba ba pisi di golf shirt tse purple ke re ke mmala wa gona o bo ntate moholo ba le di ntse purple di kepisi tse purple ba ba itse ba itsa ntwendle jwa le mo se seng ka September ba itsa mo ke thari
1: o re ya lebuwa
2: ka bo mofutsa
1: re ya lebuwa
2: ka nnete ke a lebuwa bo mempai bo o sonia bo manga o
1: fa re ya lebuwa ka nnete mme wa ka ba le fa dijo ba monnate la la keteka ba hantle
2: lo ja e fa ga ja
1: a ke a dumela fela ngono wena o kopomole tse o go o itse go tsaba ka jeng le haketse le thoki ya phomola
2: kana ko nngwe hone tsena ka ka labona ke rene le
1: ne tsantsi tsatsi la botsa
2: ka ga hona mo ke yang teng ka go tsatsi ka o fela wa ke tla kwana free state nna ka o fela kwana le kwana hone tsena ka manta ke a garipi
1: Hosane
2: Hosane ke kharipi ka labo be di ke a Soutpan
1: Soutpan
2: ke a social development ya mona mangau
1: ba
2: ikitikela World Alzheimer's Month Soutpan
1: ke a utlwa ngono le ka jeno ke sa ke bonna le mo yang teng e ka gona le mo ke tika jeno ho
2: itsela ka yone ke ke rena le conference
1: rena le bae eh o ja dumela ngono thakane ha re bua le wena bakeng sa mamile qala ngutlwa puisano ena ya ka le wena ka pa qala ngutlwa ka jeno o ka mohlalosetsa hore o tswa ho kae
2: ke tsa mogadlong o bitsang ka hore ke Adasa. Eh, ke khutsufatso ya Association of Dementia for Dementia and Alzheimer's of South Africa.
1: Ke a utlwa ngo.
2: Province ya Free State.
1: Province ya Free State.
2: Ke ntlhulo ya rona e Gauteng.
1: Okay.
2: Ya le province engwe le engwe ena le di office.
1: Ke a utlwa. Jola ha re ke re shebe heng khono ga ditapole wa hlalosa mona hore tshele sheba ntaba batsana tsa bo Alzheimer, re sheba ntaba batsana tsa bo dementia. Ke a bula kgwedi e fitileng beke sonta sa o qetela kgweding re ile ga bua ka Alzheimer. Unzo hlalosetsa mamedi hore na ebe sebetsa jwang jole ke hlokometse gweding ena ya lwetse e hlile ke gwedi ya yona dementia le Alzheimer ya hlokomediso ya yona
2: le mo se sentle
1: o ho
2: batse no tlere le ka wetsa le rata
1: hore batho ba hlokomele ka taba ena ke hlokometse lena le theme mokotaba ebe mokotaba wa selemo so hore
2: mokotaba wa selemo sena hey o motelele hore ga senye semane
1: eh a fela ka khutsufatsa ngono ka senye semane
2: mani tele ya ke tsantsa hore ke itologe ke itse ke itse se sotho ba hlalosa fela ka hore how ka la bona matshwao how putlakela ngakeng ho molemo ho baneng how tsiba ka bonako go ona le dementia ka ba le lapa ba tsiba ona le dementia hona le tsengata tselo santse le ka la dietsa
1: ke a utlwa jwale potso ya pele ngono e re ka e shebang kore e bile re hopotsa le momamedi bongono le bontate moholo kwa nalapeng ke a dumela ba bang ba lebetse taba tsane re bua ka tsona e ba lebetse ba hopotsa hape go khutlela go bona hape hore na ebe mohlomong ka go baneng ho le bohlokwa hore ba ye ba lo itlhahloba e sa le ka nako
2: bohloko ba teng hona ho bohloko ho motho ya nan le bohloko ho bohloko ho ba lelapa
1: okay
2: sa pelipili e khontsona le di ka re bua re ntho di siki ntso ona le malwetse ntso ona le mahloko a mang a kanang a etsa motho afrikane a etsa a fane ka matshwao ana a dementia e se ona e re half mana miriana dipheku e be nengwa fola ho kopana ho nwa ho kana go ngona le di o shota di vitamin kana go ngona le mathata a thyroid kana go ngwe ke bo depression motho a hlana le depression a twetse maikutlo ha holo so ko ho ya kana go ngwe spatala ho thusa ho ha se dementia ke tabatsena ka dipheku motho a fola tabatsa ka fela dia fela hape hape hona le gore hona le hona le di clinic tse ding tse ikgethileng ya rona mona Bloemfontein ka Freestaat e bitswa Eatrose clinic yena mohlangwane le mohlangwane mohlomo ka mogale motse pedi ka mogale motse tharo jalo e tla re bitsa re helang adasa rena le miriana kena re bitsa di clinical trials mo ho yentseng di hontso a ke hontso le kwa go fana di pheko tse tla ithibela le tse tla ifodisa bana ke re thibelo ha yo le podiso le pheko ha yo ha jwale fela fela ba meme batho ba tlang ya ka bona ba tla ga batla ba mogahlongwa pele ge batla ba mogahlongwa o bedi ge batla ba mogahlongwa o hare ba ke re tlo ba ithaopa hore ba fuye miriana ena ebe ne ba ba lepa ba ba sheba gona ya thusa miriana ena ga boholo ke e thibela ho tota ha bohloko bona ho go nkena go pele motho a fihla maemong a ne a seng a sa sa tsebe le letho le letho
1: ke ya utlwa ka mantsho mang e qala hanyane taba ena
2: e qala hanyane
1: hanyane ke lebetse pena kana ke be ile mona hana eng ke be ile kae
2: e qala hanyane pele kana go ya re seng re le mo a diketso tsena ga le boko bona di siki tsena tse senyang boko di sentse di qadile gore di nqangathe ka bokong ka
1: ya utlwa jale ka mantsho mang maqheko a sekaeng ke hanyane taba ena
2: jale hape motho ntse a kgona go a na iketsetse diqeto a kere ga go bona gore ngaka e re ehlile ke yona dementia ga o ya santse le megatlholeng ena ya go qala o kgona o bolele gore ke batla go tshiletetsa ka wetsa le jena ka tsona ke batla ntlwa ka wetsa le jena ka tsona ko go tlhaloso bo bohlaloso ke batla go hlokomelwa ke mang ha go se ho le ha go se ho le jena ko go lukisetse bo ka moso
1: ke a dumela fela ke a tseba wa tseba go ke ha o bobebe ba ke mo sa go re ba re ba nke maqheku wa rona re ba diseng a keng e ba ntwa pele
2: e ba ntwa ntwa ntse nge bua mehlana ke rona taba re bua le bona jwang motana le dimensha ba tsana molaile o ska molaile ke re be se ba nka fela go o ke le lo ha yo jwang ha re buile bona handle re tshwantse re ne re ba bo re boloke seriti sa bona mogho buya le yena ka bona ene ke qeto ke ya yenzwe ke yena e seng e mongono thakane ke bone ka o ferefere ka ne wa le bala eng ka ne re tlamela re yenga keng mongono thaki ke na lu tshwenye ya ke bona hona le tena tsedintse se ke sa di utlwisiseng hantle ke kopa ke re ge o hlanga ke ka boikokobetso le wena ebile ka nako ngwe o ntse o tshwenyega o ntse o re ache o wa lebala ga ke re le o bona gona re ka se fumane pheko ngake mane e senge e wa lebala ke a bona wa lebala o tlameya ona le dementia ga re tsamaye re ngakeng
1: ga bana dumela
2: kale go ebela reng le o tlhapa ba gana gore ba gana go tlhapa gobane ga re ba bolelele gantle re tshwanetse ge ba cekise gona re o neetse kae kae o ne tsweka ka qeto ke ya bona le ha ba tla etsa ntho le bona e nne ke qeto ke ya bona ha ba tloga lo hlapa ha re ene ha re tsamae ke
1: na lo ka mwana e che
2: nkhone thaki o ne ke mone ka o ne sa police le nakwa ka ke go hlapa kana ho pula ga tsamae ya re ha
1: kae
2: are
1: o thata ke le rata re se ke ra ba etsa le rata re se ke ra ba omana go ba omanya e ra ba omanya o fumane jwa le go ka nete le ena o sa fere kana o feta
2: sa fere kana lo feta
1: ke ya utlwa ngono
2: ba le hape ba ke re kitse hona le molemo bakeng sa motho yena ya re belala ngana le dementia ba ke sala lapo so le motho ana le dementia o tla etsa o tla qala phile bo pholo ba ne bo re le tsona re tla bua ka tsona ka ntse be ya motho tsietsi le go na ke dintse o ka dietsang gore o die ise ha bene bohloko bo dobile nga tawo nkhono ba mpola ya hampe ya ke re le tswe le sniffisana le tswantse le se tloela re tloela kwa ya re buika ka sagrete fela re le sniffi vale ba ke sala la pa he a uski neilwe le bona ho ba thusa go ba utlwisise ho nkhono ka pande ya temholo ha iketsisi wa kula skene wa tie o manganga a wa tena ba ntsa botsa ntheleng le kana ka ofela a ba ntsa hana o hlapa a ba utsoe ke maemo a boko bona bo sembwentse bo utlile bohloko
1: o ba ntshengwe hape ke hlokomelang engono tabeng yona eo ke a hore le rona re le lapa re tla be reng ka di video che ga bona marang ra mona di etsa hala wa tshewa che o monate o tla qabula ngkhonyenwa ka pantate molwang ka video ka ntho tsa di buang empa ke batla ho utlwa ho tswa ho wena hore na ebe o ka re taba yeo e dumeletsile
2: taba yeno empi
1: ile ke taba ya lapa ya ngkhono ho ska batse ba hala le hore ngkhono hlile a ka nna ba le bothata ba o lebala
2: go tsebagala ga go tsebagale a o se neilwe
1: o se ke shotlhele fa se ka bo pharamagangang le bo kini re beretsebe
2: le lona le tsebe le hona motse mmona le strateng se motho a dilang ho sona ha ba haisane ba ba tsebe e le go ba se ba makala ha ngono a etsa ka badate molo a etsa dinthotsena e le go ga kere kana kong le ha ka tswa ka jarete o lo lahleya tikilong ya ntseng a itlwa etse
1: go tsebagala
2: go tsebagala e re how to kai ka ngwana o sa matha a o se neilwe ngono tsakane ke yane o tswile ke sentse re tswa ke go lo lahleya o se batla mogwa gona o moghutlisa moghutlisa jwa
1: ke ya utlwa go
2: moghutlisa o so ha o so la ntso o so mong ka fela o moghutlisa le ha tsamaya le hona le moya yante o ghutlela yena ka ka style o poteka tsela e ka ntsana o moghahlametse go hey go ntaki ke tse ke tlo ghahlametse ke bona o so ghutlile he dropong ka ba mo ba mo o ya teng
1: ke bo sa tabeng ena ngono ga ditapole nthleng ya hore kana go tseding e ka re ba lahlela magangang wa ibon ke ya utlo hlalosa taba bohloko gore tshanetse motseng ho tseba hale empa ke batla fela ho tseba hona botho seritisa ngono ha ho le ho lebile re bona jwang na henya gona na ho etsa hala eng
2: a o skine yule re hlompho nentse ba golela yona seritisa bona re ne re se phaphamatse re se se se kwa motho ke tshuke ke motho ana le mahloko ana a mang a na le a gautse boloto a sa sabutlwe a sa saetseng ge ntse ge ba hlompha ka mogone ntse ge ba hlompha ka teng pele setho seno sa mmele se holofale empa bana ba rona ba nang le dementia boko ke setho sa mmele le sona se holofetse ga ka tshwanela ge ba golele hlompha gore monke o bone a etsa ntho tse tsabola o tlosa seritisa hae ebile o tlosa o tsenkolla botho ba hae ha e bentho lona ya ka tlong ka mono ke ga ke ba ga tshwanela go ba tsheya ha ke a tshwanela gore ba tshee go tshwanetse go etsa gore ga e bona le ntho a e bonang e qabocabola re ka tsheya le bona ga e be le bona ba e fumana e qabola batho bano ba etsa phoso
1: e senye ba kgentsha e be e ka jwale ga moqala
2: gore re etse video ka ena re qhase batho bale re mathise
1: ke ya utlwa jwale ga ke batla go tseba gona re tseba jwang gore ka nnete nkgono tshwanetse kapa ntatemole re tlhere mo iseng a keng gao leje ke dintho di fetse tla bonanog a che ka nnete bothata bona bo se bo tutile gagolo
2: tsona ntho tsa ntse re buileng ka tsona beke be mafelong a kgwedi a o se neilwe gagolo-golo ke ena ya go pheta pheta potso e le nngwe nako ena kaofela ga kala a sa pheta potso o bona gore empa ke ile ka e araba gona tsatsing lena e se le kgetlho la bo 5 a ntsang potsa potso e le nngwe ga a sa ile a tswa ka tlong mo a ntse a tlwaetse go tsamatsamaya teng a sa sokola go gutlhela gae a latlhe latlhea ke tsona ntho tseo ga a sana le go galefa go le sa go utlwisising ke ona matshwao a tshwanetseng le re ache ntho tsena di a re belaetsa tsena ga re kempe re tlhere re mo potlakisetse ke ke re le ga nkgono ka bantate mo o la ntse a sebetsa ye ka re nkgono ntse re sebetsa re le bakana le batho ba mosebetsing ga ba bona gore ache motho na sana le o lebala ke re le mosebetsi o tla bososa o etse le gantle motlho mo pheta ntho e le nngwe kapa o sosa o senaga e le gantle o tshwanetse o etseng tsebisa ba lelapa la nkgono kapa le ntatemolo eo e o sebetsang le ena ache gona re bona re sa bone gantle gona go etsagalang motlho mo bona lelapeng mane ba enka e le
1: nthonyane
2: fela ba bona ga e seama le mosebetsi ba mosebetsing ba belaelo ree ka nnete
1: bothata boteng
2: ga re iseng ga re iseng nkgono kapa ntatemolo ngake
1: ke a utlwa bona maqheko a mangwe a ganna dikoloi ikotsi
2: ba tla ganna ka tlhakoreng lesele la tsela
1: oho e yang gone jalo ha re shebe ena ya kutlo bua taba ya bohloko ya hore ba hla ba potla ke setso ngakeng ba bang bana di ditshelete lefa la bana ba hae a hlale be handle di banke ba kana go tseneng re ka motsotsa ke ka moisa bankeng kwana ke re nthekele ntlo a sa ene be ga ka ntlo ile ha ke nka monyetla ba ke bona go kgono ka netu ka pantate molo sa lebala
2: ba etsa ka mala pa aqa bana
1: batho ba jwang
2: e mo tla ba monkile a lo mosanisa
1: batho ba jwang
2: e mong sa tse ba ngwana go yentse tsena e molena wa monga o lo etsa yengwe o lo kansela yane ho sothi ba emo o ntshwa ka tlong bara ba etsa ntho tse mpe hampe fela re tla ditlwa ka le tsona
1: tseo ke ntho tse o kopa le tsona mehlana le mehlae
2: ke ntho tse o kopa le tsona tseo nkgono sa ntshiwa ka tlong o sa tshwanetse bona gona isa matlhokong ka mora o sa rekisitse ntlo o ne a ntsa le ka gara yona nkgono yena go itse saena o saena fela a sa tse bona o
1: saenaaaa
2: ba setlhoko bana ba se
1: fela se bona ka ofela ngono hlesa
2: ya tsela
1: ya dumela
2: ya re buile ka motho a ke re bua ka gona je le lapeng ke ya ke re lapa go tswa he o ntse re tsholo go ga se ke na hone botata ke bona go tswa go le lapa ile tla qala o fona gona ka fona support kae tla tsama di support group ya ka ga tshwere gona di support group o gona le di gona le di WhatsApp support group o gona le Zoom le Zoom support group le hona le wena ha o tswa gona nkhono ba le ha re boeleng tate mo le gona bele re etsetswa ntaba tsa ka ka moso me o ithute le ithute ka bohloko bona gona le tle di office tsa ada sa re tlo le trainer gona motho a nang le bohloko bona o hlokomelwa joang ke dintse o ka nangwa dietsa le yena ha megahlo megahlong e fapane ha so ga ba sa tlwela a dutsi fela mono fela ho tle wa kula a tlwela ntse re swantse re ne re mo ana itse itse di ntho tse ntseng a di gona gona go ana di etse sentse di tla nna tsa mothabi thabisa le yena
1: ke a utlwa ngono ga ditapole wa tseba re batho re ba sotho re ya rapela re ya dumela ho ntate modimo re dumela go tumelo tsa gona tse fapa fapaneng malapeng a mang ha ona leng gono ka ntate molwa je hona le go ba moiseng a keng ha ke bui hampe mamedi o nkutlwe hona le go ba moiseng a keng ba moisa kae kae ha re moiseng bo kere e kere keng re fumana thuso ha holo re ya dumela empa mona mamedi re bua ka bothata bo hlokang ngaka ya ditshepa ke reng gono e mong motla ba ga eng gono re tla moisa mo morutaitseng re tla moisa kere keng e itseng re tla moisa re mo ferekanya lo feta ke dumela
2: ferekanya lo feta ba mamedi go ba utlwisise hore ha re re ha ke batle ke tlo bola ba ke boloi habo ha ke tswe rena botse
1: eh ha re se ke ga
2: mona mona ntse ke tsama ke ntse ke ba bolella ke re ha ba neng botemoloi ha ke botsebe le hona ha ba bolei boteng ha bo etse ke bo ngone motho ke sengwa pepene wa pepesa bo boloi ba ha o jwale boloi ha ba boteng bo etswa ke ba cha ba mmane tse bona ke
3: ah khono rena
2: boloi bo etswa ke ba cha
3: aye mamedi
2: ya le go hlamisetse ngwe ke ntse ke hlalosa matsatsi ngana mona mo ntse ke tsama te ke ga ke re ha o lengwetse ho thweng ho tshima tsala o rutang boloi go bana o sa hudila ke ba gona ga tswele a naitse boloi bona o bofa wena ngwetse wena o motsha o loetsa boloi bona ba hao ke bona bo pakiba ka ba go boloi ba tsha ke bona balo le ntse ba dietsa ha ba tshile ntse tsena tsa bona
1: mamedi ngone wa lwana ka seno ka nete wa le buella nthlenyena hore ka nete ha re bona batswadi ba rona ba ba ikhatlile ka gekelello ba ba le yona dementia ka Alzheimer ga tla ba ge ba chesa ge ba bolaya re ka nete ba jwang jwang ka noko ha gena tsebo ka pa re iphapantse
2: batsa ona le mthemo ka mora o etsa le ne leng a etsa la ofinyana ya ngone ya nala seletswa ka dintsa tsane tse kulang o la re go ena mama ni bong mama ni bong yo la hlalosa go ene ga bua ga bua ga bua ga bua mletsa mletsa wa fitla empa le go fela batho ba tlo hutla ba tlo hutlisisa fela he ke go ntsola le dibaka tse dintse mola mletsa e sa fitling ona motlo motlo mo bo maplasi
1: empa tshabeletswa le sediteng ngono e ke ka mabenkeleng ke a gutla mama di metsotsi ha empa ile mona ke ya ka mabenkeleng ke atla
4: e bang ona na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime ke tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Wa ratwa wa le lesedi FM.
1: A ke nete mamedi le Sari FM ke molelwa e le shomele metso o e robong pele re fitla ho renya borobong. Ngono ga ditapole ha re phethela ha re ke re shebe fela gona e be dementia ena bokong yetsang ka bogutshwane fela e be ka morao ho mo o go fa nomoro tsa mohala gore na go fumana kae ha re hloka thuso.
2: What's one guy? I can boko mo. Hey, keep to the deliver. Go keep to the.
1: But I go to fat a fella.
2: If I boko when I can into a library, I can go to a library who will see the book as a biology, the book as a sinistness, the book as a ink, and the book as antenna, and the fapani. Lega wonga monoboko bona bunali, bunali di carolo, say, the fapani. Carolo and William when I linteries and a boko bo. Bo sebetsana ka yona mohlala boko boka pele bo sebetsana le ntho tsa ho ithuta ho ga golla mathata ho etsa diqeto boko bo ka go la boko e ka mogao itsamalala le pono itsala le dimutsi ho thaba ho kwata ka ho dimatsebetsa ma ho hutla ho utlwisisa puo jalo jalo jalo jalo jalo jalo jalo ho etsa la fela ke hore ha ma di masukwana ba ka ntemesha a se a fihlile a senya ka mogo melaetsa e tsamayang ka teng bani melaetsa e hlaha ka ntle ke melaetsa e hlaha ka ntle ke mahlo ke dinko ke ho latswa ke ho utlwa ke ho letlalo ho utlwa ke dithotsa ka hare melaetsa ya mathaya ya boko boko ke bose ke bona botlala ile gona mmile ho etsa lang mmile o etse jwa
1: ke ya
2: fa ke nana ka tla le nako
1: go tlo ba le nako go re manolleng tshengwe leng
2: ba tsona le ho ibe ho senya ha kae
1: mo
2: tloma ba tla utlisa ba
1: ke nana re nke le dipotso kana go etla ngwa tseba re ke re buisana le maqheko mo tloma ba batla go buisana le wena ba utlwa gona eng ke eng o tla gona ba tataisa
2: le bona bana ba lelapa
1: ho ba le ke le
2: ntwana e
1: ama
2: vele bana ba phelang le bona ha ba utlisise ba tsebo ke re hona le ntho tse o di etsang hona ntho tsa tsatsang di
1: re hona
2: le di do's and don'ts
1: ke a utlwa nkgono tshakane go fumana o ka e hlaha go hloka fela ba seke ba o founela bosiu ba ba kile ba o founela bosiu
2: jo
1: a mamedi a ke a lwana jwale a nkgono o fetse ka nna tsa ntse tena a ke re e motsiare
2: eh
1: motsiare simbu si please call bosiu please call jwale
2: le ka sonta mo mamedi
1: a a sheka ne tiketsa tsila o phumula eh ya ke re ke nwe na o phetha mabaka le moqibelo ka ne tu bona wetse
2: eh
1: manta o fhlela bo hlano ho ra bo robedi o fhlela ho ga bo hlano
2: eh mpela ya bo tshwile ntho ho be ha ho
1: ke pakeng sa difuli bophelo
2: eh rona e mme jole re etse bang ke go e mo isen speed le mo isen pitsa maponisa jalo jalo jalo
1: eke eh a eng khono a go fena mo go tsa o tsa mohala mo go hlokang teng
2: ke 0 7 9 8 5 1 9 9 4 5
1: 0 7 9 8 5 1 9945 ke di nomoro tsa house ngono
2: tsa tsometse tsa mosebetsi
1: eh ngono na le molaetso ba tla ngofa maqhiko a rona ka jeno hle
2: ao ba gatiwa ke re ga bohloko bona bo e bane o so itseng a ke bohloko bona bo tobile o sikebe wa tshwenyega go re phela bophelo ba hao ntse le bohloko le ka mahloko mahloko mahloko a ma ke kopa ha o qala o belaela o bona o lahlela hle o so pita pita dipuzo o so satsona o tswatla o spisa lentse le finka pa qetella pulelo jwang a go re bana ba o potlaxitseng a keng ha gona o sa khone ho ikisa go bana e ka nna ba ile ka re hlalosa ha se dementia ke mahloko a mang ha ebe le ona o tswe go lukisetse ka mosokele ka ha re tshulo
1: ba fokotsele ho
2: go bua ka tsona tseo ba fokotsetswa la ba go hele kwae
1: ke nkhono ga ditapole ke le buile ho loke thabetse buisana le wena ka jeno
2: sa
1: tsile monata ke re ke nna le buileng mamedi metso so ke le shamele metso mehlano pele re fitla ho reng ya borobong ke nkhono thakane ra ditapole gene re buisana le yena re shebile taba ena ya dementia o rena ka nnete re ka e sebetsa jwang ka maqheku a rona ho utlwisa bohloko ha re bona di video marang rang nkhono a tshiswa ka pantate moholo batho ba re ke yona mona o etsa ntho tse jwang empa re hloleile ho muisa ngakeng lelapa le hloleile ho muisa ngakeng ha e ba mohlomona le motswadi a dulang a le mong go ba ketsa le bona ba batho dula le batho kana go tseneng ke ngono ka pantate moholo ba sentse ba letsetsa ngono ha e ba mohlomona mamedi hle ho etsa la go phela ngono phela le mong ka pantate moholo a kono le moshaba hangata hle o moshabe hangata o bona go na ka ne dumisa o potlakisetsa jwang ngakeng ke la buile ha holo ke thabetse buisana le ngono ka jeno ke a tshepa hona le ho hong ho rutitile ngona ho seng hona. Listen.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo, ke le buile haholo hle a u Spalesa, Hlalele Sentebale Didrix a re ngono motle hore jo ngono ke stara. Le a buti Thapelo Nthape a re ke nita jele ke ntse ke le mametse wena le ngono ga ditapole mo tshebeletsong ya Lesedi. Mame di hlere metso tswempe ile mona ke hle ka mona.
2: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome ya mararo e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema Lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena, le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Gape Lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo.
1: Alala mamedihle e leshome le metso meraro pele re fitlha goreng ya borobedi metsotso. Ga ba batla tekete ya Kufa Gospel 2026 gana jwale tjena, nthumelele molaetsa 079 758 5066. Ke fa mmamedi a le mong tekete 079 758 5066. Nthumelele mabitso a gago, a kere o nthumelele ID number ya gago, o nthumelele le nomoro ya mohala mo ke tlo o thola teng. Ke o fa motsotso fela, ke tlo nka ba se ma ba malwa fela 079 758 5066. Ha o ka tlo nthumela a bona lo ka ba gonna ke ne ke kopa itikete, ke kopa o nthumelle mabitso a wa feletse ID number le nomoro nka o fumana ngo yona hang ka o letsetsa, ke re tlo tlong ka tikete ya hao he fela. Happy le humo e re ke mabenkeleng ha ke khutla ke tlo bitsa mabitso a batho ba nthumeletseng ditaba tsena ka o fela. Ha o ka nthumela wa re ke nita gele a ke sa ikene ID number mabitso a hao le nomoro ya mohala.
3: E bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Setshaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Avbob e kitika dilemo tsa lekgolo le metso robedi tsao abolelana melemo e kopanetsweng. Ho kitika sena, Avbob member rewards e abolelana dimilione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656 ho na le dipehelo.
6: Saipa wi be monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg ka 159.99. Mama's Rations 4kg ka 149.99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa fela.
7: Wa ratwa wa le
1: Lesedi FM. A ke nete Lesedi FM ke molelwa e robo metsotso pele re fitla ho renya borobong, ke a tshaisa ke a tsamaya e se gale. Jwale ke ne ke re ha ke se ke be ka lesia fela, ke re bentse ke tla ke le matsogo ke sena letho. Jwale ke fumane molaetsa auspus ah mama le ka bantetsetsa ha ke batho ntetsetsa ke itse o nthumelle WhatsApp ke tsone thumelle WhatsApp o nthumelle mabitso a hao o nthumelle ID number ya hao o nthumelle inomoro mela itse mona e keneng e mengata fela he ke se ke fumane ba pele ha ebe ka nete ha ke tlo u bitsa pepi pepi aus moshwadi ba puseletso ke fumane molaetsa wa hao ke a leboa moratuwa o tla tla o tlo nka tikete ya hao ke aus puseletso moshwadi ba ke yena mona ke a mona o tla tla o tlo nka tipa ya hao he aus shoka ke a leboa ke fumane mong hape lebitso la hae ke aus sentswa ke mara ke lebuile haholo ke mona batho ba la hlaba potlaka ka nete ba hlaba potlaka ba re nkini tabakitseng se ke fumane wa beti e mong hape ke aus greni isabella mogatle tshola nthumela molaetsa le yena a o ke a leboa ke a leboa ke fumane molaetsa wa hao ka fumana molaetsa wa mong o sa hore lebuile mokoloko ke lebuile le ke mo fumane le yena re ke bone ke setse ka tsekae o fana ka diketekete ke mathata mamedi ka nka lefatsona ka ofela ka diketekete ke ga ke tshwaretse kana nkang jole kae kae ka nete ai le ntshwareleng ba sa di fumanang ka jeno mamedi mongwe ke mo fumaneng hape ke ausmampi ntholeng ausmampi ka mona ka Lady Brand ke a o kopa hle o fumane tikete le wena etsa bonnete ba hore watla ke tla o letsetsa otle o tlo iphumanela tikete ena ya hao ere ke shebeka mona ke fumane andile vena ke le buile ha holo ke le buile ha holo o tla tla le wena eke ere ke tsetsena ere ke tsetsena mamedi mong hape a nthumeletse molaetsa kino ere ke bone ere ke bone ere ke bone ere ke bone ere ke bone ausmorin ka rakaku e rakaku ausmorin nthumeletse molaetsa le yena ke a leboa ka nnete re fumane molaetsa wa hao aus virginia khubetswana au le yena nthumeletse ke bona ba etiba ga ka nnete ke bona ba medi ba ka ba ke tlo ba fang khufa gospel 2026 ai ari khufa sele re tsa fela mamedi gemetso tswa mpeile mona ke nne ko hopotsa taba ke nahle afrika borwa gena le bothata bo botsha empa ke a dumela go ka tshetso ya lona ga tlo gona bona gona ga bofedisa jwang
8: mo mamedi Hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho bana ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
7: wa ratwa wa le le sedi fm
1: mamedi ere metso tso ha impele mona hle e ya mane ho ye mehlano pele re fitla ho reng ena ya borobong ke ho hopotsa hle ho le latana nane o ke la magulunga matala ntate tau tlo ba le wena o tlo ho renyana borobong ho fitla ho reng ya le shumele metso e medi fela ho pula hle ho renya le shumele motso le mong ke nako ya ne ya bua monna etsa bonete ba hore ha o fetwe ke tso hle tsa ho hlopiseditseng tsona ka jeno ebe ho renya le shumele metso medi outstrata mvololo velimoloi o tlo ba le wena ka re ka ofela ho tlo ho renya le shemele metse medi ho fihlela ho reng ya boraro a yena ke mo tshepa he ke mo tshepa ka nnete yena le mohlophisi wa mino a mvololo ke sonta hahle e re tsejwalo re tsejwalo a ke watse ba sonta ke tsatsila eng wa tsama na sonta ke tsatsila eng mamedi ke thabetse ba le wena ka jeno ke thabetse ba le wena ka jeno ke a urata re tlo kopana hape ho fihlela nako nyetlang etsa bonete ba hore o natifelwa ke manano ohle tsebeletsong ena ya lesedi ho fihlela nako etlang re be re kopana nna le wena

ya fumanweng Zaston o bolokehile. O hlahlobilwe sepetlele sa Embekweni mme hona jwale o tlasa tlhokomelo ya basebeletsi ba setšhaba. Re leboha lelapa leo le mating la lona a fumanweng ho lona. Re kgothaletsa mosadi e mong le e mong ya immeng, ya tshohileng kapa ya imetsweng maikutlo hore a tsebe hore ha mong. Ka kopo le se ke la siya le siya ka ntle. Kena tliniking efe kapa letsetsa Childline nomorong tsena 116.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya leshome le motso o mong ena nako ke a le nnaneo le leholo magulong a matala.
1: Hako o leboe Kenny, o bua nnete ba nompeya hantle metsotsong e mehlano ka morao hora ya borobong. Ya o dumedisang o sengwena mo mmamedi e motle ke thuso Motaung. Le nnaneo ke nnaneo le leholo haholo la magulong a matala. Khotso. Dumela mo mamedi ya ratwang ke le hodimo. Dumela mo mamedi ya ratwang ke seabi sa mahlohonolo. Wena mo mamedi ya ratwang ke a kaletse maru. Re a leboha o seng hona. Hamo hau wa modimo o bile le wena bosiu ka ofela re a leboa o seng hona hamo hau wa modimo o ile wa o sireletsa ho fihlela hona jwale hona le ya sa tswang ha sa tla hlola a tsuwa khotso Khotso mo mamedi e motle. Dumela.

re metso tsonge le shomane metso itseletseng hona tshwale ka morao go ra ya borobonga ha ile ro satswa fihla ha ile peng itswela mo itswela nteng ngwana mmedumela magulong a matala a utumedisa ha so le ha e katlunga ke rata khotso yo keneng ka yona botle bo bokalo woah.

re metso tsenga mashoma mabedi le metso mehlano hantle ka mora go ra ya borobonga moradumako o tsama ka bogabane bona ba isale ntsweni le nalaka Richard Sekotia lwena ke na lwena o seng hona lwena thamtsa sama lwena khulegile wa mofokenga ke o bona hape ngwana Sekoti Carlos mokwena makhulonga amatala ke bela ke bona le tsietsi wa mo happy ke bona le Brian le yena o teng o diketso ke o bona lwena hle ngwa Rich ke o bona mosikidi o teng kwano na non la makhulonga amatala ke a leboa kotso, kotso, kotso, kotso, kotso, kotso.

Mesebeti, mende mounga bitwang Edmond Plak, ore mesebeti ali fifi itadula itswe la pele. Mesebeti ali fifi itadula itse bahala. Mesebeti ali fifi kiona etang hutuma. Hobane banna bareng ba lokile ba yeme fela ba shebeletse banna bareng a se rona ha re ka rolo ya ntho ena ba yeme ka thoko ba shebeletse me mesebetsi ya lefifi yona e tla dula e tswela pele e tla dula e tuma e tla dula e tsebahala e tla dula e etsahala hobane banna bareng rona ha re di etse ntho tsena rona re lokile rona ha re ka rolo ya ntho tsena ba eme ka thoko ba shebeletse me satane wa itaola satane wa itaola o etsa ntho e ratang ka nako e ratang hobane rona banna ba renga ha re etse ketso tsena ha re ame ketso tsena re eme ka thoko re shebeletse ke kwala hona mo

ha re saitse nthwe nngwe e ntsha e re so ka re yetsa kwa Afrika Borwa re tla yema ka di cell phone tsa rona re nka ditshwantsho mo hlaileng e koduwa tenga re tla yema ka di cell phone tsa rona re nka ditshwantsho mo koduwa hlaileng teng ho bane ha re so yetse ntho e so ka yetsiwa kwa no ha re so yetse ntho e ntsha re dula re bua ka nako tsohle re dula re phamisitse matsela re phamisitse pampiri tseo re llang ka tsona rona re dula re lla ha re so yetse ntho e ntsha e so ka yetsiwa ha re so yetse ntho eo ha re so yetse ho fihlela re etsa ntho eo batho ba sa e tsebeng eo batho ba sa e tlwaelang eo batho ba qalang ho e bona re tla dula re kopana le madi bosiu le motsheare ho fihlela ho etsahala ntho e nngwe e ntšha e se o ka e etsahala kwano Afrika Borwa ha re ntse re etsa dintho ka tsela ya maoba ya maobane ya maobenga ya le mosane se e shweleng di tla dula di etsahala di tla dula di etsahala le osane re ka nna ra tswa o etsaetse ntho e nngwe bohloko le osane gape re ka nna ra tswa re theola meogo obane ga re so etse ntho eo batho ba tlabe ba batlang go tshoa ga e etsagala ntho wa re so etse ga re so etse ntho e tlang go qaka batho ga re so etse ntho eo re bua segoa re bua senesemane re bua segoa re bua senesemane re bua senenene re bua seengelane re bua se King George ho etsala dintho le ka jeno re bua se King George ha re so etse ntho e so ka etsala Afrika Borwa ka palofatseng mme ha re so ka re etsa ntho eo ntho di tla dula di tsama ka tsela eo di tsamang ka yona ke kwala hona teng mo ke tsotsa bofifi di tla dula di tswela pele gobane banna ba reng bona a se bona banna ba reng rona re hantle banna ba reng ga re karolo ya ntho tsena ba eme ba shebeletse mpa ba etsa ntho tsena bona ba re re a di etsa rona ga re na nako eno ya gore re banna ba re a etsa ntho a re etsa re a etsa ga re no go emela osane ga re no go emela la botlhano re a etsa ntho gona jale re a etsa Afrika Borwa e dume e lle e be madi fela re a etsa rona banna ba lokileng ba tla dula ba re ga re karolo ya ntho tseo ke a leboa ke felela moo ka jeno ke ema gona teng moo ke a ema gona teng moo gobane ka jeno ka jeno ha ke tsoa hoseng moya wa ka itse ke qeta ho bala taba ena ya black moya wa ka wa taboha haholo ka re monnenwa o buile ntho e kgolo o buile ntho e kgolo hore mesebetsi ya lefifi yona e tla dula e tswela pele yona e tla dula e etsahala ebile e tuma e bonagala le di-televisioneng e balwa le dikoranteng ho bua ka yona le dia le moyeng gobane go na le monna ya reng nna ga ke etse ntho eo go na le monna ya reng nna ga ke karolo ya ntho eo go na le monna ya shebeletseng Afrika Borwa e tlhoka ntate Afrika Borwa e tlhoka monna tlhoka monna e tlhoka monna e tlhoka monna monga di black mantswe ya gago a boima mantswe ya gago a o tlapelo.

0: ke nnete le sedi FM ke molelwa mo mamedi ka jeno seng ha ke tla kwano ho fihla maikutlo a mang honna ho fihla thapelo e reng modimo boloka lelapa le leng le le leng kena ka mohau le lapeng le leng le le leng modimo a pesa le lapa le leng le le leng ka kubo ya mohau modimo a go theole moya o tletseng mohau wa hao fela o kene le lapeng le leng le le leng o seke wa feta malapa a mang mohau wa o kene kene mohau wa hao e be ona o renang e be ona o busang lelapa le leng le le leng Afrika Borwa lefatshe kaofela Botswana Lesotho Mozambique Swaziland DRC mo lesedi le fihlang teng le mbo le sa fihleng teng mohau wa hao
1: e bang o nahana o roke ka wa kgona ho lefella lekweta nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala, ho na le melawana le dipehelo.

muruti wa ka ke sheba le lapa lena ebile hona le mong ya sengare nang kampa ka batsamaela dingaka hona le mong are nang kampa ka batsamaela ka balatela nye o kutlwile ba re hona le ngaka kae kae e ka etsang seitseng le seitseng gore batho ba batla ho kenya batho ba ba thotsietseng gore ba batla ho etsisa batho ba bang dintho tseo ba sa tlamehang ho di etsa e le ntho tsa bona e le ntwa ya bona ya lelapa. Empa ba batla gore ba ilo lata motho kwana ba tlo mo kenya tsietsing ena ya bona. Ho na le lelapa jwalo ka ke bua taba e ka reng ena ya etsahala. Ba re kampa ra lata mang re utlwile gore o teng ho kae kae re utlwile gore o teng o phela thabeng tse itseng o phela polasing tse itseng o phela motseng a katle a qete ka motho enwa

0: ntwa e kana kana e le lwanang le lapeng le ke ya eng ntwa e kana kana e tsang gore le shabane ka ihlola kaine le shabane ka ihlola kaine ke eng go baneng le lapeng lena go ena le ya shebang e mong ka ihlola kaine go baneng lapeng lena go ena le ya shebang e mong ka ihlola kaine go etsagetse eng le lwanela eng le lwanela tlhapa e kana kana ka lelapeng le ke ya eng dithoakano tse kana kana lelapeng le gantlentle go e tsala jwang lelapa ga le sena kgotso le moloko o teng lapeng leo tlhoka phumulo tlhoka kgotso tlhoka phumulo tlhoka kgotso ke tlameya gore ke ye mabenkeleng metsotsong e ne lesome pele go hora ya lesome ga ke tsebe ke lelapa lefeng leo ke le etetseng e ka re nka le bona e ka nka bua le lona gona jwale wa tse e ka re nka kena kgaraolele ka gare go lapa lena ka botsa gore na bothata bona bo bakwa ke eng
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime ke tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang a Boxer.
0: Mommamedi e motle gona jwale metsotso ke ena ke robong. Hantle fela pele o hora ya leshome. Re ke tle ke etse tjena he mommamedi gobane go na le molaetsa o ke sa tswa o fumana gona jwale borathekniki ba ka ba sa tswa mpha molaetsa gona jwale mme ke tla tlameya gore ganyane fela ke gate mona

0: Ke bela ke kopanya pe le moruti le fumaine ntate maine dumela.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All Right Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler box di akena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.
0: Ramotsotso o ema mona e le meraro ka morao hora ya leshome ke kopane le moruti Lefu Maine mo fokeng e motle khotso.
2: Ntate Motau,
0: dumela phoka, dumela mo fokeng waka.
2: Jale re kene malapeng ka jeno.
0: Ke a o kopa hle ngwana mme, moya wa ka o ile wa hana o seng hona. O ra kore hanyane fela, re a butlwa bohloko ba Afrika Borwa. Re a bona madi diterateng, ho ya bua, ho ya bua. Batho ba ema, ho ya bua. Ke sekgowa dintho tsena kaofela, moya wa ka
2: wa re. Ntate Motau,
0: ha ke re kene malapeng.
2: Malapeng.
0: Amen.
2: Ntate Motau.
0: Phoka.
2: Ha re kena malapeng mona.
0: Oh.
2: Nete ke hore. Itse ha o amata ba yena.
0: Ey, muruti.
2: Ka utlwa le moya wa hao.
0: Yes.
2: O tiba ka tsela e kgetheileng.
0: Hallelujah. Amen.
2: Oba ntate Motau malapa. Ke mohopolo wa Modimo.
0: Ha. Ha.
2: Malapa ha se ntho e tlileng fela. Empa bohloko ba rona ke bona.
0: Yes.
2: Ke hore ha di ntho di fihla ho rona.
0: Hallelujah.
2: Jwale

0: la tsobotsi le morero o modimo aneng a o hopotsi ha shebile malapa modimo mo hlomo na ko sedingo re ha o bana baka kalifan twentle ha kana kana lai senya lai khala lai etsetsa din totseng ata ke le file hore malapa be teng tate motau hore kara malapa ho busa dintwa kara malapa so busa dikgoka kara malapa hona le dikarohano kara malapa hona le seboko ntate motau malapa ha ka adula hantle ke mpa ke a di mamantswe ha o selemo se seng ha o no re ntwene ala malapeng pele malapa ha ka adula hantle malapa ha ka a tsitsa jwale re ba le setšhaba se phethahetseng gobane ntwena e ala malapeng empa taba e leng kgolo ke ena re a lwana re a lwana re a tseka ka hara malapa ntate motaong kutlwano ga eyo ka gara malapana ao modimo a re fileng ona ntate motaong ga o buse lerato o busa dintho tse yang kwana le kwana re a lwana re a tseka jale maemong ana go na le potso go na le potso yao jakobo a e botsang kgaolong ya bone temaneng ya pele o fitlha temaneng ya boraro o re ntate motaong ga o kaya go yona ga o fifela le buka ya baheberu ke tshwere bebele e nngwe gona jale e ba ntate motaong jakobo ga a bua kgaolong ya bone temaneng ya pele ore dintwa le diphapang tse gara lona di tswa kae
1: jesa
0: ntate motaong o a botsa gore go tshwanetse o buse lerato empa ke bonang go tshwanetse o be le kopano empa ka gara lona ke bona diphapa o a botsa jakobo ore ke batla o tseba
1: ditswakang
0: goba pelo e nngwe e pompa madi a swanang
1: ditswakang
0: jale diphapang di tswakae ntate motaong re ka botsa lelapa le leng ga ke tsebo re na le go kae empa go na le lelapa leo re le botsang ga batswadi ba lona ba le godisitse gantle ga batswadi ba lona ba le file melao ba le file ditaelo ba le file tsela e nepagetseng dintwa le diphapa di tswa kae kgaolong
1: maine poka
0: dintwa le diphapang tse gara lona
1: oh yes
0: mpolelele nna di tswa kae ga e ya pele ntate motaong e re nna ga di tswe ditakatsong tsa lona tse lwanang dithong tsa lona ntwa e ga e tswe ditakatsong tsa lona e ba re lwanetse gobane re le selfish
1: oh yes
0: e ba re lwanetse gobane e a le mongwe ba tlabe betero feta ba
1: bua maine
0: e ba re lwanetse gobane e mongwe o batla dintho e betsa ga e ba bang ba seke ba thola letso
1: halleluja
0: ntate motaong jakobo gore lebakabaka le legolo kore re selfish go na le ngwana ka tlong ena a batlang gore e be yena boso a laole dintho tsotlhe a ba laole mmae le ntatae ba bangwe ga ba ema kgatlhano le ena yena o sa bua mantswe a reng yena ga a batlowe yena ga a ratowe o a ratwa ebile o a lelwa bothata ba gago o thibane ditsebe ke adima lentswe la strateng o na le go sa ore sa utlwisising bona gantle ntate motaong taba ke ena
1: bua maine
0: o na le a naganang gore o na le maatla godima ba bang
1: kakata
0: ke ena fela a fetoileng poo ya gotho ka tlong ka moo manaka gobaletse wa tlhaba o a ragaka o etsa ntho a e ratang jakobo ore maemong a jalo e re re tle re o bolelele o selfish o batla dintho di etsagalle wena ga ba bangwe ba tswela pele re tla utlwa ka ena a bolela gore ke taba ya mosekaseka ake e kabe sa tswelela ga tshwanetse a ope diatla ga tshwanetse a keteke ngwanabo dintwa le diphapang di gaetse pelong ya gae ntate motaong temaneng yona ena jakobo ore
1: halleluja
0: dintwa tseo ha hona motho a lo uwe
1: ha hona motho a lo uwe
0: ha hona motho a tlotse metsi gate
1: ha hona motho a tlotse metsi kae kae
0: ha hona motho a jilem di jotse society
1: ha hona motho ya jisitswe
0: pelo ya hao e tseba hantle hore o mofuta o thibaneng ditsebe ntate motanga ke re emitse hona mona
1: ha re
0: hona le mofuta wa mongwa bana mofuta o batlang ho etsa ntho e nngwe le e nngwe ka nako ye wa e batlang
1: halleluya
0: ho ba mona re shebane le malapa ho na le mmekapa ntate ya hulelang kwana ha rona re ya kwana ya etsang dintho ka tsela ya hae jakobo o bua mantswe ana hore maemong a jwalo o seka nahana o betere o seka nahana o bohlale o seka nahana o top shaela bothata ba hao ke hore o a kula o na le lefu lena la ho itsena o na le lefu lena la ho ipona o na le lefu lena la ho yenkore lefu lena le etsa motho e kare ke ena fela motho a phelang ba bang ke dikokonyana o ba hata hodimo ka tsela ya o sa hlokeng maemong a o tsebe o a kula Jacob o khalemela nna le momamedi o re ntwa yena e tswa di thontsa lona o tseba hantle ha sore ha ba o batho ha sore ha o ratuwe empa bothata ba hao ke bona ntate mo town temana yena a itsela pele temane ya bobedi re
1: oh yes sir
0: le alakatsa
1: yeah
0: me a le ruile to o etsa ntho tsena ka utlwa e mong ha bina re jwale ha o none ke athe jakobo yena hore le a lakatsa mme ha le rui letho ha keta hore le a bolaya le na le mona mme le sitwa ho fumana ha keta hore le a lwana le a tseka ha le na letho tobane ha le tsebe le ho kopa modimo ntho nngwe le nngwe nna ke na le tokelo Tongwe le nngwe ke di right tsaka di right tsa hao jwa ntate motau hona le bothata ka tlungena la penglena hona le bothata mamamedi ke kopa o tshwarele nana o lena hobane o seng hona re phametse hodimo re shebile malapa kaofela le malapa a rona ke karolo ya malapa bothata bo teng ka malapeng bothata bo leng teng ke dintwa ke diphapang ke dikomang e mong ha buise e mong ebile ore le mohlang a shileng a ke ke a ya le lefung la hae ntate motau ha sa ya o ntsa entse hantle bothata ha boyo ho na le batho ba bang ba tlatla o ntsa fokotsa plate ene tshwanetse e ye mpeng ya hae e tla jowa ke e mong moruti maine ema hantle ntate motau re kgathetse ke diphapang tse malapeng re kgathetse ke diqabang tse malapeng momamedi utlwisisananeo lena lebaka leo re buang ka lona re pheheletse kgotso re thothwele letse kopano empa re na le bothata ba hore hona le ya nahana hore ke ena na le matla feta baba
1: a go itshware hanyane
0: na le mmama di a ketang go rome
1: hanyane fela muruti maina hanyane
2: o ndate motau o tsena ka o mera ndate motau ndate motau
3: ha ke re kene
2: Malapeng ka utlwa botlhoko ba seko le nana
0: ntate motaung
2: go bane ka go bua ka lelapa la gago
0: ha re kena malapeng mona
2: he ntate motaung lelapa la heso
0: nnete ke gore
2: ke dintwa
0: itse hao amata ba ena
2: ke dintwa ntate motaung ha di fele
0: ka utlwa le moya wa hao
2: ka utlwa o thisise moya wa ka ka letsatsi la ka seko ntate motaung
0: ka tsela e kgetheileng
2: go bane lelapa la mme le ntate ha lena kgotso
0: ntate motaung malapa
2: ba shwa ba re sia ka ga mathata ntate
1: ba shwa ba re sia ka ra mathata maine ka kata fela ke
0: rata ntate motaung
1: o kopa tswana
0: mamedi ha bua tsena
1: ke tswala pele
0: mamedi ha bua tsena are batswadi ba ka ba tloha lefatsheng ra sala ka mathata ntate motau ke mantswe ao ke tsebang a ka ra malapa a mangata ke bua tjena hona le momamedi ya mametseng me o mametse tsena mahloha ya tletse dikhapa pelo ya hao e mo hopotsa mohlang mokolokono ya mabitleng a ilo beha batswadi ba ha kajeno lena o rahwa ke ngwanabo ka tlong ngwanabo ya hotseng le yena ha matle ha dula ka tlong empa yena o batla e be yena fela ya kotulang dintong tsa batswadi ba hae ga ke tsebe na dintwa tsena e ba di tlo fela ne empa re tlile jalo ka lenanao la makgulong go bolelela momamedi maemong a jwako sebe o na le bothata ntate motaung ke lakatsa re ke re tlotla botsa molomo wa jehofa gape empa dintwa tsena di dula di wa tseba ntate motaung go na le letsatsi mo nkileng ka makala teng
1: ee moruti waka
0: ke makatswa gagolo
1: o yes
0: ke lentswe la modimo
1: kakata
0: ke gopola gantle bukeng ya nume kgaolong ya lesome le na le metsemedi temaneng go tloa temaneng ya pele go na le dintho ntate motaung tse ileng tsang tshoso jale nako ena yo o buang ka malapa jale e a tlhaka go nna ntate motaung ke kopa lephephe o seka ba wa ya gole re sense re le gaufi gona bukeng ya numere a koye lephepheng la lekgomo

0: ti maine fela ha o ifumane wena ka mono tsama maine tla monna tsamaya melaitsa e mengata holo
1: ntate mo down le pepere ho 132
0: yes maine
1: ke mana ke a pele kaolong ya 12
0: kakata
1: e re medriama le arro
0: go ya
1: ba se ba moshe bana ba motho ba se ba ngwana bobo Bibele re bakeng sa mosadi wa kushe yo a neng a mo nyetse ntate motaung meriama e leng ausi wa bo yeo lebitso lena le hlalosang naledi ya lewatle abutu wa hae e leng aron yeo lebitso la hae le hlalosang thaba ya matla lebitso la bona ga le tshwane le molomo wa bona lebitso la bona ga le tshwane le dipolelo tsa bona ba se ba ngwana bo bona e leng moshe ba re mpane mo nketseng mosadi wa kushe potso ke gore na gobaneng ba moseba gobaneng ba dula ka lebitso la ngwana bo bona ntate motau ntho ena re a e bona ebile lelapeng la ntate amrame le nkgono jokobeta mohlambana ba gae ba bagolo ba se ba moshe ntate motau ntho ena re a e tseba re ilana ra e bona katlunga ya jakobo bana ba gage ba ntate motaung ka lebaka la josepha ya na le ditoro lelapa leo la ba le moferefere lelapa leo ga ba na le dintwa bana ba ba ba mo tsekisa toro fela ntate motaung a te malapa jalo dibile ga e apata re shebile lelapeng la jakobo re shebile lelapeng la amrame le lelapeng la dafita go ilanna ba jalo momame ya ka ipalla bukeng ya bobedi ya samuele kaolong ya leshome le na le metso e mehlano ntate motau o ile ga ba jalo mohlang absalome a na etsa dintho tse bohloko momamedi re ke o gopotse kara lelapa la tafita bukeng ya bobedi ya samuele kgaolo ke leshome le na le metso e merabo re ile ra bona anone a fohela kgaitsedi ya gae maatla bana ba motho lelapeng le le lena ntate motau re a e tseba nthena re bone kara bebele re tseba ditholwana tsa yona jwale se re le mzansi
0: o maine
1: o se kaeng e kana-kana o lwanelang gakana
0: e tshware mo maine re ya mabenkeleng e tshware ntate re tlo ya mabenkeleng e tshware mofokeng waka
2: hai dumelang ntate moruti maine le ntate mothuso hai ntate maine ko mametsi ntate o bua mantswe a bima ka metlha le matsatsi o dula bua mantswe a bima and-e o bua diketsagalo le diketso tse e tsagalang ka gara malapa o re phelang go ona re le bana ba motho he di teng dintho tsena ka gara malapa ai tšhe ntate ai wa bua ntate
3: ga matsatsi a 90 oa gapa le metsotso e 90 ya drama go SABC 1 shebelela Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8 o'clock le Generations The Legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e tlhang thelebišeneng o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD e ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o gape meputso e mogolo go 100,000 rand go na le dipegelo shebelela o gape le SABC 1
4: Mamma formula ka jeni kena 1 lesia times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho tapama jena akamenzi ho fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela kenye le tla lesena lesia la selo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzi.co.za ho kenela akamenzi e rarolwa mamma le se se lesatsi ho na le dipehelo
0: I ntate maine hothata
1: ntate motau
0: ai utlwa
5: ke se le a re sala tsela ka ga mafuta bona di thaitseng tsa ha ka bana ba go empa ka ha modimo ke modimo ntate tsho ya ba qetelong ya letsatsi le kgotlanyewe ya mafola a tsositse ngwana ka e mogolo wa moshanyana o mane o kitaba o ka a tswe mo ka go lapa le ulabo go bana mmae o ba nyalwa ba kgutlele mo mmae yanang leso gona teng empa ntate modimo ka ga ke modimo ntate thuso ga ntse re safeile phela botlhoko bo feletseng ke ba gore re ka tao pata abuti wa ka
0: ndato maine ka ka tatswala pe wa utlo re malapengwa ba be ba isane magotleng a dinyewe le lapalem mala o butsitse maine le bibele ya botsa letsekang
1: letsekai
0: ke
1: di papantsa na ke re arabela hona tsimanenye we re ke ka le bakala o ba le selfish re mata magotleng a dinyewe tshe hona le ya le mong ya batlang pompo ena intsetse metsi ho yena fela ya batlang ketlile shebe ho yena ntate mo town ke kopare ke re party are mo keteng
0: maina o rendwa
1: are mo keteng ha ba o tshwere bebele ke kopa bo son sonka ding thotsa ha are kene parting le wena le khepe ntate mo town re ho 834 mo mamedi ha re ye mo keteng 834 hona le mo re tlotla re hatateng re ya mokiti mona tate mo town ke mokiti jale ha ke ba botsa hore na ke mokiti wa eng ke utlwa ho thwe hona le mo shanyana ye sale a nyame a tsama ile di ni mo hawa mo dimo wa mo busetsa ka tlu le ha tlile a sale maranta ntata ya re eno ke madi ya ka
0: hallelujah
1: harieno ke mwana ntate motaung re serele moketeng ke ne ke popa hore di DJ ba atamele bohle ntate motaung ba tsebang ho spina di banele ha batle ho moruti maino ntso le morao ba tsebang ho yetsa dintho tsa bona di DJ bona ba se a ke tsebe na bakae e ba ntate motaung bibele sere
0: kakata
1: deja fatse ho hlajuwe na mani e non si tsweng ho ape
0: wo
1: date mo town le sela le joe le la peng le
0: ha
1: ntrongye
0: ha
1: date mo town o fumana bana ba bamba sa ba tleng khotso
0: bua maine
1: fumana ba baba ba sa ba tleng khotso date mo town gaolo nya le shome le na le metswe mehlano e fang kgedi date mo town ke a luka re se re fitla re emisa temane nyena ya mashome a mabedi a na le metswe mehlano
0: ha o ya mono mo ba reng aya tholwa ke mong wa batho bana ha eo
1: a kwa nke o so le fatse nyana o so fitla we wa tla ho 25
0: ere ke tla ke thewe ho bana ba tla vanile ke ba palang ke la hlele
1: ma
0: studio 25
1: ntate motau
0: empa morawa haye moholo o ne a le
1: na ntate motau
0: itsa fihla tamela ntlo wa utlwa dipina le mogobelo
1: ei
0: abitsa e mong wa ba hlanka a motsare taba tseo ke e
1: ntate motau
0: e wa re ho yena moena o fihlile
1: Ah,
0: mentata o hlabile namane e nontsitsweng.
1: Ntate motau.
0: O ba no bila mona sa phila.
1: Wow!
0: Ya ba wa halifa.
1: Ntate motau.
0: Aha na o kena.
1: Ntate motau ye mi semo.
0: Ke a ye mama ine.
1: Abutwa ha ya moho. Abutwa ha ye ke tsebang hore. Ke ena tshwanetseng a tshware di license. Abutwa ha ye re tshepetseng ho ye. Ntate motaung e ba bohloko ha e fitlha mona a botlwa ha ya moholo ha a fitlha a utlwa diduma a bona batho ka ntle o bitsa ye mong wa bahlanka hore o re ho yena dintshang o re ho yena ho etsahala e mona o re ho yena mamela ngwaneno ya neng a lahlehile o kgutlile ngwaneno e sale ya tsamaya modimo o mmoseditse ka tlong ebile ntate wa lona o hlabile namane e nontshitsweng temana ya 28 ke yona ntate motaung e re emisitseng ho yona e re ya ba wa halefa a ba hana o kena re na ke nano ha ke na ho kena meketeng e sa tsebisale ha tshwanetse a ketike ngwanabo ha tshwanetse a opele ngwanabo matsoho a leboe modimo a re modimo re ya leboha o mmuseditse hae moruti maine ntate motaunga kokotang di province tsohle kenang ka hara malapa hona le ngwana ha nang ho keteka bana babo hona le ngwana ha nang ho celebrate bana babo hona le hore aba phahamise wa ba seholla o bua puo tse mpe wa rwakana o tletse dithohapo bibele re jwetsa mantsu ana re abuti ya mohugo ntate motang hona le abuti ya moholo ya kwasitseng ka nthotsa batswadi ba hae bana babo ha ba tshwanela ho di tshwana abuti ya moholo ha tshwanetse a lo sebetsa abuti ya moholo ha tshwanetse a fate sediba bakeng sa bana ba hae abuti ya moholo o tlotla o tlotseka le dipitsa tsene di pheha bohobe tsena tse ntsho madikotwana abuti ya moholo mama medi ha ke tsebe nanane o lena le o fumane le o kang tate motaong ke shebile nako modimo a ka thuse malapa aka thuse malapa
0: kene malapeng
1: a kene malapeng
0: a moruti wa ka
1: thuse malapa ntate motaong wa tseba setshwantshong sena
0: moruti
1: ho lwana abuti ya mohogo kabaka ntate motaong o ka bo sa phamisa kodilo lena
0: askis moruti ke a tseba
1: o ka bo ile wa letlwela maqeta
0: pepi pepi mofuke
1: o etsa le nana o le ba buima ha le ya pheletso
0: pepi phuka
1: o ba jwa le modimo re
0: kai
1: re ke re bua pheku di mama lapa
0: yes maine
1: malapa hloka ngho
0: sa maine
1: malapa lwantsana malapa tswela namma
0: a papa mala mofuke
1: ke mo utlwile morena jeso
0: papa mala
1: e fang kgeding ya mareka ntate motaong ke leka o kekisa tlholo ke eme hantle ke a leka ke a leka morena jeso o bua mantsu yana e fang kgeding ya mareka kgaolong ya boraro temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mene le mashome a mabedi a nang le metso e mehlano o re ntlo ya itwantshang
0: halleluya
1: e ke ke ya tia
0: halleluya
1: mmuso wa itwantshang
0: halleluya
1: o ke ke wa tia ntate ka lebitso la morena jeso malapa ke yana modimo wa ka a ko a tsose hape ntate a ko busetse thabo malapeng modimo waka kgotlisa kopano re ba kgomaredi ya kokotane boko seshwe le lengono modimo waka ke a rapela ore o ko budulele bophelo bo botjha
0: maine
1: budulela matla matjha
0: halleluya
1: budulela bophelo bo botjha
0: halleluya
1: modimo wa ka fodisa malapa ohe
0: oh, yes,
1: busetsa pelo tsa bana ho batswadi ba bona
0: oh.
1: Busetsa dipelo tsa batswadi ho bana
0: oh.
1: Modimo wa ka re a rapela ka lebiso la morena jeso pelo ya monna e khutlela ho mosadi wa hae pelo ya mmeno e khutlela ho molekane wa hae modimo malapa a kula re dutse matlong a matle malapa a kula modimo wa ka re palama makoloi ya matle malapa a kula le ha modimo wa ka re apere leibole empa re a tseba dipelo tsa rona di a baba malapa a kula modimo wa ka re o tshepile o modimo a nang le matla o tseba o fodisa malapa kaofela ntate re tlwelela malapa ana ho wena re bua bophelo bo botjha ka lebitso le le leng lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen
0: amen moruti re a leboha
1: ntate motaong a re fe modimo sebaka a e se mosebetsi
0: amen yo
3: motho e mong le e mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc ikasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikasa.org.za le complaintscc@ikasa.org.za.
6: Loko la botlhatsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off ho di service tsa Nutrifresh kitchen essentials. Ha re ga di tlhahisa tse jalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o boloka 7 rand ka pa 400 gram cool baked beans in tomato sauce fela ntle le light le mefuta e meng ra ka tsapedi ka 30 rand o boloka 6 rand di theko tsena di fumana ha ho fihlela la 6 October ha tshe ba isa le teng spa fela ho na le dipehelo.

Ke a utumedisa ho mamedi wa ka ya motle. Le hona ho ka o mema, ke a o mema hore o tle. Sontaheng sena sa letsatsi la kajeno. Mme ke o memela hore re tlo fumana lentswe la Modimo. Mme o tlo ikutlwela lentswe la Modimo, mme ntate Modimo a tle a tsebe hore a fetole bophelo ba hao. Tshebeletsong ena ya Sontaha eo ke e bitsang ka hore ke letsatsi la hao Morena. Mme re tlo boela re fumana pina ka bana ba borona e leng bona barorisi ba Morena. Mme bona ba tlo re fa pina e monate e reng ke utlwa lerato.

0: re a leboa ba rorisi ba morena ka pina eo e matla ke utlwa lerato ha re ye lentsweng la Modimo mo mamedi wa ka ya ratehang lengolo lena la ba Filipi gaolo ke ya bone temana ke ya bone go ya botshelela mme ke rata gore pele re bala lentswe la morena ke o atametse ka pela Modimo ka thapelo go Modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re boetse ntate re atamela tafoleng ya gago mo re tlo utlwa lentswe la gago Modimo wa rona re atametsa mo mamedi e mong le e mong gotlhe mo a leng ona teng Modimo wa ka ka sebaka sona sena Modimo wa ka ba bang Modimo wa ka o mametse tshebeletso ena ya sonta a le diphateng mme Modimo wa ka lokileng o a kula mme Modimo wa ka re kopa o tlolle letsoho la gago o mo ame o mo fodise Modimo wa ka ya lokileng e mong o mametse tshebeletso ena Modimo wa ka ya sontaga o tobane le maqakabetsi a bophelo o shebane Modimo le diphephetso le ditsietsi le mathata tsa bophelo bona le gao le jwalo monga rona Modimo wa rona ya nang le maatla ntate wa morena wa rona Jesu Kriste le re ntate a lokileng o tlolla letsoho la gago mme Modimo wa ka lokileng o ame bana ba gago Modimo wa rona re rapella palo ena lentswe la gago gore e ke e fetoe maatla maphelong a rona mme e fetoe Modimo wa ka tshepo le tsoseletso eo ntate a lokileng e tsoseletsang tumelo ya rona go wena lebitsong le maatla la morena wa rona Jesu amen lengolo lena la ba Filipi gaolo ke ya bone temana ke ya bone go ya botshelela Philippians chapter 4 verse number 4 to 6 yona e bale ha tjena ha re fumane ithabeleng moreneng ka mehla ke boela ke rialo ke re ithabeleng mosa wa lona o tsijwe ke batho bohle morena o haufi le seke la bilaela letho empa nthong tsohle seo le se batlang le ke le se tsebise morena ka thapelo le ka kopo e nang le tebogo mona mo re balang teng motsheareng ona wa hoseng wa letsatsi la kajeno ke ratile gore ke sebedise mantswe ana jwalo ka mohloditero wa ka tlohella go belaela le go komakoma rapela tlohella go belaela le go komakoma rapela mona mo re balang teng lentswe la Modimo le re mosa wa lona o ke o tsijwe ke batho bohle gobane morena o haufi ga le qeta lentswe la Modimo le bua mantswe ana le re ithabeleng moreneng ke rialo ke ya pheta gape ke re ithabeleng ka mantswe a mang thato ya Modimo ka rona re le bana ba gae ke gore re phele bophelo ba thabo ke gore re dule re thabile ka gara malapa a rona re dule re thabile manyalong a rona re dule re thabile mesebetsing ya rona re dule re thabile ka gara dikgwebo tsa rona Modimo o a rata gore re dule re thabile ka dinako tsotlhe re thabile hoseng re thabile motsheare re thabile mantsiboa re thabile bosibo ke ka lebaka leo Modimo a buang mantswe anang le re rentswe la Modimo ithabele moreneng re tshwanetse re thabe go mokana Jesu re thabe go ntate Modimo re thabe lentsweng la gae re thabe boteng ba ntate Modimo le re lentswe la Modimo mosa wa lona o tsijwe ke batho botlhe ka mantswe a mang batho botlhe ba o potapotile ba tsebe mosa wa gago batho botlhe bo aisaneng le bona ba tsebe mosa wa gago batho botlhe ba o sebetsang le bona ba tsebe mosa wa gago mosa wa lona o ke o tsijwe ke batho botlhe ga re le bana ba Modimo ba rapelang mosa wa rona o tshwanetse o tsijwe ke batho botlhe gore batho bana ke bana ba modimo gore batho bana ba ya rapela gore batho bana ba rata modimo mosa wa lona o tsejwe ke batho botlhe ga ke sebe gore na ke eng yeo wena batho ba o tsebang ka yona mo na lentswe la modimo le re mošwa wa lona lerato la lona le tsejwe ke batho botlhe ga ke tsebe gore mosebetsing mo o sebetsang na ba o tseba mošwa wa gago na ka gara lelapa na ba o tseba mošwa wa gago na ka gara metswalle ya gago na metswalle ya gago e tseba mošwa wa gago na lentswe la modimo le ya re laya le re mošwa wa lona o tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi ga morena se a le gaufi ee go lokile go jwetsa batho ka taba tsa modimo go lokile go jwetsa batho efangedi ya morena jesu fela ba tshwanetse gore mošwa wa gago ba o tsebe mošwa wa gago kgotso le thabo le nyakallo ya gago ba di tsebe ba di bone mošwa wa lona o tsejwe ke batho botlhe morena o gaufi le re lentswe la modimo le seke la belaelela letho le seke la koma-koma ga le batla mosebetsi le seke la koma-koma la bua nthwane la tloa la bua yane le re lentswe la modimo ke a le kopa baratuwa le seke la belaelela letho le seke la koma-koma bakeng sa letho go na le batho ba ratang go koma-koma e le bana ba modimo o tla koma-koma ga a tsoa oseng a koma-kome motsheare koma-kome mantsiboa lentswe la modimo le re tlogelela tlogelela go koma-koma empa ntho tsotlhe tse o di tlhokang o di kope go modimo ka thapelo tlogelela go belaela lentswe la modimo le re o seke wa belaelela letho ga o tlhoka diaparo o seke wa belaela ka lebaka la diaparo ga o tlhoka thuso gore modimo a o thuse o seke wa qala pele wa belaela o seke wa qala pele wa koma-koma ga e le mona ke tlhoka thuso na ntate modimo o tla nthusa na lentswe la modimo le re ntho o tshwanetseng o etse o tshwanetse gore wena o bolelele modimo ko ye o nang le yona o atamele legodimo ka thapelo o rapele ke ka lebaka leo molaetsa wa ka o reng tlogelela go belaela tlogelela go koma-koma rapela go na le bana ba modimo ga o tshwanetse ba rapele e be ba tla koma-koma ga o tshwanetse ba rapele e be ba tla belaela ga o tshwanetse ba rapele le e be ba tla bua dintho di gana go fela mo na lentswe la modimo le re mošwa wa lona o tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi ga le qeta le seke la belaela bakeng sa letho empa sotlhe seo le se tlhokang le ke le se tsebise modimo ka thapelo e nang le tebogo ka mantswe a mang modimo o rata re atamele go yena re mo tsebise seo re se tlhokang fela baratuwa re tshwanetse re tumele ga re atamela modimo ka thapelo ga o tlo buisana le modimo o tlo mo bolelela ditlhoko tsa gago o tlo mo bolelela dintho tse o tshwanetseng a o etsetse tsona tlosa dipelaelo pelong ya gago tlosa go belaela maikutlong a gago tlosa go belaela molomong wa gago ka mantswe a mangwe o seka
1: wa belaela o seke wa tletleba wa ba motletlebi ya dulang a tletleba ka nako tsohle lentswe la modimo le re o seke be wa tletleba ka letho empa sohle seo se tlhokang gore modimo a o etsetse sona o mo tsebise sona ka thapelo e nang le tebuo ka mantswe a mang ga o atamela ka pela modimo jale o tlo bua le modimo o mo jwetse modimo ke rapelela bana baka ke ba kopela mosebetsi bana baka ga ba sebetse o dumele thapelong ye o e etsang metseba gore modimo o teng ya tsebang go araba dithapelo modimo o teng ya tsebang go utlwa dithapelo lentswe la modimo le re sohle seo le se tlhokang le se tsebise morena ka thapelo e nang le teboo
0: modimo lentsweng la gae o re le seke la belaela baratuwa empanthong tsohle seo le se batlang le ke le se tsebise modimo ka thapelo mekgotso ya modimo e fetisisang kutlwisiso ya motho e tla busa dipelo tsa lona go morena Jesu ka mantswe a mang go tletleba ga go thuse letho go belaela ga o thuse letho modimo lentsweng la gae o ya re galemela gore re tloele moya wa go tletleba re tloele moya ona wa gore re be le moya ona wa dikomang re dule re komakoma go motsheare le bosibu motho ga a tleta o rapela o tla komakoma ee ke nnete ke rapetse na e fela modimo a nkutlwile na wa belaela kore ga a golo ore modimo o mo utlwile wa komakoma moya ona wa dikomang moya ona wa go belaela lentswe la modimo modimo o bua mantswe yana mme sohle seo le se tlhokang le se tsebise modimo ka kopo ya thapelo e e nang le teboo ka mantswe a mang ga o qeta go kopa ntho o modimo o tshwanetse gore o lebohe modimo gore modimo o setse a utlwile thapelo ya gago o lebohe modimo gore ntate modimo o se a arabile le ga karabo o sa e bone ka nako eo fela o lebohe modimo gore modimo ke a o leboa gore boemo bane le bane le bane o se o sebeditse ka bona lentswe la modimo mona mo re balang teng le re o tshwanetse o lebohe modimo ka thapelo e nang le tebogo lentswe la modimo le re kgothaletsa go rapela batho ba bangata ga ba rate go rapela batho ba bangata ba rata go komakoma batho ba bangata ba ya rata go tshwara mane le mane empa lentswe la modimo mona mo re balang teng le re mošwa wa lona o tle o tsejwe ke batho botlhe gobane morena Jesu o gaufi ka mantswe a mang baratuwa botlhe ba gago bo tsejwe ke batho botlhe ka mantswe a mang tumelo ya gago e tsejwe ke batho botlhe gobane morena o gaufi mme lentswe la modimo le bua mantswe ao gobane morena o gaufi jalo ga morena a le gaufi re tshwanetse re phele ka tumelo re tshwanetse re phele ka tshepo je ka lebaka leo lentswe la modimo le bua mantswe ana le re lentswe la modimo sotlhe
1: seo re se hlokang ka thapelo re se tsebise Modimo. Ka mantswe a mang, ga o na le ntho e o e hlokang ngwana Modimo, ga o a tlameha o tsebisa mme wa gago, ga o a tlameha o tsebisa ntate wa gago, o tshwanetse o atamele legodimo la Modimo, o tsebise Modimo ka thapelo.
0: Lentswe la Modimo leo re le balang le re mosa wa lona o tsejwe ke batho bohle, gobane morena o haufi.
1: Metsamao ya hao e be metsamao e tletseng ka mosa wa Modimo. Dipuo le dipolelo tsa hao di tlale ka mosa wa Modimo. Ntho e nngwe le e nngwe e o e etsang e tlale ka mosa wa Modimo. Jale lentswe la Modimo le bua mantswe ana, le re mosa wa lona o tsejwa ke batho bohle, gobane morena yena o haufi.
0: Mme re santsane re itukisa re mametse tshebeletso ena ya Sontaga, mme re tlo ya pineng ya rona, re tlo fumana pina. Wena momamedi wa ka ya motle tshebeletsong ena ya Sontaga, re tlo fumana pina ka Holy Life Family. Mme bona ba tlo re binela pina e matla, ba re ntate lerato la hao, ba re ntate lerato la hao, wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi, ke thapelo ya ka hore pina yena e ke e sebetsane le moya wa hao. Pina yena e ke e fetole bophelo ba gago. Re santsane re tlo e mamela, mme re ya go yona gona jwale. Ntate lerato la gago, Holy Life Family.

0: Motho motle batho ba bangata ba re hai khutle. Hai khutle ka hlolo yane etse hlo ya lifu ba re hai khutle. E mongong o tsbona ari ntate mtaung ha o tswarwa ka tshunya o ske wa ya court o ile kwallwa. Ebe direct o tsjwa loka sekgwa ebe direct. Ara ha o qala o tswarwa ka tshunya fela ba tsama e ba lo kwallwa o ske wa hlale le khutleng la dinyewe. E mongare ha o tswarwa ka thipa o ske wa ya wa re lo hlale khutleng la dinyewe ha ba o nka maponisa ba o thola ka thipa o hlo uwele. Ndate mtaung nna ke tswa Lesotho ko a kodisang. Ha ke baye ditronkong tsa Lesotho fela are o tsika a re na ntate mtaung ha o tlwaetse o etela Lesotho ha o so fete fela ko re ba o ise tronkong tsa Lesotho tshe ngwane so ha ke so fete. Ke tla ke kope ke na le motswalle wa ka e moholomane teng monna ya tshwara mesebetsi meholo ya mmino wa semoya. Ke na le motswalle wa ka ka mono. Ke be le moshane mong ya binang mmino hape o na sentso. E tla re ha ke le ka mono ke kope sentso, ke re sentso a ko nkise monna ke ile o bona. Ke kope lereko mono, ke re lereko monna a ko nkise ke ile o bona mono rena. Goba ausi makodisang rena a ko fela o tsela fela mo o kare o ye tronkong tsa ka Lesotho. A re ka Afrika Borwa ka mona ao ha o banna. Ha o mona titronko nga o mona te o kwallwa. He? Re tsa imba thung re ka itsa eng? A mo America bona wa letsa kwano. Ntate ditokelo tsa ebola South Africa. Tsa ebola tsa iqeta nyele. Ke nna murimi ka mona ka re feng khotso. Ar tsa iqeta ditokelo tsa iqeta Africa borwa tsa iqeta gwa fela ka yona. He e bo banna. Le re ndwale ara emu mu mamedu ngotsi mona he o reng re ke bone ndate mota umola wa motheo o fa di nokwane le mashudu le babulai ditokelo ho feta mang le mang botsanna ndate mtaung ke le ka o founa ke a chesa mo ke le nteng gore ha ke tsebe ke iketse mo ke le nteng ha e khutle hanga pale o ingotse jwalo o tswa ke na lucky o ke na le sedi a ke tsebe bane me kutlwe ke chesa man hai ndate motaung ngwane so ba mofumane letamong ngwane so fumane letamong ke kopa o kena mona ha ke kholo re kore ke a chisa a ngwana mme ngwane so ba mofumane letamong me hono uthe aha yo mono le tamong athe o le tamong leo a o banna o o tske wa le bala ka jeno ha
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ya bohlokwa ho bafani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. ho tloa ka la 16 Lwetse 2026 ba fane ba thupelo ba tshwanele hamba ka etsa dikopo tsa kananelo ka pakatoloso ya boholo ba tumello ba kensa thupelo tse amohetsweng dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa sira tlhahlobo le tumello ba kensa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
0: Hasmo he motshemotle ka mane ka motseng wa Fefetu la Frankfurt ga utlwa ore ka tseno ba tlabe ba fa masipala wono di lori tsa metsi di katakata tsena tse mmalo mosehla hore nge le shume le metso emedi hona ka tseno ba re ke playground ka mana ke ground mo ho ba palante mo bana ba ba palante man ho reng ya le shume le metso emedi ka monaka a Frankfurt muso ore ho maspala nka mna sebetsa ditsela dimpe mona batho ba bana metsi mona mme ba tlameha hore ba fumane metsi ke feta mo ke ho reng ya le shume le metso emedi ere ke fete ke kena ntunyina ya bohlokwa kenke mo mamidi mo ngape kwano ndate kodiwa e hlaileng wedela ha ke tse borona re tla ithiba jwang a ino ba wedela fela diatla Afrika borwa mona man le mangwe tsa nthwa e ratang kana kwa e ratang e kore mo mamidi wa tswa ke a utlwa fela ke batla re ke re itshebe rona ka borona kore ke batla rona le wena botho ba gago o botshebe le wena wena ka bowena kore o ko itekole o itshebe jwalo ka motho rona go etswa ke eng gore batho ba bangwe ba seke ba di etsa dintho tsena tse e tsalang go rona makeišeneng ba re phelang le bona kwano Aforika Borwa beke le beke o bolawa mosadi mme basadi bana ba bolawang ke ba batho ba batsho peresente tse 99 ke batho ba batsho ba latlhelwa gaufi le mabitla eng ke re ke eng go feta kgwedi go shwele batho ba 17 ba thuntswe kapa mane bekenyane ne ba le bakae ne ba le 6 9 11 ke eng go rona batho ba batsho ke eng go feila mo re dulang teng ho feila re dula mo ho le mfeila re dula mo ho le mfeila feila feila feila feila feila re a dula re a khona ho dula ho baneng mo mamedi o moyeng khotso
3: khotso nda ke motaung hello
0: dumela ntate ha re bue
3: ntate ke pula ya bua mona fufanteng ntate thuso Tata ula ba sa ho baba bona baba o lwa le tshutuna arfa to go ma ula tsa phoso ka ntwe le ya hore are bana ba na le tokelo bo mme ba na le tokelo mmolai o na le tokelo le pantiti le na le tokelo ka tsela ya na tsela tsa la ga ofela ha ba sa khona di phila
0: o re le baka ntate ke ditokelo
3: ditokelo ntate ditikele ke tsona tseng hore le fatela le tshintshetsa na le batho ba ka ntle ba bona hore South Africa hao ha re fitla mang re tla ntshong le re batla
0: le batho ba tswang ka ntle ba fitla Africa borwa ba etsa ntwe ba e ratang le melata ha e fihla ntate o tshojwalo ba etsa ntwe ba e ratang mo primiri wa Limpopo ona la ha hulu ka boitshwaro ba monnane Lawrence a ileng a kena ka phapusing ya basadi a jwetsa basadi ro tla ba thunya yeno a tswang ka ntle e o fane sa se qetellang ka nyama ha ke tsebo bitsa se fane se o hantle fela le bitso la ke Lawrence e ba molelekile mane mo ana dula teng a bua hore yena o na le tshelete o tla etsang ya fumanang di tender hohle o buile ona mantsoe a batlileng a tsamaya hantle mona ho ntate hore re ntse le batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa ba telle mmuso ba telle Afrika Borwa ba seke ba e bona ka next a re bona Lawrence tselana bua a ile o kena ka mane ka mo bomme ba itukisang ka teng ka mane ka privateng ka mo bomme ba itukisang ka teng a ba ba supa ba jwetsa rotla ba etsang a re bohlale bona bona bona a bona hore o ya busa o wa laela monneu le mone mona ho marandra tswe swabisang a kalo entsweng ke monna kore motho no swaba o le mongwe re bana bo Bill Gates aba soka ba etsa marata ba etsetsa batho marata hore bana le chelete ba twa ruileng ba batse balang ba ruile le fatse lena ka ofela yena o tlo bua ka mwana le chelete ka teng a jwetse bana ba borona khaitsedi tsa rona bana ba rona ba kwano la ping Africa borwa hore ba futsanehile se hane ke tsiba mwala wa imu mamidi ne ke tlo moletsetsa mshaneno ke u jwetsa ntwe kgolo ha ke bapala ke tshojwana hane ke tsiba mwala wa ne ke tlo moletsetsa ke mmotsa rumo ho ba neng wile wa etsa ntwe jwalo o no ba tlang ka mane ka mo bo mme ba leng ka ne ke tlo moletsetsa nna yeno thuso motau ne ke tlo moletsetsa gore monna o kene jwang ka mane o lo jwetsa bana bana ba batho re bona ba futsanele Hey Schwartzy. Sho. Kore motho a heba. A jwetsa bana masako kometse. Le ka mo yena ruileng ka teng. Hona jwale he di tender tsone nga di fumana di a fuputswa. E bile ba a fuputswa re o kene jwang Africa borwa o tlileneng ho etsala eng. Kana mosuthu ring, phiri se entse jwa. Mosotho bua ka phiri ke a kwala mo mamedi khotso
4: khotso ke tamtang le ga
0: ke tendate
4: a re a phela re mpa
0: e ntate wa ka
4: e ke amose ka paris
0: amose paris
4: e
0: re tsa jang amose tharollo re ka itsang
4: e ke yinda re mpa
0: ke
4: tharollo e teng rona jole ka ba a hi ho tswa di ba ke se fapa fapa ne re tlameha bo rona re ikopanye o ya ka dibaka re forme re be le ntse tsana le di unit mo re talang teng re operate di crime mo tswa teng ka matswa mang ntho engwe le ngwe e tsanang gore o bolawa ga bomme ntho e bang o e bona e etsagala morautse tlhokoetsa bomosebetsi jalo ka ofela ke ntse re ka iketsetsa tsona bo rona re le batsha ka go batho ba teng tswa dikelelong tsa rona go ya ka mo go utlwisang ka teng motho modimo o bopile motho re a ka iphidisa go tswa kelelong ya hae o sa tshepa mang kapa mang so ho bolela gore batho ba lokela go dula fatshe ba tle ka maano a fapafapaneng nna ke na le gona ke ile ka bapala dikarolo tse tshwana le tseo tsa go thiba crime ka gare o community ne ke etsa bobebe ntho eno and-e o ne o thibele le gona jwale mo ke dulang teng o sa thibile le gona jwale and-e ga re sa kopane se batle ba nako mare re ithibile le gona jwale tsena ke sa le busy ka yongwe ya go create-a mosebetsi ke na le project e kgolo gampe ke tlang ka yone ebile ne ke itsee
0: ke a lebonta se re ya o 12 o'clock he ne re tle re batla o ntshwarele se tlo ba nako ya ditaba motšhini ona o tlo re gaola nna le wena ka mona ba o sebetsa ka nako ke a leboa ka moo ka parisa re ka iketsetsa o tshojwalo mofololo o tla ba teng mo mamedi a o fele naneo le o le ratang re ka o fela mme mane metsotse ka mashoma raro ka morao re a bone e tla simona ka Bloemfontein Hoffman Square tla ba mohanto bomme ba bitsitsetse bontate tsentsho Royal Family Church ho ko ilo boniswa dikerese ho rapelwe ho rapelwe ho bitswe ya gore ho bitswe le bitso la ya u dimodimo re tla kopana o sane ho raker shumele metse mmedi o mametsa le CDFM khoteng la gatsola Afrika borwa ditaba

0: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matšhabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masepala wa matšhabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokagalang. Matšhabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
1: Bloemfontein e tukisetseng ditheho tse sa feleng. Kufa re imetswe basadi comedy show e tlabe e tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro 7th October. Mashabela Galane, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Zico Sithole le Baba. Minyako e bulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa re imetswe comedy show. Rea Kufa Sen.
2: O tsere dress engwe sa lae rukisha ko swaithe.
3: Kitika huruma. Kitika mo tswanti.
4: Ke sele mo ya to Yesu.
3: Ke bo tshaba ba gao le le sedi FM. Sehla sa selemo se kene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
5: Manish on a beach shebang.
6: Hi Veli, hi Mbololo, hi Utestrata, a ntse ku jile ka tsebe. Ke le ka mona ka botshabelo section C2. Ho bua le Mimi Sly, sharp Mbololo.
3: Mina ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le Veli Moloi.
7: Just wanna take it nice and
3: Holy City FM.

Ere ke o lebohe Mvololo mo mamedi dumela. Ditaba tseo re sa tswa di amohela ke tsa hore ho fumanwe setopo se seng sa mosadi haufi le seporo sa terene se Strijdbelt Springs se Ekurhuleni. Sena ke setopo sa boleshome le motsomong sa ho fumanwa Ekurhuleni dikgweding tse pedi tse fetileng. Ha setopo se le seng se fumanwe Soweto nakong e fetang beke, e leng se tlisang palo ya ditopo tse seng di fumanwe profenseng ya Gauteng ho leshome le metsomedi. Mokomishinara wa sepolesa sa Gauteng Tommy Mthombeni o lebile sebakeng seo sa ketsahalo. Dintlha tse feletseng o ka di mamela ditabeng tse latelang. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re technology e thusitse sepolesa go hlwaya ditshwantsho tsa babelelwa ba robedi ba batlelwang go bolawa ga batho ka o thungwa Wedela le Joloputswa Bophirima. Batho ba leshome le metso e supileng ba bolauwe ga ba bang ba leshome le metso e mehlano ba tswile dikotsi nakong eo banna ba robedi ba neng ba tlhometse ka dithunya tsa AK-47 ba neng ba thunya batho ba neng ba le tameneng ka majeke ka jeno. Ramaphosa o re ho hlwauwa ga babelaelwa go fa sepolesa lesedi le hlokolosi go ka tshwara ba ikarabelelang ketsahalong ena.

0: Whitney Elizabeth Houston, All the Men I Need, Kgetho e Matla. Ho ke nako ya setso mpelong Palesa le Johannesburg. A lebisa molaetsa wa hae o monate ho morati wa hae le botshabelo tumelo. Mashoma mararo metsotso ka mora hora ya bobedi le Sedi FM. Ke nako ya setso mpelong. Ke a leboha monate kana. Kutlwile o leetong o mametse le Sedi FM ka jeno dintho di tsamaya monate. Re nka lengolo la bobedi la momamedi gobane ka nnete re ntse re le mona.
1: Re ka o fela nako ya setswang pelong.
2: Mamedi a otla ga monate tshebeletsong ya lesedi.
1: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go le Sedi FM ke molelo.
0: Ke dutse ke nahana ka wena ho tloha ha re ne re qala ho kopana ho a mang a mabenkele a dijo lentswe la hao lentse le lla ditsebentsaka ka dinako tsohle ke hopola mahlo hao ha o ne o ntsheba o re o kopa ho bua le nna me ke le ka utlwa ka phallo ya madi hore eno a ke moratiwa wa ka bathong are ha ke na le wena ke ikutlwa ke phethehile lerato la hao le mphile tshepo e ntjha ke batla o aha bokamoso le wena. Teboho monna wa ka o ntata bana ba ka me ke tla dula ko rata ka pelo ena ya ka yohle ho bane ku file yona ho tswa ho moratiwa wa hao karabo a re mvolole ke kopa ka pina ya Luther Vandross here and now.

0: malala.
1: Ufa munati warama kale dombolo, dombole.
0: Rama yetsa dijotse monati di be ramalicious. Fumana rama tabia hao, kaje.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mina ko phodileng wa maikutlo ka Sontaha le Vele Moloi. Holisedi FM.
4: Dumela mvolisto au chastrata. Ke tsora me le khubula 88.4 ke le ka mona ka Jimiston the cellular harmon na tse ya le moya ska motho phofolo tanko
5: hi o testa ta bona yo girl di ne mo khetse ku zile ka tsebe ka mino mona tse ya ke le ka mo Ramsay for rata show veli ka rata hle ke a tshepa lona ng rata fela jwang
6: veli mulo bolo Ole Sedi FM. Velimulo. Bololo. Ole Sedi FM.

The power of one. The power of one. Anna pinena mo mamedi nketsetsa mo ferefere ke a TP a Teddy Pendergrass bua mantswa matla matla kopano mantla a o bua lentswe le leng ho sna na hana ngore ke tleva ho sna ya na hana ngore o tseba haholo me re dumellana ka ofela ke yona ntho e qetang dikamano tsengata ha o tlameha hore re dule fatshe re bueng re be ntho e le nngwe mang o batla o bontsha hore yena o tseba ha kae ke tleva ha kae ga le ntho ena e etsa o e tseba ha kae fela a sa batle o mamela maikutlo a motho e mong ke ka hona merabe meng e re hlola dinthong tse ngata jalo ka batho ba batsho gobane mang le mang o batla ho hlahisa bohlale ba hae ke ka hona TP Teddy Pendergrass I love the power of one mamere mehlano metso tso pele wa tla hora ya boraro ke a leboha ka jeno ke a leboha ke fella mona ke teng o sane mesong a ditheo dikalaneng pakeng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano mamedi ei re tshwere taba tse matla skaba o feta re tlo bua taba tse tipileng haholo re shebile rona banna re shebile taba tsa bohlokwa re tla boela hape re tshwara tswang dihwai teng re tlo bua le itumele modise na le taba tsa bohlokwa tse re tlong ho di tshwara mono etsa bonnete ba hore ha o dule o dula place ya le moya sa o dula o mametse le sedi FM ka dinako tsohle mo mamedi ke a o rata na le kgaitsedi ya ka re e ileng a romella voice note mona re mvololo wa tseba ko rata ke a ipotsa wena o ngata kgaitsedi ka le nna ko rata fela jwale ha o tsebe ebile nna ko rata o feta gobane ke mona o dutse le sedi FM ke a leboha hle mo mamedi kae kapa kae re tla kopana ka mona ka Hill Brown tlabe ke le ka mono ka yekumona a papian grill ake tswa mona ke le bateng nnatefela ke manane ohle a tla o latela a tshebeletso ya lesedi tsholwa le o ka oke o sa le teng o tlo nka kanano le monate la dipapadi utlwa goreng ena ya boraro o fitlha goreng ya botshelela kosia jalo ka pine monate Chris Walker How do you heal a broken

Yes, Lesedi FM Sunta beke nga tsulo le ukauke. Ba re ke monga pofu ba re smart ya re batho ngempe ka burikgweng. Dumela hle mo mamedi. Ke tsama le DK ka jeno. Haletsa tsila ho latswalo ka jeno hle mo rena gotswa nketsetse wena ka hore le ka hore. Ke te ga monate Sunta insene. Ho taba monate hey. Re ho renya botselela ke sonte ha ka tshe.

go fela le joalo mme di tsebeletseno a ke mollelo a ke le sedi FM o tla di le mo tse mashume a tsheletseng a metswetse letseng re a le bogodi e ke a loetse ke September godi ke a botshaba ya sa le ka mono go tloga di 25 bana ne le ka la bohlano se kwa le ka jene ke di 27 re ntse le ka mona ka Belkom mo mashabeng ga ma ela ngwana mme e ke a tsaba pele tlo ntshebella jwala ha ke hasaje le be le tswa di ofising kwa le tlo sheba gana ntse ke etsang ga mo ntso ya ntle ngwana mme ba be diskala ba le ba hle ho tla ho ntse ona le papadi ya cricket ka jeno mo le boeng a tshwane o tla nna ofe di ntlhagolo Africa borwa o tla nna le Australia ke bona ntse ke sheba sheba hanyane ke le tsile mona ka re hle re batla re le ka mo thaka di fatelang ga ding ba tla o nyolosetsa ho batla o le boimanyana mohlomo ya ntho di tla fetwa fela ha o tla re fa ditaba tsene he malebza ngwana re ke rutlo rena a taba di batla di emejwang hle ke bona ntho tsa Africa borwa di sa tsamae hantle ho hang fela empa he re tla re re ke ka le mona ka letswalla la naha ya Afrika Borwa o tla etsa ona Free State e ka mrana konyana sa le monyane ba monka ba moisa ka mona ka Eswatini khutla sa khutla ba la tshwerepina a ke bua ka press o tla etsa ona mona bo mothentim o re yena o rata yena fela ha le hantle mamedi nna ke rata wena fela bana ku wena monga feme wena monga tshebeletswena tangi temba nkhato e bana ka mofumela ya motle wa manna Hey, I'm Ruti Maine. My friend, you know I'm at the bun. Dad, we take it truly. Come up, Palapina. Grata, we're not fail.

0: E non che presto con le serie FM. Poro scella buena fe. Ai capito se ma tava na ka ka mona ka pele ko mo machabi. E motho a tsiba ntho wa itsiba. Ho hlopisi bo mata. Re bua le muruti ma ine mo re a hlopisa ngwana nkhatwana. Wo. Tshekele tabatsane ma melhle o tshekele tabatsane tsa di GBV. Ditshebeletso e hlile di tshwere taba eno matsatsing ana momamedi le ona jwale tjena ntse ke bua le ngwana mme taba tsa ikurilene mane momamedi ho be haholo ho qeta ho fumana topo se seng hape. Fumane topo se seng hape sa motho wa mme. Ei ho thata ke yona ntho e tshwerweng mane bo Honey Park mane re butleng pele ka dintwa. Tlwelang ho qabana tseleng butleng pele ka dintwa, butleng pele ka dipolao tsa basadi le bana hle. Ke yona ntho e ntseng matha ona jwale momamedi ya GBV. E ha sala o shebe le di masipala ka ofela di tshwarane le taba eno naga ka ofela province tse robong ka ofela mamedi ba eme ka maoto ba ra butleng ka dipolayano tsa basadi hle re a tshepa re modimo tla re thusa re fete taba eno ba ba di metsotso ke robong bo sekeng ka mora hora ya boraro le nana yo ke la dipapadi ke sontaka jeno tsholo lo ka o ke tsama le DK ho tlaba monate ha ona gaso ya papadi ya bolo ka jeno empa he o teng he molebeng tshwane ke tla bua le yena metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya boraro re ke re utlwa rona di ntse di tsama jwang tsa Africa Borwa le Australia ke tsona a tsa cricket ke ODI ke ya bobedi ka jeno ke ya bobedi ka jeno ka nnete o fumane setopo sa leshome le motsomong ka jeno sa mme ka mona ka moo thweng ke stray belt ka Springs ai ke pele ke potele ka mabenkeleng ka mona ke ya kutlwa ke na le maatla kutlwa ke thabile ka jeno ka go tla tabola ntho mo
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
2: Le Serie F. Aquí mole.
0: Ho fela o le jwa le mabedi le sedi FM ke molelwa re tlo ba tswara ha holukwana ka mora hora ya bone mamedi tla be re banka ka bonga o edi ka braro re tlo bala ba itika jeno ba thewa ka nanya le sotho e ba tla ba le mwana bo miki ya bana na ya le sotho e tlo ba pala mona Bloemfontein he mo mabedi mani di papa ding tsa o phunyeletsa ho ya ho afkhono e ba tla me ba pote ka honna ka ya hona le ka ya pili ba hlomphei le supporta ho nna mona le sedi FM mo e tlameha go tlotla go lukisa ditaba ke le ntshwaga ka matso dane he ke le lokolle le etse ratas ntle le mono a le tlabe le tlotse molao tlabe le tlotse molao ka nnete le sa tsama dintho hantle hlongkwane bimbaka tata re bua mona mo kwetse so tsantsana le mo tsha hlopeng sa le sotho mo ba medisa dikwena e sa le motšha ka nnete tata re qoqaqoqa mona re re homhom re le ga bua le ena studiong se seng heela ntate o tlotlo itlhophile ke tshwere studio se kotsi mona studio sena se kotsi gagolo se kotsi mao ba bona ke ile ka tswa mona ke sa phutha dipampiri tsa ke re ke tshwara monyako mana se re etsolo please saga please papa phutha studio sena se kotsi sena se kotsi ke hlapa hararo pele ke kena ka mo se kotsi haholo ke studio se setle ka nnete ha o sheba ka mona o bona taba tseng ke dipikara fela mmamedi e motle ke dicamera fela ona jwale ke mpa fela ke dikwetsi ona jale ke sa batlo mpone ese anka ka bula mona ebile ke agetse sutu ka jeno ke mobe haholo o tla mona ntate o potile metsing kwana ke a o jwetsa DK ke a o jwetsa o la se bona le wena DK o la ka feta ka mona wa tsho le wena ai khona o tse ha o kena ka studiong ka mona le boko bo sebetsa ntle o kwa boko bona ba le wena mo jwetsa ro ya ka ka dotsa ma ntle ka nnete e ha o kena mona ke le lwene ya bulia ka nnete ka pa ntse ke re na DK ke o kharisa ke itsa tsina ba bere metso suke na ile hantle wele shumele metso mararo ka mara ho ra ya le shumele metso mhlano ya letsatsi so go tle 15 hours so nta hen sena e mo mabedi kgweding ena o ya ipotsa go na ha mo rutima ine le ngwana nkgathwa di ile la qeta gore nthena le etse kgweding ya borobong a 9 months le ibula ka kgwedi ya borobong ne le ge le etsaeng le bua ka 9 betsa ka 9 ntate ba re ke di-odd number la qala ka di-25 ke odd number la e kwala ebile le ibula ka di-27 le ge ke odd number ga e tloa golwa ntho e ne e qadue mone e thata golo ga e kgone e arolega o ke ba e arola re butle ke batla hafo ka mona ke batle hafo aiyo ntho e jalo o ke ke ba fumana letho watsho dk re ntate etlile tidio seno se batla go se aparele ewa kgele ntho ka nnete ee ba nthumelela molaetsa ba nna lejwe mofokeng lejwe o jwa ngwanaka o jwa ngwanaka o ntse ya jwa ma o ntse ya jwa ba mpetsa ka mona le ka mona banna bo molefinonyane ee le tleng banna le tlo bona gore ga so mona re etsang ebile re ka etsa tšhelete ka tv sene kapa ntse ke re nna molefi ee le kene bo o tlo sheba studio le re fe teke e ba go sa rata teke yane ntho ya e buang fela ke tšhelete ke tla re etsa jwang bana ba ntate a ke sa bue ka teke ee ba tlela teke o gobe re kena dipapading he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go tla ba monate nate nate nate o na le tlhopha seo ke se ratang mona sa mmino dk le bona ba betsa R&B ba ba bbbbbb batho bana ke ba rata gampe ntho ena ba ile ba enyolola ka mona ka New York ka mona bana mo o thweng ke White Plains ya ba ba fitlha ba nyolola ntho mone e kotsi ya hole ba e bitsa Always ke batho bana ba secret lovers batho ba silver shadow ya ke batho ba masterpiece ke batho ba kgale tlela ba e qala nthwena ba ile ba e qala morago kwana bo 1976 kwana ee ba e qala mono nthwena ba re ga re yeng pele ne tshwere bana batho ba dikakapa tse kotsi mono bo Wayne Lewis go le obe ago lempa a sa phele a re bua le wena tjena Wayne Lewis ke e mongwe a tlhopha sena he ba te mono bo Duke Jones ga ba qala mono he o le gobe uetsa nnete ba le teng mono bo nyeo ana ke ma motho ena banna a James Tanner e ka ba ka opola Tanner banna Ruby Tanner e itse a rwana le ntate ka mana ba rwana jwale ba otla nyeo ba otla divorce man ya ba ore Ruby Tanner ho monna wa hae ai ara ho yena o ka nka tsohle re ba ile o arolelana mane o nka mafa eng tshwaka 50 tshwaka 50 ga o ka nka tsohle le tshelete le matlo o ka nka tsohle ha o ka ntshiela fela fane ena ya Tanner ai nka tsohle o sie fane fela o ntshiele fane ena fela mona ke sura hlopa se sfulu the mighty Atlantic Star Bara solo rentse rutla monna le Sedi FM you deserve the best. Ke sonta ka re nka bua fela DK ku jwetse ka tlwella nthotsedi ka qoqa fela le mumamedi le mangafeme mumamedi we you deserve the best. Dumela.

0: e mo mamelo tshwaretse o tshwanetse ke tsona ntho tsen ha o motho wa mafuforetsano we you deserve the best mo mamelie tsatsi lena ke la gago le ga o kwa utlwagale ore o a phela o teng le wena o ngwana mamma a e hula ntho ane morutimaina a re goreng robithena ka mono ya nka ntsotlhe le ntshiele senei a ba re bua le ntate le ka nka tsotlhe la ntshiela morena jesu fela mfundisi ya nka ntsotlhe batlhompheg le ntshiele morena jesu bana o na le bitso le leng leo go le neiweng ka ntle o leno ke lona fela ee ke lona le bitso le e tsang tho tsotlhe ya mabedi ka ge nka bua ka jano dk o ne o sa nane ge belele diinterview tse ka thoko ke gonke ke qoqa fela mane ke ke bue ntho e nngwe mone
1: o tseba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na leng toro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tšhelete ya go qala ga o tlhokagale gore o emele dikgwedi o tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetogang ka pele fela e ka ba 1 rand kapa 250,000 rand qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoga sotlhe di etsagala ka nako ya nnete o seke wa fetwa ke deal or no deal south africa go tloga ka mantaga go isa labotlhano ka metsotso e 30 ka moraora ya bosupa mantsiboya go sabc 2
0: tlhokomela tlhe mabelekitse ke tla buisana le moleboeng a metsotsong e 30 a ka morago ra ena ya boraro re saletswe ke metsotso e robong fela gore e ketle ke ye go yena ke potlake a ka re fe ditaba o tla ka re fe ditaba ke batlo le e bua tabena dk gore na ga ntse e tsala kwang ka moo ke batla o duetsa nnete ga ke batlo e bua go gama mabedi bekeng yana re bone papadi ya pele ya pitso mosimane e maobane a bapala le kekine re fitlha re pšhatla ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe pšhatla ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe re tla bela re bapala ge harabeke re ya leboatlhe ba entse mosebetsi o motle nnete ya sala gone le diphetho dibapadi tse dingwe di tloa ka mona ka tlhopheng tse dingwe bekenyane dipota di tlaa ka mona tse dingwe tloa ka mona di ya kanqane ya a kenya bapadi tse dingwe gape pitso mosimane le ena maobane a fetofetola dintho banna a kenyang bothuma a kenyang bothuma maobane pitso mosimane ke sa e pheta nthwena go na le ntho tseo re nna ga ke dimametse ntho ena ne ke rutwe ke morutimaine o na le go bua ntho yana ba utlwa ka tsela e nngwe a ba futlha a re ntho yona o katang go e bua e nkgopotsa ntho e itseng kapa taba ke ena mo e dutseng teng ore o na re go nna ke professor kapa ke motho ana a moruta professor bona o na le a re go yena o na le leitlho le leng le tsebe ye nngwe o na le tsebe ye nngwe o na le leitlho le leng ona dintho ka leitlho le leng o utlwa dintho ka tsebe ye nngwe ana ona e bitseng ka sekgowa ke tla e gopola jale ne ke mametse maoba mona go theo pitso mosimane wa kgethang bothuma jwang e le sera sa setšhaba e ke batlo e bea jala go motho enwa ke nye public enemy pitso mosimane a re enemy motho ana a re o e bea gantle a re o re enemy na jale ke batla o bontsha ntho tse dingwe mabedi bophelo mone ka nako nngwe ba re ga o na letho ka matlho a nama a the o tshwere letho ee ba ka nna ba re ga o na letho ba sheba boemo ba ditaba ee a the o na le ntho mme ebile re ke ke ra bua ka motho ya senang ntho jale monne eno a keta o ke ena maobane ga wa monka le nako e ngata ke a theha monyetla gore aforika borwa e tlhabe ntlha ya bobedi e jale ke a nye marangrang a bua kang bothuma marangrang ke a bua kang bothuma yane o ne go itse o jwangjwang bona se ka ba tlo mamela motho mona ntse a o duetsa gore wa fokola o jwang ya senang maatla a ka re o na le maatla ee ga o re lemati lena ga lena o bulea jesu go tla kena se ka ba mamela motho bana ga motho a ka bua ntho ke kere go motho a motho a bua ntho empe bophelong ba gago o e mametse o bo o e nka o sebetsa ka yena motho ya buile ntho eno yena a etsa phoso na bua o buile taba motho a ntseng phoso ko wena go mamele nthweno mme jale yona ntho ke yona e o gatelelang ke yona e o tlhokisang botsitso se ka ba dumela dintho ntho ena ena o phethala o fitlhelela wena o e amogela kapa o sa e amogele motho a bua ntho empe go wena o e gane bat gana motho a bua ntho empe go wena o e amogela phoso ke ya ga wena ya e amogetseng se ke tsholo ke tsholo ntle pele ne ke re felang ke kotle ntho a nyane mona butle pele ge ntho ke ne utlwa
2: Sekgorane Entertainment and Projects mmogo le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Hetsemane ei go tla ba monate a diwatla monate mono Thuli Baby baithi ba ka ba se ba le teng ba theowang ka nang ya Lesotho ke itsele ke kela kena ka ga a Bloemfontein be le supporta go nna mo go gange ke ka e tsala tabi eno he mo mamedi butle he ke late gaitsedi aka mona ke late ka monna mona monna ena o kotsi ya golo he mo mamedi motlo kotsi motho ena ke tlo bua ka ena ba motsebang ba re ke Jeffrey Magnus McBride. Jeff McBride tsherepine ke ratanga holo e reng you go to my head. Ke santsane ke tlo watla ka mmino le ditaba. No one is on a kid, it's very accurate. You go to my head, Jeff McBride.

ho jalo le CD FM ke mollelo a metsotso ke mashume a mabedi a metsumi raru nna le wena re ya ho reng ya bone re ke shebe mona ska ba rena le papatso mona ntwe tla re gama re me hantle hang fela ka morapina mamere ke tlabe ke tlo botla ke buisana le baiti ba ka jeno aish ke shebile sibini sena se go tlotlang ke se bapala mona ya mabedi motle ke bapala pina ya sona mona ai bana o kotse mothena hona ma hona le mo ile ngaka a bua ka pelo ya motho a mme a ga e sala etsetsa mmeno a diepeepe nako ena ka ofela a mo etsetsa diepeepe a sa tshwara mmama gantle ya sa tshwara mmama gantle empa kaekae nenne ya ba wa iphumana ore a butleng pele ntho ele ntse ke etsa se yona e go ganga se yona motho eno o ile a nyala mane bonnyeo mane ka 2019 kwana na nyala mona ka ba 2019 alata salata eish motio e fela wa bina ke pele ke thole what a promise to love ke bua ka kem hola said fm wa bina motio ke motho wa no anye na ntho bona ba bitsa intimacy ka sgoa ya I know. Hang fela ka mora mona ke tshebela ka lesotho ka mona ne ke le lesotho bekeng e fetileng ka manda e ke tebu ka mona ho Dr. Motshatso mo thabiso Motshatso

0: ke o tshepisa legato fela ngwaneso.
1: Yes I do. Yeah.
0: O go shawa ga motho ka legato.
1: Can I give you all the things?
0: Ke motho ano wa love calls.
1: Can I give you all?
0: Motho, I can't stop loving you.
1: If you can stand it.
0: Motho, I share my life.
1: I will always love you.
0: Motho, why would you stay? Ene ne lempe a hole happy na ene ene. Ai ne lempe a hole why would you stay? Yeah, Cam, promise to laugh. We tla pele ke bua le baiti ba ka ka mona. Ke utla ga jone ga re hlahlanya ke lebetseng. Ha ke se ho ba nna hlonya ne ina kae kae kopane hloka hlo. Ka re kopane hloka hlo. Dibela nhle ba hlomphei ba ka.
2: Re tsholo.
0: Le a phela mhlomphe.
2: Khantse ri kela ya tsapa lona ntse ha ntana le tsholo.
0: Oh, dutsi mona, rutsi mona. Dad dad me.
2: Dibela nna le tsholo.
0: Wa phela.
2: Ke a phela na to phela ntle.
0: Wa wena o ka mona. Wena o kamane right mona ona leto ndato wena ona leto mo ndato miki
2: ndato tsholo
0: unzo ya ntle ngwane
2: ha ntse rikela ga tsapa lwana o ya handela leto
0: ka mo haufela
2: le ha ile go ya masego ha ngata haufihlile mabaleng a papadi ndato tla no go fihla ka bang batha ka mo
0: ke a be ke le disu tumugala ka go letse ke motho a tshaba tshina
2: Etlia ya papa dinga ga tlama na letsholo.
0: E ga tsutunga.
2: E ga tla.
0: Ke nana ke tlame ke tle letsela tsa matswela nyana ga tlase ka mola zengenya. Se sa bolo. Re ka le ngwane so ra o amela ho CDF.
2: Na letsholo ge le boa ho loka nete ke ge kopa go dumedise ge be re le boele monyetlo go fa ngwana ntate go dumedise mama medi bohle ba le sedi ba gati ba papadi. Ka Afrika borwa le ka le sotho ntate.
0: O tsama le bo ma.
2: Ke a lebona le tsholo ke tsama pela ka mona ke mokwetlisi a moholo wa dikwena ntate Bob Mafoso ka ntlena ke moletsa phala wa mehleng batho ba bangata ba ne le moletsa phala wa motlatsi wa moletsa phala wa matšhaba ke ntate Siso ebile ke mogena ha re le tsena ka tsamaya le mogena
0: butle ke ntse ke batla setsha ka mongwe ke batla ka etse dikgatonyana nsesele mo ga gona bothata
2: o ne paetse mona mo o tla bone paetse ha o le mona ntate
0: o re ke mang
2: ntate Seiso
0: eya na o ya le ge etetse
2: ho jwalo ntate tsholo re o etetse ntate maoto a ntsa a chesa hlopha sa rona sa dikwena ntate se theoa ka Ghana ka kwana mo ba ileng ba qala leeto lena la dipapadi tsa 2027 Africa Cup of Nations kgahlano le naha ya Niger kala 25 and that papa di o gare e re utlwisitse bohloko ka golo ka gore ho batho ba bangata ba ene ba ishebile ke papa di e ha re utswa mantswe ana a se go erela motho ka gare re la ga e dominator kapa re bile le nako e re bileng le metsotso ya rona ga ba ga ba le menyetla e ne ka re fa gore re tlhole papa empa taba tsa papa di jwalo ntate tsholo ya ba ka nnete Niger e kgona go tlhola ka ntlha tse pedi go e le nngwe empa ge ke a tsaya ntate mokwetlisi o tla thatololwa ka yona
0: ka
2: ditaba tsa gaetse tsa setegeniki tsa papadi
0: jale le tlo apala le moroko utlwa ka re ne e fitlha bo bosimana kapa sithu la ntetse tsa re ke sa airporto ke re city ka bo 11 e bosimo ba fitlhile neng batho ba moroko
2: tlhopha tsena ka bobedi ntate tsholo maobane bosiu ga nne ba le Ghana re tloga Ghana le bona ne ba tloga Cameroon ne ba tlile morokgo ya babale ba lo tshelanongyana tshepe ya bona naheng ya Cameroon e le gore ntse bosiu go a tshwa mesong e ne le ha di fitlha bale ka nongyana tshepe ka go Aforika Borwa ka mona ee ntate e le gore ke tlhopha tse o kareng di gotletse ka mogago ba bapale dipapadi tsa bona tsene dithagola tsena tsa di-qualifier tsena tsa go phunyeletsa papading tsane tsa 2027 ee ntate ba fitlhile mona Aforika Borwa ka jeno mesong ke mo ditlhopha tsena di ne di hata mabalana Aforika Borwa e tlile go jalo ntate tsholo matlho a rona re le naga ya Lesotho ntate a sa le papading eo ya labobedi ka gora ya boraro le ba leng lona lena la Toyota Stadium ga ke batle le go kena le ditabeng tse ngata tsa bona gobaneng ke ditaba tse re di tsebang le Basotho mme ka nnete di ntse di soloke e ntse le taba tse re utlwisang botlhoko e ntse le ditaba tse re nang le tshapa gore di tla loka ntate tsholo gempa re kopa setšhaba sa Aforika Borwa gagolo provinceng ena Free State re kopa Basotho ntate le botlhe ba ratang papadi gore ba tlo lwana le tlhopha sa dikwena gobane ga re bapale le setlhopha fela ntate tsholo tlhopha sena ke sona ha o ya di ranking tsa carefully FIFA ka go continent ya rona ka mona ke sona se ka hodimo
0: hey me hula pele ntate
2: e ya ntate mme ka nnete le mosebetsi wa bona dipapading tsa mohope wa lefatshe World Cup tse pedi tse fetileng ya ne ya pele ba ile ba fitla di semi final ba la ba etsana la ne ba hlopa sa pele continent ya go na mona ho fitla boemombo le World Cup ene sa tswa fela ntse re bone na ba sebeditse wa empa le ha o le go alo ntate na go nya ho feta ntate tsholo ga lana ga ka mogoko ka mono ntate ha mo go tlisiwa bona afti leng a tla qetellana le gatello mo hlomong ile ba etsa gore mosebetsi a batlo we hlopense o re ka tshowalo ka ne tinenze le ona taba yone yo re ne ba maketsetsela yo Lesotho ene isi ntwa batho go bona ka ha bo bona ka monda te tsholo ile hlopa se re tse banga nete go se tshwere mabitso bitso a maholo a di bapaditse ba palang di likintse tse golo empa ka nete ntate ya bohlokwa go re gona re le ba Sotho go le Lesotho Football Association gana le tshepo gana le tshepo hlopa sa bona ntate gana le tumelo go jalo ka gela nna ga bona dikwena yetsa mehlolo ha e bapala le bo Nigeria ntse o bolo re Nigeria nda ditsholo e teteletse sa fitlhele mo peng wa lefatshe motho mong ka lebaka la gore dikwena la ya ka uyo ka mane ya tla le point ya ba e fa Africa borwa motho mo motho wa ka advantage na go nyo ya o phunyeletsa ka bokhutshwanya ka nete nda ditsholo ditaba tsa gona ke tsona tseo ke gore papadi ke e golo ha golo ntate le ba leng la Toyota e tla thagwa ka hora ya boraro re di tsa tshaba sohle ntate tsholo ka nete re kopatsetso ya bona ha re le mona Free State re ba Sotho ntate re emetse regine na bogona ya kwasafa di tikete sa le di fumane ya ntate tsholo computer ticket pro ntse di fumane ya mere kopa bohle gore ba dipotlakele ntate e le gore letsatsi nane la bobedi ba bena go ntle se ke ba sokola be se ba kena le ba leng fela ba ne ke papadi ya tshaba se sengata se se bileng ka mahlo ntate empa he ha se ke tshulo ha ka lona ntate tsholo ke nala ditaba tsengata ditlhaba mo kotlisi wa go
0: ba di fumana ga itikete
2: di tikete di fumane ya mabenke leng o hla ticket pro nda di tsholo
0: okay
2: ba mangata ha holo ka nete ke tsaba lo go e se ka ga bitsa mona ka o
0: tsaba
2: le e ya
0: so e qedile
2: e ya nda ke tsholo
0: ke boga 20 rand 40 rand 50 60 70
2: ya koloi motho ba tla go kena ka koloi ya ho bona gore e bolokile ka ga le bala ke 50 rand da fela e be tikete e general ke le golo ntate hona letsane tsa di sollo go batho ba ngate ba gato go ba ipatepate mane tsa bo di VIP
0: ke tsa bo rona botsholo tse
2: we ha le go loka go a pirete nna
0: ntate
2: e ntate
0: ntate
2: ntse o tla tla gemega ha o ka mo e yona e
0: tsama
2: e ntate 750 fela yona e yena ya VIP e bo bebe ha holo ba ne ba tseba gore e hle di tloetse ho fumanela ka palo ka chalet nya le
0: di mo. Ya, tsama bo 1002
2: 1005. Ho jwa lo na di tsholo empa re na hanetse batho ka nnete re gahlametsa batho re 750 fela ticket ya VIP ntate. Me ka nnete kopo e kgolo na di tsholo ke eno go se tshaba so hle ka nnete ba dipotlakele ka peleng yana ba tlobana dikwena ha etsa ala nenda.
0: Ke a tla papa dinye.
2: Ke a le bona.
0: E le mphegi ya hona di gemereng kwa.
2: Ee.
0: Mutang khamer.
2: O tsebe na ditsholo dikwena ha e hlola mo.
0: Ee.
2: E tla be e go ba record. Ke bona gore mo go khole Spain ntate ke dina ha tse ke tetse ho hlola ga.
0: Mm.
2: Ee ntate e lo re mo sebetsi ka ba ka letsatsi nda la u be di mona. Ke bo botla ba re fa thabo ye re sa etse beng
0: ga. Tsharego le ngwane se reportele ka mona.
3: E bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tshe mo le mo nya sa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Serie FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ ikasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233. Kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikasa.org.za. Le complaintsccc@ikasa.org.za.
5: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Ke o taba mabedi kintse ke na le baiti ba ka kakwano ka mona mokwatlisi.
2: Na le tsholo.
0: Jwale ke shebane le wena. O qadile le monse fetile go ba mokwatlisi. Ka ba o qadile le monse.
2: Ke qadile se le monse ona sena le tsholo.
0: E ya ndat.
2: Ka kgwedi ya March.
0: Oh, yeah. He has so good this league.
2: So good this
0: league. Like that, the Monsi Langa match.
2: Right.
0: Papa, do you know how you appeal? Okor Feritaba, Beseretla, who you know, Yala Bobedi. What's the message? You know, Yala, 825.
2: Reba Petele, Giriki, you made some of my well said in the follow.
0: No,
2: never so took off. Reba Petele, Niger. Kala bohlano la bekeftile ka di 25 re bapalla Accra mane gana mo ri leng ga hlolwa ka dinthatsa pedi ho helengwe ke nana nda le mikhu santsa ba tla di a di akagale ditse ke papadi eo motho ba sheba o reng re ntse menyatla e go gampele ho sehlopa sa Niger empa ya ba hareng ke papadi eo o ka reng di papadi ntse o ke dira ba le tsone ka nna ba ke engwa di papadi tse o re bileng le taolo o feta tsohle taolo ya gare na le bolo taolo ya gare sena le bolo la o so sheba dinthatse re di gogweng ke dinthatse o ka nna ngwa re mohlomong motho mo le mo re bapalang le yena o a ganga monyetla ka tsona ke dinthatsa ntlha ya bona ya bobedi ke ntlha e ba e fumanang ka bolo e hlongweng e re sitwang o sala motho morao
0: a wena
2: ba mo phasa a ikora ntlha ya bona ya pele ba re tsekisa yona le mone re na le bolo ebe se ba tsama straight ba fetse ba re go la ho le jwalo re ntse re le nna ka taolo ya papadi ene le tsholo ka nete ke motlotlo ka dipapadi tsa eso ke motlotlo ka tsela go ba petseng ka yona ha re a thabela sephetho seo re se fumaneng empa re a tseba rona re go kae re le nna ha re a tseba rona re lo kae re le sehlopha mme ntlhenya kgolo ntlhenya ya dinthatse re lakatsang go di fitlhela nako ntse ya ntlhenya rona re lakatsa go re kae re khotsofetse ba neng re nahana gore ka lentswe la sego wa re bile competitive ho lekana ka go papa dieno re pushile sehlopha seno fitlhela phala ya o qetela hella le phala ya o qetela hella e lile re le ka hago le boko sela bona so di ntlentsa papa di ka o fela ha tsona re batla re khotsofetse ne le tsholo re nahana gore re ha re ne re sna bolo go defendile hantle ha re ne re na le bolo le di statistics di re fa hore re fihlile hangata o ba feta ka leboko sona bona re ga etse dipalo tsa bona o ba feta empa ile gore ya ba re hone gore e kenye ka hare ho le tanta me papa dinyane re go tsofetse ke tsela ye o ri leng ga itlhaisa ka yona fela ga go tsofala sephetho
0: le mahla e khukang le itli ya hona mo ka pa halo so nge gaeto le tla bona na mohlang le tlo bapala le ke Niger
2: ene
0: le itli ya kwa
6: ya pelata o fitlela bo mo bona ntse re sa tsebeng ndate tsholo ka nete togo yo kholo ya mogatlo ya ndate president ntse le go bona le balalane la Sotho le maemong a ne paetse ndate mme ka nete ntse re tshepitshepile ndate tsholo o fitlela bo mo bona ka nete ha re soka re tseba hantle gona papadi tse tlatla dilatela tsena na ho tlaetsa la bo
0: mokwatlisi Morocco sa buile ngwana mme ketetse gala o shapua Morocco a ke re zeta ke re shape batho bana
2: na le tsholo ka bo madimatle ka bo madimabe rona ha re tshwane le batho ba bang ha batho ba bantse ba khotsa sehlopa sa Morocco ba eme ka thoko rona ga se tlo se khotsa bana se tobane le rona
0: mme
2: lotho e se re file bona re tla mea re bapala le bona motho mo le mongwa ba tshaba o dima continent ya Africa batho ba ba leya rona lo tlhere file bona re ya itukisa re batla hore re sebeletse hore mohlomong re ebe rona ba etsana lana ha ba re gona ga tse ba ha bonolo e bile hona wa bonolo sehlopa seno se tena ntse sa hlule ho baneneng e se ka hore a se le hlonolo ba sebetse ka thata go ba mono re ntse re sebetsa ka thata ka sehlopa sa rona hore re fihlele boemo bo itseng mme dipapadi tse ka ntsena le hlono lokore ke le hlono lo bile ha re sebeletse
7: di papadi tsa rona di tswa wa pala di papadi tse kgolo empa ke ga re sebeletse bana jwale ha o qeta wa pala papadi tse kgolo o lokela go tsetsa tseo le kanang lo letswana jwale o bona hale o sebetsa hantle o feta bana ha ebe ndale mikibela ka hantsa a tshware ge ba petse le bona Nigeria ba petse le Ivory Coast di na go ntsa o feta yona Morocco ke le ga ba le yona ya ga hlola papadi sentse tshaya fela ha o so ba pala letsena tse re lekana le tsona bele di ya ga hlola e ka nna ya ba mohlomong kana go ngwe focus ya gona ya fosa hala gona e lokela ya kae ge re tlhopa sela ka tsang o fitlhela qualification bana ga so ga ga fitlhela mme tse dintsa di papadi tse ka ntsena tsa Morocco ke tsona tse ka thusang hore mohlomong re nke maoto a mabedi a mararo towards mona mo re batlang ho ya teng ke tlo sebetsa ka thata ntate ntse re ithopela setlhopha sa Morocco re se re ile ra bapala bona ha mmalwanyana mme re ne re le teng bogolo ba rona re malala la otse re tla re tlo sebetsa ntate
0: dibapadi tsa ha ona tse tsuleng kotsi papading ye ya labohlano ba kwenne ho etsala wa
7: re na le a le monge re tla mo sheba letsatsing lena le hosane rona tla kgona ho re a kwetle le rona ileng a tswa le metse e leng mohlomi magetha a bapala morao empa le hlono le gore re ne re kgethile dibapadi tse mmalwa tseo re neng re tseba gore tsela ya go tlo travela ka yona le dibapadi tse re tlo di bapala e ka nna ba re tlo tlhoka go bapadisa di-teaminyana tse pedi tse fapaneng so ha re be ka mosika ka lokalo empa re tla sheba rona mohlomi o bo mo mofentsa tsinela le go tsane ntate.
0: Tsa go mohlomi ntate go magetha bua ka bakwena. Go betsa nete. Bo mohlomi. E ba kwena, e ba kwena. Ndlela e ba ga nete. E ntse taba tsi. Ba le ke manyena ya o hlabetse ntla ka labohlano.
7: Ke mo tibansega ntate.
0: Wa mo tibanyena.
7: Eh ntate.
0: Ana ntate wa mo tibansega. Ne se sibini.
6: Ne le sibini ntate pitso sega.
0: Eh ne le sibini.
6: Yo ne le sibini le di kopitsana tsa rona tsa bonta detshola tsa gale
0: tsa re ba nyulwa ka uhuru ka mo
6: eh yana
0: e pele ba tla go sang komota
6: eh yana
0: bonta de frankly ya pawa
6: ga re go nda detshola
0: no ntse ke hopopo
7: lena motho ba lena ke sibi
0: wa bina motho ba
7: go le ka go tsopa sa bona motho ba ntle
0: o ile wa bina a tla ke le mpie go ara go tla thoma na go tsena o tsa ke motho ba ntate wa ka le tla ipotlisa kwa le ke ba iphutphutmatse ba shanyana tla benzile le mola le sheba gona ntho tsa bona ditsama tsa majwang go ba tshepisa eng ba latedi ba le sotho ntate le gona ke tlhopa sa gona se ka papa di ala bobedi
7: re tsela gatello re ba be anta sa yona ntate tsholo empa ke lakatsa go ba tsebe hore mohlomong di pheto tsa dipapadi ha di so fihle mogela ka tsang di fihle teng fela nka ba tisetsa hore ge dumela hore a tseba rona re ntse re etsang ge dumela hore sehlophantse se hola letsatsi le letsatsi ba tseba rona re tloa kae ba tseba rona re batla ya kae papadi nya bolo ga tseba go ha o monate pele o ba mokwetlisi o motshetsi le wena o motshetsi wa papadi ya bolo mme wa tseba rona ha sehlopha sa eno se sa hlole ho ba jwang empa ke a ba tisetsa hore ha re tloela le di results tsa la bohlano ba tre sheba effort re sheba attitude ya ba ditsa rona re sheba ntwa eo ba lekileng go ba elwane 90 minutes eno e re fa hore setlhopha sa bona sentse se hola ntate mme re ba tshepisa hore le papading ena ka tsela e tshwanang go sebetsa ka thata yona se ntho re ka ba ra etlwena
0: di papading tsa yona e be hona le tse bapalang ka mo ka bo Afrika Borwa bo Botswana bo kae mo ba sehlopheng mona jwale ba be di ba bararo e ba ba le di
7: gana le Neo Mokgatshane ha o siwelele rena le motibansega a ho orbit rena le Sekgwane Moerane a Joaneng Botswana rena le Tebo Letsema le yena o Botswana rena le Malane a Slopensa division ya pele ya Kosovo ke tsona di bapatsa ona tse hlano tse teng hana ba letse bapalang ka tlona
0: o Sekgwane o tlile mo orbit
7: Sekgwane o tlile orbit o sale ho Joaneng Galaxy ya Botswana
0: o sale ka Botswana taba yena ya re ba bapala na hentse ding ile ba le sotho yetsa ya u thusa o le mokotlisi
7: re lakatsa ba eketsenda le re tsholo o re tsebe hore re tsebe ho lwana hantle le dihlopa tsena Malane ha fihla ke motho a fapaneng Neo ha fihla ke motho a fapaneng Sera ha fihla ka ofela ha bona bana ba palanga ntle ha ba fihla ke batho a fapaneng mme ha o sheba dinaha tseo re hlodisana le tsona yone ene re tlo apa le yona ka ofela ha bona ba tswa dinahentse ka ntle tsa dilikitse kgolo
0: bo bo bo Manchester kwa na United teng kwa na ei
7: go jala ntate
0: go tlo ba bontsha ke a tla mo ntate ka la bobedi re gathetse ke mogoko rokos
7: ntate
0: ke bona ba di a tla dikwe
7: re tla le wela tsetse 100 le tsholo re fa matla ne re lo sebetsa ka thata ntate re lo sebetsa ka thata haholo re tla boetsa mohlolo
0: re a leboa ngwane sware e kwale ditikete papadi ba fihleneng gate di bulwaneng taba tseo ka ofela ka labobedi
6: ke a leboa ntate tsholo e bohlokwa haholo ka nnete potso yo ntate gore setšhaba sa bo rona ka nnete gore ba fihle ka nako le ditikete ba leke gore ba di fumane ka nako ntate tsholo re la ka ba le papadi la ba bodutu ya dija batho ne ba panna Gauteng mane ya ba basotho ba bo rona aba khone o kena ka go lebala mme ka nnete re sentse re ngotse marangrang a rona gore na ke dibaka di feng ka go Bloemfontein ka mona ka pa hona Freestata mona bo ba ka fumanang ditekete mme ke a bona gore ha ntse re bua mona le ntate le mika siwile le ka mano ngetse tsa molaetsa mme ke a dumela go tshaba sa siwile le ntate rena le nala ne kgolo wa kgolo le papadi ya go lwa maoto Freestata mona ntate mo go tlisa ntse bua mona gore rena le ne o mogatshane ana tsena ka ga siwile le ne ntse rena le Thabo Magele na go nya o feta motebanse ga ba motse ba Freestata mona ka pa hona manga o mona ntate la le tsholo ke nala ne kgolo ha kgolo ka nnete me re kopa tshaba sa Freestata se tlotsietsa ba sotho ntate go lwantsha mogoko gore letsatsing le o lala bobedi ntate tsholo ge bone nalane re na le dikgoku tsa rona ka go tlhopha sa rona ka mano se nye mongwe ne a bua ka lemo tse ding kapa ka 1994 basotho ba tla gopola gore dikwena e la tlhola.

0: Ena ke Kate Bush or This Woman's Work. Mabitso a ka botlalo ke Catherine Mary Bush. Memory ena ha o so e sheba kae kae Bible mane bolela A Drop of the Ocean. A Kate Bush, This Woman's Work. Re ke potele ka mona.
1: Na go ntsa tahlelo bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang nthwana etsalang ho bo mena nya rona ho tshwanetse hore ibe ka ofela rona ya re ama bomme bantse ba bitwa ba hlekifetswa hape ba bolawa se etsala metseng ya rona ke se hopotso se bontshang ka mo raparetsong ke koduwa ka ti ire nke go botsa mona weso ke nye u yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekano wa haeletso a sa bontse hlompho batho ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse ka ra wa bona kapa o re chehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hula fedisa ketsalo ena bua nka mohato tlaleha o se ka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.

Selebale hle mamedi re hape metsotsing ba shema mararo ka morago ra ya bone ke latla ke latla molebuheng a tshwane a ka re felita ba hle re ke re tswele pele le yena re ke re utlo rena dintse di tsamatsa majwang ha tsa cricket Africa borwa le na ya Australia ka bara bone he ke tlantle ke tlo buetsa mamedi rena re tlo tsama le bomang ke tla ke tlo kena gona Bloemfontein mo na re ke re utlo rena taba di tsamatsa majwang wele ke latla manye madinotlolo ka ke latla madinotlolo me mabitso a ka botlalo ke Alicia Angelo Cook yeah empa diga dikweng sa mino mona ipitsa el Alicia Keys tla ke ruto rena re tsaretse taba di finger jina ntse ke mushebile ke mtaanza la mocha e mocha tsina u dilima tsa mashuma mana mntse mhlano mushebile mona ka nete e Afrika borwa mona re bone ba hle o le di bini tsa Afrika borwa tsa mo se kwa na di tle Afrika borwa tsholo di le bini tsengata e go di nyene FT leng le yona e a hle a sala e hle ba le ka kwano ka mona a sala ba le ka kwano ka mona e ba etse Afrika borwa ba bontsha di talente tsa bona ke di papadi mamedi sebele singala se di Jack and Klopp e papadi nge ha ya pele le mokwetlisi wa Germany o bapetse ka go lekana ka 1-1 ba tla e hlula ona ba pala le nyeo ana ke eng tlhopha sa Holland ne tla ba pala le Holland ema bele motle o batla hlola papadi eno bana ba ile ba mohlaba ntla metsotsong ya o qetela bana metsotsong ya o qetela ba mong ka ba mobella wa haibe 1-1 o se ke ba hlola go hang Jack and Klopp re a tswa qetile na go etelele tlhopeng sa Liverpool mme bile ha fitla o Liverpool mono ke a hapela Liverpool enye enga league ya tlanga le ke Liverpool ya mamile motle ha tswa mona a tswa le mona balata e monjena teng tatena ga ta ukuta hlo le yena le mong sena nka league le mong se latela mona ho ba ho bibibi e ba tsa muraha ho tya buke pele mhlompe jwa le ho batla o lekane nthodi hana o tsamana nthodi manyoka e hliwela nthodi wela fast jwa ga tsebe nthoza gona di tsamatsa machine Man United ke yona e sa sebetseng hantle ho ha mo mamile league mona league nya manyesimane nthodi ya hana me bile ku le menyenyetsi ya re batla nye ala ke mamo kwetlisi yona o kila go tsa tlhopa sa Chelsea e utenya ya le bilo tsena wa ali tsena mo kwetlisi yona ka nete ke tla mo hopola la ona mata go lo bo Italia nyulwa ya ga ya kwa na selo le selo mo tsiya yena a dulina go etelele yena a dulina go etelele ka nete fela he ke tla go forna ke mamokwetlisi ntenya mohaletse na go nyewa nenga ya hlopeng sa Chelsea a santo ya sa Chelsea Jose Mourinho ile a bua ka yena ga lentse le re na ha ke le banki mona e hle ke mo fegefege a ga letla mona hantle nye ke Conte ya ga letla mona hantle motho ene ntse le re nka e kae le tla bona re a na ke sala ka kwa le tla mona hantle re yeno he ai ya u di mole tlase ya hantla e hlajwa la e sa hlabi ke taba tseno ka ofela e ya la hartsebi ke tla mona ha ka fitla tlopeng sa Man United ke utlwe ga ba re e mona Michael Carrick ke tlile ntho tsa wa di tsama hantle jwa le ka ga ne ke lebeletse mana u la ke sebedise u la sebetse hantle na go nyeftileng emba jwa la se ge sheba ona jwa la ai khona man ntho tsa wa di tsama hantle ngwanaka ba le sentse ba sheba he rona e ba jwa le hle di hana ha di hana e hle di le manyoka di hana o luka ba ka lata manga tlotla ba pholosa ba re pholose mre ke tshwere madino tlolo mola ke bua ka Alicia Keys so sa mala Asha if I ain't I got you kamara mona relata malepsa ngwana

0: Re dula metsotsong e mashome a mabedi a metsomene, re ya goreng ya botlhano mabedi goreng ya botlhano re tla balelwa ditaba. Hang ka marabono hebe re tswela pele re lo sia lenaneo lena goreng ya botshelela. Ke tla be ke o sia matsong a letlhonolotsholo ka lenaneo la jazz. Tla o sia mone he mabedi. Ko utlwe butle he DK ngwana mme jwale re tlo bang ka he. O ya ka mokgwa o ditlhophisitseng ka teng he DK Dikeledi Letsiri. Ke shebile motho mona banna ba re ke Monica ntse ke mo shebile ka thoko ka mona gore na ntho di tsamatsama jwang bana ke ngwana Arnold yona ke ngwana Arnold Tiffany ha ke Arnold ya mme wa ha ke nye ke ngwana na le mong fela lapeng la ha Merlin best ya to ka mona ne fela ha khona papa tsene se le haufi di keman papa tsene se le haufi nge ba ka tlo bapala motho ena. Nako e nyenyana jena Monica banna jalo tshwere pine nngwe jala wa ipotsa gona a sa bua mantswe yana jalo go a bone o se o etsaetseng ipotsa dipotso jalo go a bone o se o etsaetseng jalo ga o tla o tla pina ena e jena e reng before you walk out of my life ya golo batla o mjwetsa gore pele o betseya mona bophelong ba ka tseba ntho itseng. You see? Na le monna mo le bang a kileng a kula jena na le bana ba bashanyana ba bararo. Ba di na tla jena fela ba sa sebetse. Mo monna mo lantsa he bana. Tlonge le batle mosebetsi bana ba e fela beke ba tswe ba tloele ba ntate a ke go tshwere tiki na. Ka la monna mo lo a sa le mahlabeng a ba hila bana. Ha se ke le siyo mona. Ona mona motheo wa ntlo ena bana hona le ntwe ke le betseng yona ka mfela ha gna ho lwetsa kae fela ke chepetse ntlo bana motheo wa ntlo ena ke le chepeletse ntwe kotse le tle le emono bana le nke la ho ka le emo le ma ga ntwa bana mo lo a hlabeya ka nete ba shana ba ntse ba buze bana o tsa maneng he weza ho ntsa jwa nga rume he mona o ntsa jwa ha ntsa phela ho bana ba tatetse mona mo ka nete a tsamaela mona mo lo a tsamaela. Bashana ba ga ka ntate ne le kwete tshege chelete ba hira di gofu ba hlaba di antlo bana jwa ha ba tsebe na mona mo lo beile ntwana kae ba di antlo ne ba ile a hlela kwana ba ga o na le chelete re tla ha ha ntlo maske ba la tshwenya bana ga ba tlo tlo sokola mona e ba ba fika briefcase mane mona mo lo ba kentse mo ba ke yena ba dula mana ba emela thokwana bana ba na isa ba bula mana ba fona mona mola ngotse e molaetsa yana mo tshwane fela o sna le ithoka mona o ngotse molaetsa ba nna e ntlo ena ke ya ka se ya lona khale ke le batla mosebetsi le sa sebetsi ba sala ba sna ntate ba sala ba sna ntlo ba se bile go mona mo lo be ile ntwe kutsi a thimo na mo lo o tle molaetsa fela ke ntlo ya ka ena ba shana e ne ke ke tsa ma ile yona a thuna tsi ba wa tlo repeata e ga go ngo di ntosa di sebeletse u dinga bona lo fela ga ke ka ho bo so nyulwa pina ga mane reng easy come easy go hela tsena ni da lutla ditunusitse mo hladitse ma ditse ma dintse ditunusitse ha holo jwang a o sa di sebeletsa ha bana ntate ha bana ntwa ba tsana mo ba go bala nti bana no go mona mo lo beile teki a thotswe ge mo laetse go bana e mona ke ha ka mona ntlo ya ga ena ke tsama le yona uta ke potele ka mona ke a khutla ka mora mona ke chesa ntho.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email. Re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ya hona le motho mona o ngotse mona re ntate tsholo pina eno e nkgopotsa the late Thabang Rampuana so tlong sa batsha jwa la ke tsena ke pina e feng wa ne so me puleng a ke tsebe ke pina e feng ke lenga itse ke go ke gwa tha mona ga nete ya ba o hopotsa ka kapeno bana e thaban rampuana ai khona tsa mora ga nete ke dihle ngwane so nang go patikiti mona ya go shebellanye ba di ya ga go ngwane so ke na le thwa ke a siwa le le thotha ke lo ga ka nthle bana ba ntate ha ke lo ga ka ke ke jwa tsimo thuru nthengwe lengwe e batlang o sibudi sefe ka pa sefe o ngole yena ha the o hetse o ngole yena ha the o tsongole mo e mulaetsa o tla fihla ska nna go meletsa o go meletsa o ke kwa fihla ho ha ka nnete motho ke na wa ngola lena hore don't judge the book by its cover o ingotse jwalo mo kapa ba ya jwalo e ngotse mo na motho ena go ska ba gella motho fatse o ke nthwane ne ke bua mana e ke nthwane ne ke bua mana go ska mo gella fatse jolo ka moroho wa papasane kapa yona qhila o ke a meli ya go disa mo mohlakeng Randfontein are mino manati o le se di FM e tle re di tshwere mo na ngwane so butla pele he di ke gwele ga late batho ba rona re banke re ba be mona Monica before you walk out of my life.

Sepolesa se tshwere batho ba robedi ba nkgang lefotha tlaleong ya utsuwa ha dithapo tsa koporo ka mora hore makolo ya bona a emiswe mmileng wa R509 Bothaville Free State. Mmueli wa sepolesa Palesa Tabana o re diphuthelwana tse 28 tseo ho belaelwang e le dithapo tsa koporo e utswitsweng le thepa e ileng ya sebediswa nakong ya tlolo ena ya molao di fumanwe. Tabana o re tebello ke hore babelaelwa ba ile ho hlahela lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Bothaville hosane. Sepolesa sa Gauteng se netefaditse hore tlatlapo ke sesosa sa ketsalo ya ho thunya e etsaetseng Tamene Ngwetela haufi le Carltonville. Gauteng le Jolaputsa Bophirima moo ho hlokahetseng batho ba 17 mme ba 15 ba tswa dikotsi. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya bohlano.

0: ena pina ke Lauren Hill ho la Serie FM X Factor. Hora ya ukatela mamedi ya dipapadi ka tseno ile sonta ha ke tsama le DK. Sonta se monate ya holo hle. O podi podi le mo ya ntsore hanyane fela. Ke ka ntle ka mona. Ntso fuka fuka ha mona. Ke butlapele ke potele ka mona ka mabenkeleng ha mamedi ile shome ka mora hora ya bohlano.
1: Josi na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shumela metrobedi mphalane e bile ya Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 kilometer e ba malalala o tswe bakeng sa mata mamello le maemo a tlolang ditlase jolo ka di mathi tse dikitse tsa le shumela metsemedi di mata le le mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kalanteng ka ba kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgwa bakeng sa menakwe bo haketsa rona ka o tlolo wa SABC 2 The SABC Sport Network.

0: ke o tea ba mabedi ke tla ha pe ho khaitse dia motho mesu singe mashama mararo ka mararo ra ya bohlano re ke ruto rena ntho di tsa majwang a tsa cricket tarfatsona moleboheng e ha ona mathata le thoma mabedi ke tla ya ho yena e hle ke utlwe go tla nka nako nyana tla nka nako nyana o tsere kana ko ngwe moleboheng e wa o tuko hlae mona ka makgetlo a makana mahlano a le shume ya so ke nyeletsa na mangfa wana mme a ke tlhokela go batla go tla utlwa gona ntho di tsamatsa majwang batla utlwa gona ntho di tsamatsa majwang e so tla bona bo e sebisebisa jwang mono
1: mo mmamedi tlhokomele gore tsebiso e latelang e ka nna ya go ama maikutlo. Go banna bohle go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela go phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Ke tseo di taba di wetle he DJ Lovers mabedi metso su dula hantle ho ya le shomele metso e miraro ka mora ho ra ya bohlano. E tla ke re shebe mona ke bona Springbok o sine se bapala mona ba stables. Ai ba sotlile Springbok mamedi. E ka bona ke shapu ya bonolwatse. E be bana ho ile ho atlwa ho so etsa etsiwa. Wa balabala tjena makgetla o re shapueng ka ona. Yes, Springbok! Wetsa etsiwa. Ba shapue ke Australia. Rugby mona hema menele. Ka ntlha tse mashome a mane a metso mmedi. Afrika Borwa a fumana tse mashome a mararo a metso robedi. 42-38. Ba re shapile ka nnete. Ke papadi ene le ka jeno tjena. Ka jeno tjena ba rotla 42-38. Nnetse ebile ke le ka go sheba mora ka nnete o ne go bapala bo mang ke shebe ditaba ya lentho tsa ka di hana go tlhaka kwano he momamedi nke ko jetse rona dintho di ile tsa ema jwa a re a tsamaya gantle ka jeno ka nnete a re a tsamaya gantle o na le motho yana ntse a re Rasmus Mokwetliswa di-Springbok a ka shebe dibapadi bane jwale se re na le bapadi tse golo gagolo ka dilemo tse batlang dilemo di katsukatswile fela ga o ka tla sheba gantle onza ba rote rotetsa bana ba banyane mabedi ha re kala lana ba ka tsheno wa tsiba house na bolo metsotsikele ele shome ka mara ho re braru re ke re shebetse itlhommempile re ke re botse wena rena tsa itlhommempile ke di fing di papading le ba tla botsa potso di papading mona o tla hle o la hlele he go botse ge la ho etsa la jwang ka eng re ke re shebisa ne taba tseno che ba ke sa gone o fa ka ra bona jwa ka tla o ne a nenne jwa ke tlo tla ke o fa monyetla o ne he mabedi hang fela ha re se re tswa ka kwana ka o moleboheng o go rqoqela fela rena wena re ndi papadi mona o bona eng rugby e cricket e papadi ya bolwa maoto di hlopha tsa rona tsa naha le di hlopha tsena tsa rona e tse o di gatanga tsa bosiu le motsiare ke AFCON o ke ne ha mo mamedi motle ba le ka o phunyeletsa ya di naha ka o fela ke bona Afrika Borwa e tla kopana le bo Benny McCarthy ne ne o shebele pele rena o bona ho tla etsa la taba tsa mfuta o fe mono motho ke yona hle o re o ntsa mametse o ka Orange Farm Extension 9 Phase 3 o re ke tebza o re o mpolaya hampe ga o bua Sesotho ntatetshola ara ke o rata o re o tlogen ke a leboa tle tebza o jwang ka moo ka Orange Farm ntho di tsama jwang ka Extension 9 ka moo Phase 3 Orange Farm ntho di tsama jwang re tla ho mole boeng ma medi metse tsungwe le shomele mso e mashoma mararo tsholo ka mara hora ya bohlano ke se bile tabe engwe bona ke tlatlang ke o balla yona e hlela mana metse tsungwe ma shoma ma bedi pele re fitla ho reng ya botselela e batho ba bangata ntse ba ipotsa hore na ibe Cristiano Ronaldo tla ga ba lena ha re tsebe re tla utla taba tseno Ronaldo ina o itse ba tla ho fihlella dintlha tse sekete ha sa le hole ha sa le hole o saletswe ke dintlha tse ka tlaso tse ma shoma mararo e tla be le sebapadi sa pele sa o hlaba dintlha tse skete yane ya pele ya gola o hlabile 1000 baba ba mo ekeletsa ka 100 ka 25 ka godimo ha ena nyeo ha ena bopaki ya na ntho e ngotsweng ne se e le motlotla fela Ronaldo o sala haufi. Messi morao nyana Ronaldo ya gola. Ho ga tla fitle mo Ronaldo a leng teng Messi mono o haelwa ke bo 52-53 goals. Ya ha shapa ga mane Messi Ronaldo le na wa shapa ga. Ngalwa iputsa na goat ke mang he. O tun toki goat. Ba bitsa goat mona. GOAT. Ya ke ntho tsa teng he mabedi. E tle ntho di bolo go tla di sheba here. Rona di ntho di tsama tsama jwang. Le shemele mo sisile se metso tso mabedi. Ka mora ho ra ya bohlano tshebeletso ke le sedi o ntsongwe mamezi. Ye tlhopha se a bina sena ke bontate se qadile ka bontate ba bane. Bontate ba bane. Sound of the crowd. Has it gala tlhopha sena sa Westline. And ki bua ka Shane Filena, ki bua ka Nicky Ben, Lekki and Egan. Hane ba gala tlhopha sena. Rao kwa. On 1998. So, Selemo pele ke fitla feme mo. How the Queen of Heart Westline.

0: Westlife ya se be ratwa ke Sticks Mia ene re la ga ga shapa bana ga tsama le go le hlonolo le tswa Queen of Heart ke a potela ke a gutla
1: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tla mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: mabedi metsotso ke mashome a mabedi a motso mong a kamora hora ya bohlano tsena tsa UEFA mabedi jwalo ka kile ka hlalosa hle ya Cristiano Ronaldo sopa sa hae sa Portugal se tlo bapala le sa Norway bana o tla ba hobi mona he e o tla ba hobi o tla ba hobi o tla ba hobi e Portugal e bapala le Norway o tsebele Norway ho tshwere Haaland tshwere Haaland ka mono mo beane ke ana motilele yane mema ba bona Norway ine ba pala le Denmark ya ba Norway e hlola Denmark ka nthlatse tharo ho nthlatse pedi pele Haaland ene ha mamele motlo la hla ba nthlatse pedi mo le yona ena o katela go tlwe ke ha Portugal le bona papa dinga bona pele ba ile ba hlola Wales ka nthla ile ngho noto Joao Felix ke ena hlabetseng hlopa sa Portugal nthla jwale Joao Felix ena Joao Felix o ba pala le Ronaldo hlopeng sana sa Al Nassr e ka mona ka pro league ka mona ba bapala mmono le mong safety le ba ile ba hapa league ka mara le motse supileng a tebu ka mona Ronaldo a sa gona ho fumana league hlopong seno sa Al Nassr e jwale ba e thoba e fumana he league mo mamedi papading ya bona ya ho qetela ba ne ba hloka ntlha e le nngwe fela ho bapala ka ho lekana fela he ba ile ba e hlola papadi eno ba hla ba etsa fiefiela ho tlo fele re tla bona hore na ho tla hle ho tsamatsa ba jwang he ka jeno mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tla di bona taba tsene mana ho lo bathata he no way le Portugal no ba bima e ba ipotsa rona Ronaldo o tla qala le papa dina o tla qala ba le kogele Ronaldo ntlha yena wa itseba ke monna yane ya phehelwang ho hle ma ya ntengwe tsa ma le chef o phelwa ke motho wa ntate mean dijo tse wa di ratang ha ho Ronaldo ke nama ya go e ke motho a chikine ngwana bo go e wa ta chikine o phelwa chikine ha holo go tla tlwa mono ha ke motho a meroho ya ge dijo di bohlokwa hampe mmeleng ska dula o ntse o kwenya fela ska dula o ntse o kwenya fela ya e go shebe shebe ne re bua le Thembang Khatho maobane re mna e mafura ba tla ke re a tloelle le botswe ke re jwalo e tswe jwalo o tla ba hantle o tla ema hantle o tla bona le mahetla na lo ka fuwa sena se ema hantle e wi kwati kwati ho tha o gata ho ja fela o go tle bo 20 minutes u la o ka wa itsa fela wa tsama ya o le ka hwanta e ke gudu ka sekgwa ba re your walk must be very brisk e solo u ya sekgwa jwa ba re your walk must be very brisk e ska tsama fela u dile mmele hle ka re go hwanta bele hle ka re o bontsha handle go na o ntse etsa ska tsama tsama fela Yeah, ke ga mo khouta ba di leng ka teng he mo mabedi e ikwetlise ha o gata o ja fela ha nngwe ha bedi o khutle e o thu ikwetlise bo hlomong ha raro ka pa hanne baking ba re jwala ha o ntse jwala o tla bo ye me hantle o sna mathata letho le mmile o tla o dumela metsotso ke re dula hantle ho ye mashume a mabedi a metso mine metsotso ka mara ho ra ya bohlano nana o ke la dipapadi ke sontaga jeno ke tsama le DK e bana ba se bantse ba ngola ka kwano ka bona ba ngola ba ngola rena nthodi tsa majwang o tlatla ntetsetsa he ka mora hore ke tle ke buisana le molebo heng hemo mabedi tlhopha tsa rona di eme jwalo jwalo ba go bana jwalo ke calendar ya na FIFA jwalo ba pala tlhopha tsa naha ka nako ka ba batla bua ka tlhopha sa hona mathata le tho batla bua ka cricket batla bua ka rugby batla bua ka papadi ya bola maoto di tebile thengwe lengwe o batlang go bua ka yena re tlo fa monyetla gore o tlo bua le rona go le Sedia FM. Le Sedia FM ke mollelwa ge re utsi mona.
2: Le Sedia FM. A ke mollelwa.
0: Ngana monyetla DJ Labaso o tla dula sebetsa le nna mona gona kgweding yona e ga ona gore nka sebetsa ke le mo mona ke sebetsa le lona ka ofela
3: setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke mollelwa.
0: Jala re la tamalebza re amono kapile monate o Lesedi FM ya ba re gidi two occasions ula uga motho o mozela wa kwenyana metsi a dihlabare occasionally ona na wa gabile motho a tshwa e ya re e o tsa re na wa kwenyana e o sa e e

0: Babele ke la botatanya na mona ne ke batla fela nge ke tshwara ntate Raymond Mudaka e ke mofumane ka nqena jwale ha ke re mmatla ka mona e bana ba sebedisantle DK ke a leboa ka nete ai tshwere ka thata DK mamelo tshwere ka thata o re ntho di kopane ntho di ka nna tsa etsa kwa mabele Africa borwa e sebedisa ha ke bua le ena jene ke batla ho fumana ntate Raymond Mudaka amajita e hlotse Mozambique ka nthatse pedi ho ntla elengwe ho na bolela hore amajita ke di champions tsa Kosafa ke di champions tsa Kosafa ntsekele ka hore ke le ka hore ke fumane ntate Mudaka ka mona ka cell phone ke mfumane ka mona ere ke bone na ke tsa jwa
1: Selito ke sitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paralysis ha e ba o tloeta le lesedi FM ya baliantle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
0: Rentse re sokola ntate Raymond Mudaka ha re tswela pele ha mmabedi re ke re utlwe maikutlo a ha o hle ka dipapadi ka kakaretso re ke re utlwe rona ntho di eme jwang ya go botsa dipotso hle ya go botsa dipotso nge ke utlwe rona ho etsela bua mona re ke nke mmabedi ke yona mohaleng ei mohala ka wale ho kena wa nye one wa hana ho kena ka mana ei batla bua ntate Mudaka mana khotso
2: e la monye se mana
0: o jwa ngwana ka
2: ke monate mano tshwere kusima faisa ka Boston abdi tshono ke batla go tseba ma sehlopha sa Seacolisi sa rugby le Oxen Church ba bapala game tse feng jwa ka re tsebagana le bo di-cheaters
0: oxiana o kae banna oxi ke sa roka mona ka Durban ka Turubane ka mona bana tla ke shebe Seacolisi o la tloa le ena mosekwana tla ka kwano ka mona ke tla ke go shebele ka pelenyana fela utlwe ngwanaka
2: thank you abdi tshono ke le ntse go mametse ngwanana
0: ntate ko aka mabedi tumela hle Ndate le kai.
3: Ya pele ho bela mo nezo wa le mutawuso.
0: Ama na ti ngwane Yesu.
3: Hai. Ya le nna le kwala ka makosi ntama.
0: Eh.
3: Tswana ga nne te makosi ka ga hula ka thata ntate. A ke tsebe ba ke bona mokosi ke ka ntona di shokopane.
0: Eh, e ya ndate.
3: A wa le a holo ke ke bona nga ta skimi sa sa se se tai. Ka ga ke motho a sa ba tong u ina. Ka ga ke motho ba palla go defender.
0: Oh bana.
3: Ha o thola ke ntse midfield e defender nge e mengata ke nya back line e ngata a sna batho ba theka ke di striker ga sa di kenya ha ngata ke tsebe go na play line ena ke feel ke bona ke tla tanya ka shopo pa.
0: E ya hle ntate wa ka.
3: E ya mnye sema.
0: Wa tswa go utlwa ntle morena mohulu.
3: Ah kona ke ke ka ha di a ba to wina mothakona tshe le di ba pali me ya tanya na ya ba ithola jwa ka ha na jena ka la ga hlwa pene le mula ga hlwa ke pene
0: ke utla
3: ma bu ya futa pene le ba
0: ndatu wa ka
3: ba le a ke tema wa ka papa ni se di go uno a phamise di ka u shuma go tse le yana ka o tang khatela bo matela se ba ile ka
0: ndate go utlwile
3: Ah,
0: ke a le bona ntate wa ka Oxen Chelsea ya kulisi mabele sia kulisi ba bapalla Sharks ba bapalla Sharks ke le bile hle DK so re ga thata ba re sebedisa ba mabedi ha ona ntwe re tla yetsa re ke nge e mong hape kwa no kutlo re nge dumela hle
4: ba ke le ga
0: re tsema ne so le ga
4: am na tne re tlo go re thuso ka mona ka 6 ya ke ga
0: ndate
4: re ma ndate tsholo nna ke le khosi
0: Ndate.
5: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Network ha e ntle. Re a kgaogaoa mabedi, re a kgaogaoa. Ho na le bothata mona o tlo ntshwarela butle pele. Ra gaugawa ka mona le ntate Raymond Mdaka ene ba tlo monka ntate o bile ka team mana ra team lentse lena team le hlalosa together everyone achieves more ke ke tshwalo mabedi khotso
6: papa
0: yes papa
6: tata
0: ndate
6: tata tsholo
0: ndate waka
6: Ke tiba ke bo ba ba le ntate tsholo mang.
0: Ntate ko no tike di kuru tika ta ka bo mo tsa zingwa ai mo tsa go le mo tsa zingwa la jimo ni ntata yuta ai kona ja ga ja go tsofala go hang hang hang hang le le ke ya le bona ntate ka ni ba le tsholo mmalla go lo ka le khosi yana le khosi

0: We are 16 Kukombo, 13 we are 18 Port St. John's, 14 we are 19 Mthatha, 5 we are 16. Repetela ka KwaZulu Natal, Durban 16 we are 20 Pietermaritzburg 11 we are 16 Ladysmith 11 we are 15. Ditaba tsena tsa hora ya bosupa le rata tsa temperature ra di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya borobong ka kapa.
1: Ke lebile haholo kgaitsedi ya ka ka ditaba tseno tsa hora ya bosupa. Mamedi ke ntse ke na le kgaitsedi ya ka ma ke bua ka Kutalam. O ka ntshwana nomoro tsa mohala tsa 086-000-3084. Ke a tseba o na le potso e batlang ho mmotsa yona. E amananga le mmino wa hae ke e mong wa lentswe le monate leo re nang le lona Afrika Borwa. Afrika Borwa nnete sebele e batla e hlile e tshwere talente e kgolo. Ke tlo ba bitsa Victor Gantlape. Victor Gantlape watla ke tlo mmitsa le ena ke tlo monong ya maikutlo mmoho le Andile Khonqo. Andile Khonqo, mamele ke yona mo a leng teng ga re utlwa gore ha di be ena o di beya jang. Mamele kgotso. Ritele ka weso.
2: Otenga kapa.
1: Mwana mme.
2: Ya ke ugo. O skutala bolu mino hai ku mnati.
1: Mwana mme.
2: Ya ya tsaka jwana ka kapa.
1: Mwana mme.
2: E bo le mofuki God bless you tsa mashai.
1: Ke le bila olo folks and folks.
2: Thank you za kapa.
1: Ke uta utwi la ke khetsene.
3: Folks, ra le bo. Ke le bo
2: Thank you.
1: Le sedi ke monlelo khotso.
4: Khotso le ka ka pa.
1: Ke tlile ka weso.
4: I'm not.
1: Mwana eso.
4: Hala khona mme munu mme le wa idea la Jesse ay. E ka ro sanal na go tile la le Jesse muna mara ay khona. Di wa bua ngate. Ungo pota bo marketing ga.
1: Mwana hamba bekile. O se go tsala nda. Mwana mme ke le bila ho.
4: Ukuthi ubuya kumathibela khosi mo re munyakeng versus bro
1: ke wile ole we se hlwa
4: amna
1: ke o taba le se khotso
2: tata
1: motho wa batho le kai
2: a re pitse ga ga ka
1: ke motho ga teng ngwane so ke na le khuthala
2: e ai mina ya un fumula pir ka ka pa mane ka ka mo fast mike wa ichela ka thuko
1: ke a chela ka chechela kwana nta chechela kwana
2: ke chechela kwana ka ka pa re utwa ta yena mo nge se ka ka pa
1: monna ke tlo mo fa monyetla hape utlwa
2: Kira mhumani kaka.
1: Kile bwila holo weso.
2: Tangi kaka pala kisiria.
1: Kiyo taba. Lisari ki mlela khoto.
4: Kaka.
1: Mwana mme kutela kinwa.
4: Tangi dadi. Kile buwa.
3: Kile buwa. Ikari ki bunta trafela. Kukri bombe.
4: Siskutala.
3: Hello. Hello tata.
4: Siyabulela kakhulu ngomculo wakho sisi.
3: Oh kubulela mna tata.
4: Potse ya ka oushi kaka ba tsorna generation ina ya 2000 ka experience ya ina e ka ba e ya o khathala mino wa jet.
3: Wa tseba o ka makala ba e khathala haholo. Bana bana ba nga hona le nako engwe ne ke ile sekolong se seng hona jena ke lo presenter ka tsona tsena tsa mino wa rona tsa setso. Ne ke maketse haholo hore bana ba rona ba nyoretswe hore re ba fe mino ona wa rona wa setso ene I believe hore e tswa ho rona ya hore ge ba rutluetse hore ba o tsebe because linda qalile ke le monyane ha ho le hampe ho rata mino ona wa rona wa Africa wa African music I believe hore le bona monyetla o mongata ene ke nana hore harika ingata nga re ya dikolong re jwalo jwalo re ba rute ba ka o thabela haholo
4: eh ya skuta
1: ke le bila
4: ole ke ntate ntse abe ka brand for tuma jama sui
3: all right ntate wa ke le bo
4: thank you ke le bile bye
1: ke o taba mme ntse le tsola sedi e re ke ka ho ra matheola ke hutla
5: na go ntse tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Plantel Life ke moabi wa di tshebeletso tsa di tshelete le mofani.

0: wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power. Tsebiso ya bohloko ba fani botle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira, thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgetheileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa sira, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
3: Afrika Borwa, e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
4: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
5: Ya lo bona metsotso e be hantle o ye le shome le metso e medi ka mara o lwa gena mo ya bo supama ke nako ya re ke nke mamedi a le mong fela ka mara e be ka mara mono re gawana ha monna tsana le khaitse ya ka khutela mamedi ke no malenteng mamedi khotso
6: a le le ba tsikani
5: re tele ka weso
6: a mo na ke ke me ke ona ene ke na ke re ke ke ma
7: tsona lo ka tsona le tsabala ka uta.
8: All right, Ngwanis. Seki join di, le seki join di. Ke a botswa ka re tswa hola hampile.
5: Aho.
6: All right, mama. O ke tsoni.
5: Ke le bula hono ndenzeni.
6: Thank you, papa.
5: Khatsedi aka mantswe hao a ho qetela tsatsing lena la ka jeno a wa libisang ho Afrika Borwa ka kakaretso e bafe. Ha re phetela.
8: Ah, go ke ka qala ka ho leboa ka fa mo nyetlo le mo file ngwana. Le ka hore ho Afrika Borwa re bone ho etsalang ka kakaretso dintwa crime everything. Rega kopa re government a ke a lebelle go la tsitelle ha hola ha hololo yena ya basadi ke yone nkamileng ha hola
5: e ya mama ikutlwa ho logetse ya ka
8: ha hola
5: ha hola
8: re ka kopa hore o we le bo ha ke le rukwele mbohloko sha basaransu bontate re utlwele mbohloko
5: me e a mama ikutlo me ha hola it's so painful
8: it's painful. Ene ene jole ka re le batswadi ba bana ba banana
5: ba banana
8: jole rena le letshola hore ho ya pele
5: ka nnete
8: na le fase le tlo le tlo amela bana ba banana ba rona jwang
5: ya ke le bula ho lo khaitsedi ya ka modimo wa ho ruise molemo sa feeling o be hantle khaitsedi lentswe lena nnete se bile le matla holo mme wa tsama mmino ba betse ka go le wa bohlokwa tokolo ho nya rona mona mme re ka lwantsha dintwa tsena tse teng ka mmino kgaitsedi ke lebo ile khuthala ke o taba mmamedi wa tshebeletso wa lesedi ke moeti wa ka khuthala ke tswa ka pina hae
9: wow.

0: Io. Khutala.
1: Ndari.
0: Ke le buile ho lo khetse le aka.
1: Le buile nna.
0: Ha ke na mantswe.
1: Oh, ntuna.
0: Ya. Yetsu. Ya, ne? Mmamedi ke se o re leng sona. Ma Afrika. Ke le sedi ke ka mo re phethelang kgwedi ena ya botšhaba ka teng. Ke lebohile haholo kgaitsedi ya ka. Ke lebohile haholo ke a phamisa. Ke lebohile haholo. Ke lebohile o menahane. Moya wa ka o batla ehlile o amehile haholo ke mmino monnati ona. Mmino wa bafatshe, puo la bafatshe, Sellogalane, Limpopo. Nna ke lehlohonolo tsholo ka Kapa.

ya hebi tswaedi ke ya o batla ka puo ya sesotho ndi ya kudinga albumong ya ndi ya kudinga ya selemo sa 2023 ke ka mo re pepesang a botshaba a ba rona ka mmino tsatsing lena la ka jeno ho jazz ileseri le kakapa o tlhile ka mo khuthala a theletseng ka teng baletsa diletsoa tse fapaneng a meropa baletsa uhadi bomarimba jwalo Boshekere, wena morati wa tsebeletswa lesedi bombira e baletsa le bombira kama obaneng babe ka teng ke bona baiti baka ba tsatsile nala ka jeno wena morati wa tsebeletso ya lesedi FM dia kudinga amolinteng ke mo wokilinteng

taba tsa rona ha di ka tsamaya hantle ka jeno motho e motle re tlo buisana jwalo le mohlanka diphatlalatso wa mokgatlho wa LEC Malenga Choral Music Association re tlo utlwa ka ditlhophiso tsa tlhodisano tsa selemo sa 2026 tse tla tshwarwa bekeng e tlang ntle le mono taba tse ding tsa bohlokwahlokwa tse ke sa rateng ao ka ba fetwa ke tsona ke tsa tlhodisano ya ne ntse ke bua ka yona eo lekgotla la kgaso AT Kafie le yona e teng mono di hlophisitse tlhodisano e ikgethang bakeng sa bahlahlo baqapi ba mmino ona wa rona wa ditswere ke o tlo mamela taba tsena ka ofela nanong la gao la ditswere ka jeno tshebeletsong e ratwang motho yo motle ga re tlo thaba mmogo ge tlo bina mmogo ge tlo natefelwa ka mmino sa sweng mmino sa boleng. Ke rata ho leboha ka tsela e kgetheileng mosebetsi mmoho le nna lehlono lotsholo ya neng a re tshole ka makgethe ka mmino monnatenate wa jazz. Ke ba utlwile basebetsi mmoho le nna letsheyageng lena motho e motle o tloa o seng ba etsa mosebetsi o kgabane mosebetsi o tshileng matsoho kgabane tse se o le entse hantle mme le betlile tsela ho batho ba sakang ba fumana monyetla wa ho itlaleya dikerekeng mme rona jolo ka tshebeletso ya lesedi ra etsa bonnete ba hore ba natefelwa ba tlelwa ke matla fumana moya o phetseng hantle ka nako tsohle nna le wena ha re phahamise moya ona tshebeletsong e ratwang emelongikan to Choral Society botsamaising ba Mhlomphehi George Mqadana ba re qalla la kajeno lenaneo ka pine monnate Bokang Morena.

0: matshokomasoko o le sedi FM.
1: Bumamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Metsotso motho e motle e mashome mabedi hantle ka morago rra ya borobedi re mmogo nnaneo ke lehawa la ditswere tshebeletsong e ratwang. Ke a tseba batho ba maetong motsotsong wa jwale ba tlaga dibakeng ka o fapana ga re ganneng gantle gabane tseso tlasa dipula tse maatla tse ne leng tsatsing la maobane motlhomong kaekae dibakeng tse ding e ntse fafafafatsa ga nnang ka kelotlhoko gabane tseso re tle re fitlhe re bolokegile go se mathata a leto. Ke le tlhomphela mabaka a nnete ke ka gona ke le tshepelang mebila ena ya naga ya Aforika Borwa gore re tlatlhe re finyelele gantle ntle le mathata a letho o bona ga re ka ba le pelo ga sebedisana mmogo jalo ka baganni ge tla fitlha ge bolokegile ka dinako tsotlhe le bapalami ba rona ba tla re tshepela mabaka a nnete. Ke na le wena go le ena le e ratwang e re keng ke boqapi gape ba Dr Joshua Pudumo Mohapelwa mona motho yo motle keng ka setlhopha sa Belcanto Voices botsamaising ba mme Manqatha ga re ba kadimetsebe ga ba re binela qou majwana.

Bohem mamidi motle ke bokapi ba ntate Ntwampi ke yena ile ngaqapa pina yena ka morao ba a kopane le dipampiri na go nyantwa ya bobedi ya lefatshe ya ba unka morethitho wa pina yena a qapa mmino ona o monate tlonthaka re ntse re le mmogo nnane o ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM la ka lebitso ke matshogo mahloko dula le nna re ya goreng ya borobong re tlo o balola ditaba e tla rayang ka morago go tsona re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang gopola motho e motle ke itse bekeng e tlang he nonyana di tla dula batho provinceng ya Freistata di malala la o tswe ditlhopha bakeng sa o tloge fa seo ba ntseng ba setlhopha bakeng sa tsebetsa rona joo go tla ba monate provinceng ya Freistata ko jwetsa bano ko o rata.

0: Ditebatsana tsa hora ya borobon re dipetela ka o lekola bulipi ba keng sa bosiu ba ka jeno le hosane Gauteng le tla kwela ka o kgatha dibaka o futhumale ka mafafasane a ishadileng a di aduma empa go tla tshesa ka leboya Mpumalanga o tla thiba ka mohodi ka dihlabeng ntle le mo le tla kwela go bate ka mafafasane a ishadileng a di aduma Highveld Province ya Northwest le ho di mo le tla hlaka o tshese fela le kwela ka o kgatha dibaka ka botshabela ka mafafasane a ishadileng Free State le tla kwela ka o kgatha dibaka o futhumale ka mafafasane a ishadileng a di aduma ka botshabela Northern Cape le hodimo le tla kwela ka o kgatha dibaka ka borwa bo tshabela o seng ntle le mo le tla hlaka o futhumale empa o tshese dibakeng tse ha o file le bopo le ka leboya Western Cape le tla kwela ka o kgatha dibaka ka bo tshabela ho bate empa le tla hlaka o futhumale setrekeng sa West Coast Karole ka botshabela Eastern Cape le tla kwela ho phole ka mafafatsane a ijadileng le pula ka botshabela Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi ka borwa bophirima o seng fela le tla kwela ho bate o fitlhelela ho phola ka mafafatsane mona le mane Dijabatsana tsa hora ya borobong le bulipi ebile e le tsa o qetela tsa letsatsi di fella mona mamela tse dingosano seng ha hora e le ya bohlano dithepo tsena ke boela ke re gotlisetsa wena DJ Sticks
1: ke a leboha tlhegaitsedi ya motho ke leboha homina hane ya ke dienngwane moeti ya neng a re balela tseo tsa o qetela tsa letsatsi mokgatlhelo ke nnete kwa o qetela wa lena le e ratwang e mehlano metsotso ka mora hora ya borobong hook Hane, mwena, retelelwa pele ke sehlopha sa Gauteng Chorister se botsamaiseng ba botisedwel sendi sa Mhlongo. Ha re ba kadimetsebe, ha ba re fa boqapi ba Dr. Joshua Pudumo Mahapelwa.

Mabedi bitso tsokie le shume handle ka mora ho rena ya rona ya burubong re ntse re le mmoho nana o kila hao la ditswe re ho le sedi FM. Hona le ditabanyana tse sa jiseng ditheoelang tse ntseng di etsa hala ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Se ke tsa boipiletso hle ha re itlokomeleng ha re ya mekitjaneng ha re itlokomeleng ha re ya boithabisong mo mamedi e motle. Borra sethunya ba se ba hlahisa dihlogo jwale ba qeta setšhaba sa bo rona ke batho ba leshomele metsoetsiletseng ba thuntsweng ka mona ka Cape Town ka kakaretso ke batho ba mashome a mabedi le metso e supileng ba thuntsweng provinceng ya Gauteng le provinceng ya Western Cape. Ha re itlhokomeleng tlhe gabanetseso re se ke ra iphumana re wetse ka gara mathata a tshwanang le yana. Ha re ipolokeng tšhaba se setsho tšhaba sa rantsho. Motho motle setlhopha se sa tswa re binela ba ne ba re binela boqapi ba RT Xaluza lebitso la pina ke Umtaka Baba ke ntse ke na le wena ntumelle ke tle ke le tipatipe ke kene ka rona ya Lesotho ke late boqapi ba ntate Francis Marema Raseliso. Mona re etelelwa pele ke setlhopha sa kopano Chorus botsamaising ba buti Monti Manamela Samson le Delila.

quasi quia quobio est annum, issumin est at vives.

Sassi, Chanda, du wirst ihr

phahamisetsang ho Jehova mihuo ya lona ya thabo. Lona ka ofela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahleho sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo. Kiena yari intseng mere bahai re se chaba asahai re mo hlapi o alo swang kiena ka ho kena ndi khorong tsa hai ka diteboho le mabaleng a hai ka dithoko Mole boheng le ro ri sele bitso la hai. O bane Jehova o molemo. Mohai wa hai o hlola ka o saeng kae. Le botshepe ba hai melokong le melokong. Thoriso. Holesedi FM. Khotso.

wena na o kena thoriso ke o dumedisa gantle sonta a bekeng kgodi yalo e tse tlhola matsatsi e jalo mabedi a tshebeletso e ratwang a masome a mabedi a e nang a lemetso e supileng o setse fela matsatsi a mararo re phethela ena kgwedi ya borobong ya selemo go na le motlholo go na le ntho e makatsang go na le maatla ka nomorena ya borobong go na le sephiri ka nomoro ena ya borobong mme ke sontaga sa o etela kgweding ena ya borobong ya loetse mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme re tlo o dumela ka o feleletseng bosimo mona bo kgetheileng gore jalo ka re phetela kgwedi ya borobong re tle re kope mogau go ramasedi mphatlhalatsane na le di ya meso ra bo sa fele mo gona morena wa kgotso morena wa marena yena e reng ga a kala a se kale fela empa a phethele godimo e reng ga a kwala o se motho ya tla bula godimo e reng ga a bula o se motho ya tla kwala yo lentswe la gae e leng eya le amene modimo ya nka ntho tse sa tsejweng e be o di beya setlhotlholong modimo ya nkang dintho tse nyatsegang e be o di beya setlhotlholong modimo wa nke dintho tse nyenyefatswang e be o di fa seriti le boleng yena modimo yeo bosimo bona mamadi wa tshebeletso ya lesedi a sa re kadime makgobu a gaso re tlo kopa mogau o feleletseng gore ntate kena dipelong ntate kena malapeng modimo kena mesebetsing ntate kena maemong otlhe kena mmusong kena ka ronaga ya aforika borwa kena aforika re kopa mogau re ke gole katii ba seponono ke tle ke be fubeng sa ka tlhompho kananelo ke tle ke lebisa basebetsi mmogo botlhe ba tshebeletsona ba ntseng mosebetsi o gabane ke ya le bo matshogo matlhoko nana o ra ditswere sebeditse moetapele tsa mo phomola re tlo nka go ra tsena tse pedi mme re tlo kopa mogau re tlo leboga ai matlafala tia le o fumane kgotso gotlhe mo o leng teng ke ile ka etsa kaletsa ya bakonkela pile monate Mike Bakamela a re jeso mpone e re ke tle ke etse tjena he ke pula molomo pele re atamela sediba ga re etsa tjena Omega Kuno a classic medley a se pina fela yena empa ka yona ke thapelo gore modimo re bula pelo tsa rona bakeng sa rotlo re matlafatsa re tlo qala beke ntšha re ya o rorisa re ya o phamisa thori so, on a steady FM.

He motsomoratua re kopana le mosadi mona bukeng ya pele ya Samuel. Hona le basadi ba babedi mona bukeng ya pele ya Samuel gaolo nya pele. Empa ditaba tsaka haholo ditlaetsitlea semelong sa mosadi ya lemong. Basadi ba babedi empa ha re tlo qala beke ntsha mamedi wa tshebeletso e ratwang, ke rata re tle re ikokotlele ka semelo sa mosadi enwa ya lemong eo lebitso la hae e leng Anna. Go na le basadi ba babedi mona empa go na le masadi e ke sa batleng go ama taba tsa hae ka baka la mofuta le semelo sa hae. Le hoja mosadi enwa ha re bala ka ena mona taba tsa hae le taba tse nyefolang, tse nyedisang, taba tse phokang, empa ke batla ho jwetsa mohlolohadi wa taba hore mosadi enwa le ha a na le semelo se nyontshang, empa o ile a ba bohlokwa leetong la mosadi eno e mong. E motshomoratu a bua ka basadi ba feng sekare le o thaletebele. E re buka Samuel monna e mong o ne a le teng wa Rama Thiame Tsifome wa taba ya Efraime, lebitso la hae e le Elkana. Mora Jorohame, mora Elihu, mora Tohu, mora Tsufe, moefrate. Jwale taba tsa ka dimona temaneng ya bobedi. Ho na e na le basadi ba babedi. Lebitso la e mong e le Anna. Lebitso la wa bobedi e le Penina. Tabedi wa tshebeletso ya lesedi ke itse ho wena. Na le mo ke batlang ho ya teng bosumo na metsotso ke le masomedi ana re lebile ho reng ya lesomo le motsomong. Itse go wena ge etse thapelo ka jeno bakeng sa sehla sena se felang. Gore kgweding ena ya borobong ga e fela. Ntho tsotlhe tsa legodimo tseneng re di imempa re sa di bone. Re tlo kopa Modimo a re kenye ka mona ka moo thweng ke labour ward. Modimo a tlo reng ka re kenye ka mona ka moo thweng ke labour ward. Moo go keneng basadi ba tlong go pepa. Moo go keneng basadi ba tlong go tswala. Basadi ba hlahang dibakeng tse fapafapaneng ka maemo a fapafapaneng, empa lebaka le leholo le tshwanang, le ha ba ka fapana ka maemo, le ha ba ka fapana ka tjhelete, le ha ba ka fapana ka dithuto, ntho e ba kopanyang e nngwe fela. Ha ba fitla ka labour ward morero o mong fela. Ha dinese kapa baoki ba ba bona, ha ba bone maemo a bona a fapaneng, ba e bona basadi ba tlo tswala. Ha ba ba bona baoki e motshomoratuwa, ha ba bone mangolo a bona, gobane ha ba fitla labour ward le basadi kao fela, lengolo la gago ga le sa re letho, lapa leno ga le sa re letho, gore na o tswaeletswe kae ga o sa re letho, ga o seo kene ka labour ward. Kgwedi tsao tsa o pepadisa di fitlhile. Ntho ya bohlokwa jale ko re tle re shebane le lesea lena gore re le phedisa jwang, gore o feta jwang bohlokong bona ba pelei. Ga re se re fitlhile labour ward, morero o moo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke go tswala, ke go pepa lesea. Ka nna ba ke mosanyana, ka nna ba ke ngwanana, fela sepheo le morero re tle re thuswe. Le ha o le bohloko tjena, le ha o le boima tjena, empa re tle re fumane mohau wa o re tswale. Re mamelletse dikgwedi tse robong kaofela, re tiiseditse dikgwedi tse robong kaofela, empa jwale re se re fitlhile makgaolagang, re se re fitlhile moleng wa tlholo. Mphe maatla Modimo, mphe mohau Modimo wa gore ke tle ke tiise, gobane ke tlhoka maatla a lekaneng. Ee, o ile wa ba le nna Jehova.
le mosana sekala wa ba le nna ntontse bohloko tse monate empa ke tloko pa mohau khodi na borobong ha ifela a kon thuse hle modimo ke tleketse be ho tswala modimo ke mamelletse ke kopa tlo nthuse ke tleketswale masadi mbana ba beri mo somoratuwa ona le monno wa le mosadi wa le bitsola anna ya ile nga ba le sello ka dilimo tsetelele a hloka le sia empa ke sa di bona tsena ka ofela ona le boemo bo boima haholo bo thata ba ho ba nyopa ba ho setswale bo ile mba kgathatsa mosadi e rona kwetelele empa ona le ntshe ke rata mo tshomoratuwa ona le sehla se o fihlang ho mosadi eno ona le nako e fihlang ho mosadi eno e re ha e fihla nako ena wa tloha wa tswa ona le sello sa ba le sona empa sello sena ha se sa tshwana le sello sa dilemo tse fetileng mohlomong a nna o na ntsella empa lla a dutse fatshe mohlomong a lla a nna o na ntse a tletleba a llela lesea empa o na lla a dutse fatshe empa o fitlha nako o fitlha gora o fitlha motsotso o fitlha setlha seo mosadi eno a reng ga ke sa tlalla fela empa ke tlolla ke tlo gasetsa mangweleng ke tlo gasetsa maotong ke tlo mathela maotong sello sena se tlo ngatametsa pela Jehova ga ke sa tlalla fela ga ke sa tlajwetsa monaka ka mahlomola ana jale gona jale ke nka qeto ya gore mahlomola di ditsietsi tsena boemo bona ba o ba nyopa bo tlo nganna gobane ke batla o atamela tirone ke batla o atamela le tare sello sena ke batla se nkatametse e se halalisong Hey! Hey! O fihla nako. Yo anna ring. Ke hloka o tswaka ra ntlwini. Ke hloka o tswaka ra mahlomola ana. Ke hloka ya seba ke nse khutsitseng. Ke lo ntsha bohloko bona baka. O mosadi yo nana tsepo e felletse mpelong ya motshomoratuwa. Ya o rekatsatsi le na ke tlolla ghetlola o qetela. Ka jeno ke tlo hlomoga ghetlola o qetela. Ka jeno mahlomola aka a fela. O nka qeto seponono. Mosadi eno ya bitswang anna. O bina pina ena hore ke ghathetse go hula mona mo selametsi. Ke hloka wa

0: bua mputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bua mputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bua mputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tjhela, e motsho moratuwa lenaneong la thoriso.
2: E motsho moratuwa mantswe ao a nkutlwisa bohloko. Ho ya ka mokgwa ke hopolang batswadi ba ka ba nsile nne le ntate wa ka. Ha ke tsebe e motho moratu wa gonna e be ke ya phela moyeng kgotsa ke phela. Mara ha ke o mametse ke na le tshepo ya hore Modimo o na le nna ho ba ke o mametse ka tsebe le thwethwe. Ke a leboha e motho moratuwa ke ntate Joshua ka mo ka dipolaseng tsa Forekier Tefle.
3: Emotso mogatuwa ntate wa ka ke ba metse tlosa hao ma ne di fela masia a mangate lo ga a la ba la bela ma pelo ba kona ma nna ke la ba la bela le sia la kutlwano la kgotso e lo re le tlotla le tlisa kgotso ka go leloko ke bohlokwa le bitso ba ke ka mo ka spring se ga tema ke la ba le sia

anna ha etswa nyopa ke maemo anna ha fetula mosadi wa nyopa ke monna wa hai empa Jehova ka boyena ke yena a ileng a tlisa boemo bona bo bohloko go mosadi ena. Sepheo le morero e ne Jesu senya bophelo ba hae, empa e ne e le mo lokisetsa peo yena ya tla e ima, gobane a nna o na sa tlo ima ngwana fela, empa o na tlo ima tlholo ya Modimo. O na tshwanela go feta maemong a bohloko, e seng gobane a rata, e seng gobane a thabela go ba mono, empa go latela morero wa ntate Modimo. O la tshwanela gore o seka ba le boemo ba ka botlolang, gobane lesea mofuta wa ngwana ya tlo mo ima ha se ngwana ya tshwanang le bana ba bang. Mofuta wa karabo eo Modimo a tlo mo tlisetsa yona, mofuta wa mohlolo o tlang ho yena, mofuta wa legabunyane le tla tswalwa ho yena, ha se ngwana ya tla ja jolo ka bana ba bang, ha se ngwana ya tla beolwa jolo ka bana ba bang, ha se ngwana ya tla tsamaya ya tla bua ya tla etsa dintho jolo ka bana ba bang. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ho na le nako eo mosadi enwa nka nqeto ya gore ha ke tlo ja, ha ke tlo nwa letho kajeno. Re buke ya Samuele, Elkana monna wa hae a nna a re go yena temaneng ya borobedi, o llelang hao mme hao je keng, na pelo ya hao e ntshwafatse keng, na go wena ga ke fetise bara ba leshome na. Elkana ga utlwisise, ditsela tsa Modimo di phametse ditsela tsa batho, mogopolo wa Modimo o phametse mogopolo wa batho. Go na le batho ba ka o bonang ba bone bohloko, athe Modimo ena o bona monyetla. Go na le batho ba ka o bonang ba bone tsietsi, athe Modimo o bona mohale. Beta ba ka e mone motshomogadi o le ga feta ya ntumelela seporone tle ke sa pepega e bitse mona. Ke rata mantswe ya namona temaneng ya borobong, bukeng ena Samuele wa pele. Utlwa, empa mohlomong gobane go jewe go nowe silo a nna a tloga. Ke a kwala, ke qetile. Jele se ko file sethunya sa gago sa beke ntšha, ke se ko file sebetsa se o tla se sebedisa bekeng ena. Morero sepheo sa nane olena la thoriso ko re tle re phamise ntate Modimo re mo rorise ga re kena bekeng ye ntšha, re kena ka matla le mafolofolo a matšha. Sepheo le morero wa ka jalo ka sebohodi ke go ganna le go fa tshepo le go thabisa le go matlafatsa gore tlo qalebe. Ke qetile ka nna ka tšhaisa, nka nna ka tšhaisa motshomo ga tua. Ga ke se ke qetile, ga ke tsema medi wena o e bona jwang fela, ke se ke qetile nna ke a tšhaisa. A nna a tloa ntate Modimo, kgwedi ke ya borobong ge a tloa. Mosadi onwa mosadi o bona itse ga nka qeto ya o tloga a tholo kopana le monna bitswang Eli. Ntho tsaya go na le mone di ipatile teng, di ne di sa kgone go tlamaya leng teng gobane lerata le ne le lengata gagolo. Ai, ntho tsa Modimo a le batle lerata tsatsa mo tlhoka gore a ye sebakeng se wa tla kopana le karabo ya gae go sona.

0: Ai! Ai khona, ai khona. Le Sadio FM dubela khotso.
1: Thoriso, Popinyana.
0: Thoriso mmehle.
1: Mamisha qhoqo, Popinyana ke kopang tete mo dimo go dinye e bo go bongwe selelang. A eke e tsela gato le kana le lona ba nemba ka ba nemba Yesu. La teng la tshimola. Popinyana, o itse ha mo dimo o phabisa. Ke ke na go ya o ya o go tlofta. Popinyana, ai go go betse mo dimo a itse. Popinyana ke ya ba mamisha qhoqo, a nene Popinyana.
0: Mme mo dimo ke.
1: Thank you Popinyana.
0: Ai. Ntotsa ding ngobobe ba o ditlwe. Mo sadie no nana la go ema bo uima ha holo. Empola mo hloko ratlang ke gato le benthotsa ditlwelang. Mo sadie mo le mo nya imengwa tsebo ga lo tiana. Le doctor man ba ba le di appointment. Aba nka di tshena ga tsena ba sheba ngwana. Khwedintse robong ka patse go be di ka patse supileng. Ata mo jwetse ba go tsebe house solo tsena he. O sole ju, o sole ju. O swa tametse bolo go ka pepe. Le batla mo fa di time lo mono. Batla mo famela wana di pehelo. Ba ngwa na mme ho tloa jwale. O na le mo futa wa itseng wa di ntho. O seng o sa tlamea o roka yetse. Ai! Aje mo sari na ke tsebe letho. Fela ke ile ka botsa botsa ba ke a fumana dikagabotse. Mosadi a mole mongwe a tseba. Sena se ke buang ka sona mono. La nna se tseba a feta o sona ka paqoqela. Ba o dudisa fatshe ba manyeu. O swata metso pepa. Tlhokomela sealena. Ai! Anna ola bona hore tshoka se atametse jona ha isa ntumela ba ka rantlwe anna ola bona hore Samuel ke no sala ho finyana empa tsole ke tlotla me a ho tloa mona ke tlotla me a nka gatwa ke tsamaye mona anna ola o utlwa hore jona se ke fitletse nako ya ka hore ke tla ke pepe empa nka kgethwa nka qhetho. Are ke a tsama ke a tsama ke a tsama le seria fa mudumela khotso a mona tiri ka ngwaneso
2: ha mona tika tike
0: nda
2: nntsi ke le reng i kokobetse go Jehova o tla phamisa ka nako ya teng ha fela o ikokobeditse modimo ke yena ya tla phamisa
0: nda te modimo ke
2: bona bona mkhuna ya mme amma o ile ikokobetsa a ba nnalla ya ba moporesta ele ore o tlata wa ke veine go fitlhaneng modimo ga etse momamedi ye molemong ya na utlwa e ka botlhoko bona bo gana go tloa go yena empa modimo o utlwile selo sa gae phirimaneng ya kalajeko modimo ke ye ke a leboga
0: thoriso le sa di dumela
3: ayo
0: le kamme
3: Tenga delete.
0: Come how?
3: Le je le tsia. Tsia le bo.
0: Le se dia fam dumela khotso.
4: E motso moratuwa ha ki utlwisisa. O bua ka motho a fitileng se bakeng sena sa se tsata so tingi kaldi sek. O bua ka motho a fitileng se bakeng so tingi end of the road. E o bua ka motho ya nkang qeto gore mona go lekane ga kana go lekane go tlamehile ke fetole dintho tsa mogodileng ka teng o teng ya nkemetseng o teng ya tshwere senotlolo e ke tshwanetseng go tshabela go yena o teng e ke tshwanetseng go llela go yena ke ise dilo tsa ka go yena o motho moratuwa
0: Ha ku kwa hantle
4: bua ka motho ya nan le tsabelo tsa hai
0: haleluya p Pepi mwane suwe reke poteka mwane, reke poteka mwane.
5: Hela, ngina kwa limo feste hape, mi hasimu kitifela, ngina kwa liketa halote sale bali hii. Hoto wakala burubungu fita la kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rekale la botano ka Golf Open Hussein, refetel hola vazen friends busiwu. Mi rebuele ka mkebelo bakensa Afro Soul and Jazz, repetele mafelo abeke ka Gospel Experience. Reka tiketa hawka jeni ho Ticket Pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKMP, au fili wena. Limo feste.
6: Na kontsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela uto bana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo That line teller how reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
8: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beha qalong. Mona South African Breweries. Boikarabelo ha se molaetsa fela. Ke boitlamo ba rona. SAB Sharp. Re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
9: Ntjafala moyeng. Matlafala o tswe moluta.
0: Emo sobrato ntibe le hlemetse ke na bashobe ke la metse medi ka mara rolo shobe mo tsumo na rolo thori so le sedi ya fema le ke la tamba tsela mo nyana re hona le maye a re fetang ho rona empa re a hlola ai na le mo futa wa ditwa go tlo tlamea wena o itukolle wo ntwa go nore ngkhono ngkhono ntate mo lwa tsona se tsona ntate mme o na le tsena mme o na le tsena o tlo tlamea o intse mo o re nthwene fella ka nine Go tlamela wetse qeto ntwe e fela ka nna

e ga re ke mmona mosadi eno ha ya atametse eli e re ha fitla o eli mo nwa ba re anna e re ha fitla o eli ya ba re ebe o bina fela sena jo o mbiri wa sebele tswe a go dumela hle go ndate mo butla o etsetsa mme o santsa yetsa mona ho bina anna mo hle yo mo hlabaga sedira Richard like a man tsya anna

ya tsebang ho fetola mona ke Paul K Pejaramani o mo re tsebeletsa le sedi se ri le rao alla ka pina tse mona tya hulu na le pina la itlwa kwano ya written in the stars sana go ntse tsa mayona le pina mona e bitsang ka hore ke love doesn't ask why when you are around wa tsama medi maobane ha e sale ke ikwalletse ke le ka tlung hle ya ke a tswa ke tswile ha se ke tla mosebetsing jene sale ke ikwalletse ka tlung mme ke a thaba gore ebe ya le ya ntšhakela ee ke a thaba le sa tšhaka le utlwe sale ke ikwalletse ke na le kgatello ke na le kgatello mamele tshebeletso ya leseni ke na le stress se se ngata haholo ke motho e leng gore boholo ba nako ha ke kena social mediaeng ke batla go bona gore na batho ba etsa eng ditaba di reng ka bomadimabe ka jeno ha ke tsoa ke motho ya tswang ka morago ra ya bolosomelo motsomong ha ke tsoa bo rentsane tsa bolosomelo motsomong ke bona ditaba tse supang ha hona le batho ba lesomelo metso e supileng ba hlokahetseng ho engwe ya ditamene mana provinceng ya Gauteng ke ditaba tse bohloko haholo momamedi itse ke santsa ke tibisitse maikutlo ka ketsalo ene yetsetse motho ngwe ile wa fetla batho ba robedi ba fitla ba thunya tamene nyeo ke a ke fumana ditaba tse bontshang gore ke batho ba ka bang ba leshome ba hlokahetseng kae kae ke ntlong ya thutelo mane Cape Town kapa Khayelitsha provinceng yane ya Western Cape ho santsa ho le jalo hape momamedi ka mone ka Waterville ho na le motho ape ya hlokahetseng ka mane ka Ficksburg ho na le motho ya hlokahetseng ka mane ka Qwaqwa ho na le motho ya hlokahetseng provinceng ya Limpopo ho na le batho ba hlokahetseng momamedi wa tshebeletso ya lesedi ebe ho etsahala eng naheng ya Afrika Borwa ke yona ntho e leng yang sithabetsa maikutlo haholo eo e leng gore ka nnete ile a tlhaa ntle le tsona tseo tsa batho bao e leng gore ba ile ba bolawa ketsagalo e nngwe kapa ketsagalong tse ding ke moo e leng gore batho ba ile ba wela ka dikoloi go ile wa tlhaga kotsi tsa dikoloi tse ngata mafelo a beke a sa tswa feta e nngwe e la etsagala e ka ene le batho ba ne matlha sebakeng sa boithabiso ka tekesi momamedi etsetse mane porofenseng ya KwaZulu-Natal ditaba tse botlhoko momamedi tseo e leng gore di ile tsa tlala mona ka dikuranteng tsa fitlha tsa tlhaga mona go marangrang a dipuisano di etsaetse Aforika Borwa ga kgodi ne na le matsatsi a 20 e tsheletseng ka di-26 moqebelo le ka la 20 e supileng ka di-27 tsa lwetse 2026 mme batho ba one ba sa tsebe gore ka jeno e tla ba ga ba phele beng ka bona ba ha bo bona momamedi ba ne ba sa tsebe gore ka jeno e tla ba bana ba bona bana ba bo bona bo malome bo gagadi e tla ba ke bafu ha ke ne ke tshwa jalo ke wotla momamedi e ne e la ke kopa le itlhokomele ebile ke kopela jalo mogau ka ofela ga gola re ya re lebile jalo nakong ya selemo sa boithabiso wa tseba ke bekeng ya go feta kapa beke tse pedi tse fetileng ga ke ne ke o lemosa ke kopa le itlhokomele ha holo hape le batho ba ratang go tsamaya bosiu le batho ba tsamayang dibaka tsa boithabiso re re kena nakong eo e leng gore re tlo bona dikotsi tsa mebileng di phahama le diketso tsa ditlolo tsa molao beke kapa beke tse pedi fela ka morago ke bue taba eo mo mamelo tshebeletso ya lesedi ke ga o tlhaga ditaba tsena tse botlhoko mafelong ana a sa tswa feta a beke ebile nngwe ba tlileng ke sia morago mo mamedi ke ya ngwana ngwanana wa bolosomele motso o le mong eo e leng gore o fumanwe a bolauwe e leng gore o fumane a bolauwe mane e korileni baagi mane e korileni a gore re shebile batho ba bomme ba re ba se ba phela ka letswalo

0: Mamedi pina ena e qata go fitla pele song ke ya Ubuntu Band ya malome Vector e bitswang ka gore ke Skeem Saam. Ha moya wa hae o phomole ka kgotso le wa badimodi botlhe ba seng ba le siyo lefatsheng le ka kwano. Mona ke bua ka malome Vector. Mamedi, ka gopola gore o ile a latlhelwa ke bophelo kotsing ya koloi. E mashome a mabedi le metse metsotso pele re kena gore nnya pele. Mametse mokgatlhelo wa pele RQB. Or the CDFM 086-0003-084. Bualin, njwetse ore na o qhoba bosiri bo mang ba sa feteng ba bararo. Mamedi, ha re batsosi o qhoba bosiri bona ba sa feteng ba bararo bana ho kena batho ba bangata kwano. 086-0003-084. Mamedi wa pele o teng kono mohaleng. Dume.
1: Dumela Pitso Tsman.
0: Written le kae mme?
1: Written le kae?
0: Hamonate.
1: Hamonate, la fela o utlweng thutsweng tse botlhoko le nna moya wa ka o fatlhiseng thutsweng tseng tse di bua tsa ka mafu a nantseng a tlhaga. O bua le Molebogeng Temeng ka tumo le Parise. Ke rata go qoba bosiri ntate Matlhapi ka mmotsoloko wa Stata, tate ka Mogomane ka Kopisi, tate Pantiga ka motseng wa Tigane.
0: Ka jeno go utlwa o bua jalo ka mme ma morena ha kakang.
1: Aoshe.
0: O bua jalo ka o fatshe wa monate jalo ka mme ma morena.
1: Ba tsela ke di kgwedi tla ke ya hola. Kgwedi tla ke ya hola.
0: O dada di le bodi ba pala ka golo.
1: Di ba pala ka golo.
0: Ke ya le bua le tsatsi le bodata utlwa.
1: Ke le bua le wena fela jwaro.
0: Ke Molebogeng Temeng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mashome a mabedi le motse le mo metsotso pele re kena goreng ya pele. Dumelele he, ke tle ke lebe ka o bora matheola re etse tšhelete ke yaga.
2: Ajeno le Master V, re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Moruti November o na rera a apere skete.
6: Manano so shotisitse kana ka kereke mo tsandwa. Ne ke dira kereke e tlao.
5: November. November.
0: Ke ba lo ba fa tla kwa bedute kwa lo se di FM manta o fitlela la bone me so senye mashume a mararo ka mara gora ya le shumele metsimedi go le ba jalo goreng ya boraro ska ba fetwa he go dula le teng kwa go se di FM e le shumele metsi robo metsotso pele go gora ya pele 086 000 3084.

0: kgaso e tlisang potso selo difatlhegong tsa basotho.
1: Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: 086-000-3084 mo mameditweng kwa re mogaleng dumela Polisedi FM kgotsa
3: mogotso
2: ela go jwa
3: ga o monate le kae mogotso
2: ga monate
3: ke tshintshile ngwawa mogotsi ya kwese ke le ka thapojaletsamo ga ke sa le naledi ga ke sa le kgoti ya taoko lenong ga lelapa le ya sonna jele ke tshimolo ke bona sogodi gena kaofela
2: ee
3: ga monate wa mogotsi jo satlhile ne ke sa tsena sole moya wa ka o mosweu e kana kele sa ntabe
2: na
3: mogotsi o ko go jinke kee monanarankeba cuba tsowa mogotsi tsowa o tsea leporto wa senepe wa e akhaonta o itheresibeletso ya reteng ya gore ke kgutle kere nka tsena mogomano sporokaiwane wa o matam ga ke kgutla ke kota ke setelela ka nka ke tshepo gona ka nameditsa mone ga o tlhogolo mogotsi porto wa senepe wena o rutisaretilo o sa fapile seo se o tshwanela tulo sa magatswana ka kgotsa mmae ke tsidiwa ko jonkonkene ga ke ipope
2: ke le shomele meso e supile meso so pela re kena gore nya pele mogatlhalo ke wa pele one monate le nane o lebitsweng ka gore ke RQ OB o le sedia fm ke monlelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore ba metsena tshebeletso o le gona teng re teng go 87.7 le bajela 106.6 www.lesediafm.co.za re qala beke ba metsenano le legolo le buledang manane otlhe a tlang go latela a tshebeletso ya lesedi kgwedi ya fela ka maga matsatsi a mabedi fela e ya fela kgwedi la boraro o tla bo saleletswe ke kgweditse ka e gola tla bo saleletswe ke o gola ga go fela selemong sena sa 2026 tshwanetse o qale o tlo bona gore na o sebedisa tšhelete jwang ga ba tlo bona batho ba tlo kopela batho diaparo bana diaparo di-facebook mona batho ba batla di-donation ba etsang empa o fumane batho ba bangum ga bang ka boikarabelelo ba bona 086-000-3084 sebedisa tšhelete gantle wa tse bona le motho ya kgonang mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go nwa tšhelete e fetang sekete beke le beke a ba sena dieta ga ba dula go tse diphusing ka nnete a ba kgona go nwa tšhelete e tsang sekete beke le beke a ba sena dieta o teng ona ba letsena o na nnwele mpe mafelo a beke a sa tswa feta motlakase o setse ka two o ntse a ge ebela boga go le tla fitlhane motlakase o setse ka two o tshaba o kopa yona metswalle yano bane wa tseba ekekeng ya mothusa 086-000-3084 ga re itlhokomeleng ga re sebediseng tšhelete gantle o le sedi fm dume
4: ponto
2: go jwa
4: alooa
2: monate ke mangkae
4: keramomane ka kopiso
2: ee
4: ponto ke leboa sporo ka iwane ke leboa mema mo leboeng ga ba ntse ba mopola ngwana mme ke ba kenya setlhotlhono sa tora moo batirantsieng ka kopatsi ka moo keramomane fenteng ya kopiso mona ngwana mme re ke potele
2: tsatsi le monate aukwa
4: aka kgotso e watelege ngwana mme o nkutlwisa bogokomane ka ntsho tse ditheotseng tseo
2: o taba tsela tse ntse ke bua ka tsona
4: ga ke tsebo re na modimo sa ntse a le teng lefatsheng ngwana mme
2: ke o taba ke le sedi fm dume
5: kgotso sebodi saka
2: re tele kae
5: re teng tate o bua le dingane zeno ke mo escort gona jale hike mane botlhokong betlen a ka gore ke kopele ke tsose ke tlhobe bosibu le bana baka ke matshidiso moleleki le jabolang ke a leboang tate ke dingane zeno
2: re nka ba babedi ba o qetela ke lesedi dumela
6: onto dumela sanga tu
2: re teng le kae mme
6: ba phele lerato se ee ga ke boqhobele bana ba latelang se ke ka mamogana maloka se ka mane ka thobantsho ke ka molebogeng tumeng ka pakaise qetelele ka mabinda le koka crostata ke masima kapa moeditsiyo sekolo thank you ntate
2: tsatsi le monate a utlwa
6: tsatsi le monate le wena mokati
2: mametsele sedi fm o qetela kgotso
3: ela ranta dipedi awara dipedi ponto e nngwe ngaka mokgwena ka mona ka bolata thabadimo o disabadimata o kore ke re gombo e tsaka mona ke tsetse magalanyane ke ane mane makene ke re tshepo boatapi ka mo le ka tl ke re darafikimasangane ka mo le ka thabau tanki goroto
2: ke le bona ntate re ke etse mo hawa modimo tshe ko etsa dumela
7: o
2: yeso motho
7: yes tak onto wa sele bo ga ba mele ponto anti kiris ku iba timan ka man rai tshero sa tswe se ka ofi ke re sporo ka iwa ka ma kana le yes sporo ka iwa tswa se ka ofi ponto mo ye ke tpele ka motswala ka skeme ke ne ka ma ka mafahlani ke skeme ke motswa se ponto ke motho ya big fazile lunch ha ile tsa utse mo rena rai tswa di yeso motho
2: ke le bua ntate mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ne ke kopa hore hosane mola ho bo mohloka lebitso ge ke re tlotla ge eletsa ntate yane wa beke fitileng a itseng hana ya mo sebetseng mosadi a ha yona go bala le modisana modisana mo sebeletsang a disang dikgomo a disang diphoofolo mo mamedi hona le ntate a ileng a kena bekeng e fetileng kwano go lesedi FM lenaneong lena la rona a re go thata go yena go fola mosadi wa hae o ne a robala le modisana modisana wa hae ya patalwang ke yena ka mo botsa ka re ntate o tsebile jwang gore motho yo wa hao o robala le modisana a re ka le leng la matsatsi huno na le ntho ya lokelang go le lata a gutla bo hareng bana go ya tshebetso ya lapeng ke ha tla fumana ditaba tsena tsa bohloko ke batla hore mo mamedi re ke re tlotla re mo fumantsa di gothatso jolo ka bana ba hlolang le ba gothatsa mane se khutlwaneng sa bo mohloka le bitso ke ditaba tsa bohloko ya ntumella nako e shebena kwa bana paetse e tla re e le shumela motso mong pele re kena gore nya pele mametse re qhoba busiwa kole seria family seria family ke mollelwa wa ratwa wa llelo e bohloko taba ena tse ileng ka dithola bekeng e fitile na bobedimang ka jeno taba ditense o ke batlang re shebane le tsona hape mo mamedi ha ile mmanta tsena wa tseba hore re shebana le yena e ile nya ba ka se hlohlolong ho wena e tsetseng mafelo a beke taba eo ile nya ba ka se hlohlolong ho tse a mang sechaba ho ponto wa selebuki ena
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB kgolisedi FM fela
2: mamedi ha ke qata ho fa taba tsa ka kwano tse amang setšhaba o mpha ya hao ke kopa hore re shebe ditaba tse ileng tsa hlahella ka mahetla ho tsena tse amang setšhaba ke o fa taba tsa ka kwano o tla mpha tsa hao. Ho ska njwetsa ka ntho e o etsa halang ka pa ditaba tsa hao tsa le kunutu mamedi. Re batla ho bua ka tsena tse a mang sechaba. Jwale. Hey, ho etse ntho tse ngata mafelo a beke a sa tswa feta. Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke batho ba le shome ba thuntseng ba timela ba hlokahala. Ba le shome le motsomong ba ile ba tswa kotsi ka pa ba tswa dikotsi. Sebakeng se bitswang ka gore ke lwandle mane provinceng ya Western Cape. Batho ba leshome ba thuntse ba hlokahetse. Ba leshome le motsomong 11 ba tswile dikotsi mane provinceng ya Western Cape. Taba ena e netefaditswe ke mmueli wa sepolesa e leng Novela Potelwa. O re banna ba hlometseng ka dithunya ba ile ba kena ho se seng sa dibaka tseo ho beswang nama dihoreng tsa hoseng letsatsing la maobane. Ya ba bathunya e batho ntle le mo hape mo mamedi engwe e o batho ba neng ba bua ka yona ha holo taba ke mo ile ngore ke bonyane batho ba le shomela metse supileng ba ile mbathunwa ba hlokahala ho engwe ya ditamene mane province ya Gauteng Carltonville West Rand yena ke engwe e entseng batho re ba tle ba bua ha holo batho ba le shomela metse supileng ba ile mathunwa ba hlokahala ho yengwa ditamine mane Carltonville ntle le mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi taba ke ena eo ke nang le yona kwano ho tsena tse amang sechaba mo mamedi ke setopo sa bo le shomela motsomong sa motho wa mosadi se fumanweng ha o finyane le seporo mane Springs e Korleni setopo sena sa bo le shomela motsomong sa mosadi se fumanwe jwalo Mane Springs e Korleni meta ba yena ile ya boela ya netefatswa jwalo ke ba ile mba fitse getsa halo nyeo e leng sepolesa le komishinara Thomi Mthombeni jwali e se le stopo sa bo 11 sa bo lushubelo motsumong sa motho a mosadi se fumanweng ha isale ho tloa ka kgodiane ya phupu ntle le mo mamedi wa tsebeletswa le sedi sepolesa Afrika Borwa se tshwere motho wa mosadi ya di le modimo a shome a mararo le metso emedi 32 year old female bakeng sa ho bolaya sena se tla ka mora hore motho wa monna di le modimo a shome a mane le metso emena a tle a hlabuwe ho tho ile a hlabuwa ke tsela o ne a yetsetse ka moqebelo a kgodi nela matsatsi a mashome a mabedi le metso e tsheletse moqebelo o ne o setswang ho feta metso sunye le shome ka mora hora ya le shome ho thiketsa lone yetsetse mane location la khotsong e Botterville ga le sepolesa se ile sa fumana monna yenwa wa mo Africa se tupo size rapaletse fatshe ga le hothwe sine sina le maqeba a ho hlajwa se fube mona ne ba ditsebeletso tsa swanyetso ba ile ba fihla ke sebakeng seo ba netefatsa hore ka nnete o se a hlokahetse Mumamedi wa sebeletso ya lesedi taba ke ena eo ke lokelang hore le yona ke tle ke ofe batho ba le shomelo motsomong ba hlokahetse mo ile ngore ho ile wa thulana dikoloi milengwane wa N2 sebakeng se bitswang ka hore ke kwa Manandi province ya KwaZulu-Natal sebakeng se bitswang ka hore ke Mtubaba ntle le mo mamedi ha re kena hape province nyane ya Limpopo mana ditaba tse bontshang hore diphuputso di butse ka mora hore monna e mo ya tswa mane Mozambique ya dilemo di mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng setopo sa se tle se fumanwe ka hare ho muru polasing ya selehae setopo sena sa se fumanwe ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng jwale hona le diraporoto tse ileng tsa tswa hwa thollapa le ilana la tlaleya ka motho ya ileng a nyamela mme ba tsebisa sepolesa ha morao setopo sa se fumane ka haramoru ha o finyane le polase jwale ho thwe sepolesa se ile sa fihla sebakeng seo ha ba fihla ba fumana jwalo setopo se go sitswe taere ya koloi o na re sitswe taere mo mamedi mme o ile a netefatswa ke ba lelapa gore ehlile ke ena ya ne ileng a tlalewa pejana a nyametse 086-3003084 go tseya mang setšhaba re fe gore na go wena ke efeng e bileng ka setlhotlholong
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB Kholisedi FM fela.
2: Ho tsiya manse chaba ho RQB. Mumamedi dumela.
8: Rena tsimane dumela go sontsa na.
2: Ke phetse ntate o phetse wena?
8: Hai, mkhompe yo pela ga phela mara wa tsiba yona ena. Ya bonne ba le shurele motho mo ba semba tsoka gore go nna ke semaka se so go gore Mwani jumane ki pozari pozo kutuwa fati kono na hankenke. Bonne, bonne tati. Sinaba inken havaliki. Bonne tati, bonne, ba inken haritaba njimu tatimu. Hokin, kwe sangrebele pitele ma emu achi. Mwomo reninte. Kure, nchena ima tati. Tsa ta so ho nna botemong ba pelo mong a di tsumana ha ke gone ho ithola ke taba ka ka khonye no go le bile mo khompe ya ke
2: ke le bo ma meru teng kwa re mo hare dumela
9: mogodi
2: o tsya mang se chaba rutlo
9: hey mogodi wa tsoma ho tsya mang se chaba pele wa ka e kwa bohloko mogodi ka bo mme bana ba re tsumba mo la ungwa bana mogodi o gana bo mme sa ba bona uwa mogodi ba mona lwa tshwontate ibe bo ntate ba tshisa jwang
2: ha re be tshena mogotsi ya ke re ri a tseba ona le batho ba se batswa tshwarwa ka motho wa mme wa usia le mong mene le basadi ba babedi le monna le mong ha re se ka ra re bantseng ba bolawa ke bo ntate o bane bona ba le tshena ke ra re so thole dipalo tsa gore na ke ba ntse ba bolawa ke mang batho ba ga re re fela bana ba ntseng ba bolawa bakeng sa gona jwa le fela
3: ke kukusisanka mogotsi mme ke a leboa o lokise bana ba ntseng ba bolawa mogotsi gore na letsogo le kanketso ena ya mofuta ona gore na di ikutlwa jwang mme ka nne ke re mogotsi jaaka maikutlo a ka gosa thapo e ne e kutliswa ke na le tumelo ya gore tsotlhe ne di tla tlisa goba motho a neng a nagana o efaketso ya mofuta oo e tla letshwalo le tlo mootla la gore kana ga ke etswa ke na le nna ke tlotla ke etswa keno e botlhogo tshwana mogotsi e botlhogo mme ga re sheba ka ga malapa a ntse a utlwa botlhogo ka tsena mogotsi gore na malapa a na a utlwa botlhogo jwang ka tsena tshwanetse di etsang ga o tlhotse mogotsi pelo ya ka re monate ke a leboa
2: jalo gore ka tlholo ya polao e gotlhe
3: ka tlholo ya polao ga e gotlhe mogotsi gotsa mmuso o ne o kgona go kotlisa ka tlholo yane ya polao e gotlhe mogotsi
2: ke a leboang tata a renke mamedi o teng kwato dumela
10: ola ponto
2: re teng le kae
10: shapo ma
2: a re utlwe
10: ponto ke tabelo ya gore go la ba le tlaleo sponising ka maa a ke sa fotse cape town mane mo ibeng a tlaleya gore go na le botlokotse bo e tsalang ke itse mathakana a maponisi a mabedi a fitlhang ba ba kubeletse ba ditsa dithunya ba ba bolang so ai nna ke bona naga ya rona ngwaneso e tlile e tswile taolong ga botlhoko
2: naga ya rona e tswile taolong
10: ga botlhoko
2: o dumela se lokelang o etswa ke sefeng
10: ngwaneso a tseba mo South Africa o ka busa mang kapa mang as long ba soka ba tšhentšha molaotheo ga ona gore naga ene ka busia molaotheo wa gona ntate o taue
2: tshwanetse o tšhentšhwe molaotheo ke a leboang ntate a re nke bamedi uteng kwane dumela Lesedi?
11: Hello? Lesedi?
2: Eh, ke bua le mang kae?
11: O bua le Frank mo Carltonville.
2: Carltonville.
11: Eh, ya Ponto.
2: A re utlwe.
11: Ponto mang e mola ba gona ha ona ba tla tshintshiwa Ponto.
2: Eh.
11: Batho ba itaola, ke ka go mola ba gona ha sa na taolo mo kae.
2: Eh.
11: Go ba ne ba di political party ka ofela di tsaba go mola ba motho a bula wela ga bula wela.
2: A re etse jana
11: a ba a bula wela ena.
2: Eh, ha re utlwe he, wena taba e bile ka sehlohlolong wena ya mafelo a beke kefe.
11: Ke taba ya Carltonville mo re.
2: Taba ya Carltonville, eh.
11: Ka batho ba bula wela, batho ba bula wela sala motho go bula se motho mo South Africa ke papa, ke papa sala wa tsa.
2: Jalo no re a re bula ile re bolawe.
11: Ha bula wela mo re, mo tsaba thaba e, ke nne tshwae tshabana. Ba tshaba e.
2: Ke le bona.
11: Ha se di political party di bomma ba thotse ka ofela la mphagwa next.
2: Ke le bona.
11: Ke le bona ngwana.
2: Mametsela se di FM dumela.
12: Ke bona.
2: Re tloe kwa la re ye ke mang kae?
12: O tla ja motho
2: a. Ha mona ke bua le mang kae?
12: Ke ntse teng go ja le ke tsene ka mona te bona.
2: E bile nka se hlolo hlolong o tsaya mantsha ba ru. Ke
12: na ya batho a ba se hamba sa sa tsa tsene ntate ponto go fitlho.
2: Ei.
12: Batho ba imeletse ka nnete motho a fisa ka ga bona fela a fisa a etsa sa sa ratang ka mongwe gore botlhoko ntho ya tepontho gaona fela batho ba ithapetse na ba bosii na ba zang ba imeletse mone motho a fisa a kena ka ga bona ba repitse ka sethu
2: re a leboang tate
12: barakatse monata tepontho
2: mamedi boemo bona bo etsetseng gape gona mane Carltonville le bo etsetseng mane profenseng ya Western Cape bo ruta hape le ka boemo ba bolebedi dibakeng tsa boithabiso bo lokelang gore mohlomong botle botiswe mamedi uteng kwa mohaleng dume
13: ao ponto a selebo a mamele
2: a mamelo ponto ke bua le mang kae
13: ke bua le ke jiro wa bate ngwana mme mokgotini jwa nthogontogo
2: ee
13: ngwana mme bodula nthogontogo taba ene tlile ya calden free yona ehleng kutlwa e msesitse gagolo le ya cape flatseng
2: ee
13: haishikana le utlwa dintshwisitse ponto a fela ga o ka sheba ga ga ipopena le na bomme bana ba ntse ba bolauwa ka nnete ga go 50 ko kgweding tse pedi fela kapa ele gongwe ka ntlhe ntse e tswa ka bomo nna ne kere ka nnete mola ga o kotise ka nnete ntate ponto a shi ntho e ne e tsalang ka nnete a ikgo e re tshwisile le gona se re tshwile re dikela mo godimo goka banna ga o tswa leka le lekgale bana ta kopana le ngwe e tsalang
2: ke le bondale re tse mogauwa modimo wa o qatela dumela
14: ponto o bua le Jimmy Carltonville
2: e
14: nkgathaditseng yagolo ke dipolayano o sa natse gore ke bong bofeng ke mme ke ntate le fatse la rona le na le matata o ka fumana hore na ko nwe batho boruneng ba rona sona le ntwele ba nyologe ke na le ntwa hore mohlomo re tla lwantshana hore bo mang ke bo mang ba mamelwang ke molao kapa bo mang ha se bo mang ntho e teng re tshwanetseng ho e tšhentšha ke ntho ena yo thweng nkare keng ke mindset ya rona ga re ka fetola go ya ka mokgwa re naganang le ga re shebile molao wa rona ra gopola botho ba motho e ka kgona re re kgone go phedisana mare ga e mong a ya molaotheong a shebile se sireleditseng yena a sa sheba se sireleditseng e mong ke moo re bang le bothata bo bo kanagakana gagolo be re bone le go le mothao molaotheo ga o re sebeletse empa e le rona ba ka kgonang go sebedisa molemong wa rona jeka e le rona beng ba one ebile re le batho ba one ba tshwanetseng go sireletsa le go matlafatsa
2: ke a leboga
14: ke leboileng tato
2: mamedi wa tshebeletso ya lesedi e meraro metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhele wa go qetela RQB ho lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa Afrika Borwa dipelo tsa go ba le kutlwelo bohloko dikae Afrika Borwa ha o sheba motho a lahlehelwa ke bophelo a hlokahala mahabo ba rutlwa bohloko kutlwela bohloko e go kae lerato le mosa ho etsetseng ka lerato le mosa la mahau le kutlwela bohloko boemo ba hore re phele ka kgotso bo felletse kae ke eng ka dipola yano tse kana kana ke eng ka dipola o tse kana ho etsetse eng ka haruna ya Afrika Borwa Afrika Borwa ke e nngwe ya dinaga tseo batho ba bolawang haholo lefatsheng.
15: Amamele

0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e shebana kwa bana paetse e tla re e le shumele mesime na mesotso pele re kena goreng ya bobedi. Tate Gauta Mofokeng o sa ntse a le teng kwano mogaleng ke setsibisa ditaba tsa botšhaba. Dumelang tate.
1: Mbade Kgotso.
0: Wa phela ke phetse wa phela wena?
1: Mongaka ke phetse nka ukwa wena o phetse wang.
0: Ga monate dumedisa mamedi a re bue.
1: Mamedi ba lesedi kgotso ke a le dumedisa. Ke dila ke dile rona le dile wang.
0: Mamela tshebeletso ya lesedi ntate Gauta Tshehlo Mofokeng ke setsibisa ditaba tsa botšhaba ebile ke setsibi tsa ditaba tsa ka malapeng. Re bua le ena manta o qalang kgwedi le manta o qetellang kgwedi. Jolo ka sa dumedisitse re tlo tla re utlwa phapang pakeng tsa ditlwaelo le botšhaba ba Basotho. Ntate botšhaba ke eng? Re kgweding ya botšhaba re a e phetela letsatsing la laboraro. Botšhaba ke eng? Ditlwaelo ke eng?
1: Botšhaba ntate ke morabe o itseng. Ha re bua ka botšhaba na morabe o itseng e ke dingwe dintho tse o di etsang o etsang go na lewane di fapaneng tse re di etsang. E be re ya moetlo, moetlo ke ntho e e leng setlamo e e jwang e e jetswang ga o kekeng wa etsa go ba le mathata a itseng go na le dintho tse tla etsang. Empa botšhaba le bona
0: re etse tjena re ke betjena re behelele ya botšhaba ya gore tle se ka re ferekanya ga re behelele ya botšhaba ka thoko phapang pakeng tsa moetlo le ditlwaelo ke eng?
1: Ntate o nepile wa le mono. Ditlwaelo ke ntho tseo batho ba di etsang ba nnatifisang meetlo ka yona. Ga o entse moetlo akere moetlo o teng ke ntho e tsiwang ke nnete jwale go bo go na le motlhomong go etsiwang le ga batho ba se ba itlosa bodutu ba qetile ka meetlo ba etsa dipina ba bina ba etsa eng le dijo tse pheuwang mono nakeng empa go e leng moetlo ko go e reng ga o sa go etsa o tla ikumana o kopana le mathata.
0: Ke difeng tse e leng moetlo tseo e leng o ra o sa di etsa o tla kopana le mathata?
1: Moetlo ga o nke mosadi fela ga o nyala o tlameya o rere o nyale mme e se kare ga o nyetse ya ba o inyaletse fela o tloetse o ntsha dikgomo ga o qeta go tlhabiwa kgomo le a kopangwa le mosadi enwa mme le ngwana ga a tlhaile go na le se wa se etsetswang ke se bitswa moetlo jale dinto tsena ga di tsamaye di le dingwe go na le dipina tse dinwang mono go na le diketsalo tse dingwe tsa boithadiso fela sentse ga re etsa ntho tsena.
0: Ee, ga re etse tsena ke dintho tse e leng gore ra o sa di etsa ga o nyala lenyalong tse ka bang le ditlamogago ke batla o tlo utlwa gore na ke di feng dintho tseno ke tsona tse ke di batlang tate Gauta Mofokeng empa ntumeleletle ke tle ke rekisa ke qeta go rekisa re tlo ntshetsa puisano e na ka le wena pele mamedi utlwa ka o ka phaisa 086-0003-084 kapa wa botsa ke atla
2: ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi o re tshwareele ntate Gauta Mofokeng o na le bothata ba sefuba ka jeno empa o itse ka nnete ponto mosebetsi yona o tshwanetse o tle o tswele pele. Ke ntse ke buisana le ena kwano ke setsibi ditabeng tsa botšhaba o buile ka lenyalo ke tlo mo botsa ka tse dingwe gape ke mo botsa ka phapang pakeng tsa moetlo le dintho fela tseo e leng ditlwaelo tsa Basotho jwalo o sa buile ka lenyalo ntate Gauta Mofokeng ke di fe ntho tseo e leng gore ga o sa di etsa lenyalong di ka ba le ditlamogao tse goreng ke moetlo tshwanetse di etsale.
1: O dame o ntsha dikgomo o nyale ga o keta o nyala go tswe go tlhabiwe kgomo e le tlilo kopangwa ka yona ke kgomo e kopanyang diboko tseno le mosadi ga fitlha lapeng o a tlhajelwa o a ananelwa gore a re wele dijo lapeng mona le ngwana ga tlhaga o a ananelwa a tlhajelwe ke ntho tse kenang ka ga lenyalo tseno.
0: Jwale ga o sa tlhaba kgomo e ditlamogao e tla ba difeng?
1: O tobana ka bana go ferekana ka ba go le lona le tloke gotso ka lapeng le ka bana le sa dibena ha na ho se bua eng ha o bona manyalo a sasa di yona ngwane ke dintho tsena tse seng di sa etswe
0: a re ke re bua ka seqoma re be re bua ka taba ya o tlosa bogutsana tseo ntse ke moetlo ka pa ke mpa fela di ditlwaelo tsa basotho o ka ikgethela wa dietsa o ka ikgethela o dietse
1: seqoma khutsana ke ntho tse tlamang le thapo le go rola lesela la mpa ke ne ke sa kwa le lo sela ke sefifi o tlosa sefifi ke ntho tse tlamang tseno wa rata o rata o tlameha o dietsa obana ga o kekeng wa dietsa o tlo bona o e na le bo madimadi le sekoma a se sa tlosa ngwana ena a ka qetelela a golofetse a sa sa tsebe o bua e mong kapa a otlwa ke batho kapa e se ka watlang
0: hei ke o taba jalo gore sekoma se a o sa se etsang go ka ba le ditlamorao difeng
1: hantle ngwana teng o tlaga a le gantle empa ka nna qetelela le sole a ka qetelela e le ka ntho e tlanyang kapa gore o fetwa boemong ba a tlaileng a le bona obane jale ga a tlosa sekoma dintho tsena le se tswana le yona lesela o sa le tlosa o ka fumana o senyelwa ke mosebetsi o kabana le batho ntho tsa gago di sa loke
0: ga re ke re jetse mo mamedi a sa tsebeng gore na ga re bua ka seqoma re bua kang ke eng seqoma
1: sekoma ke ngwana a tlaileng ka mora ngwana a tlaileng a se a gathetse kapa a itseng ya re eno a sotlhae ya ba eno wa tlhokala a tlilo tla o tla etsa sekoma go seiwa moriri ka morago ka mona mme o tla tlameya gore a o kutwa ke malome a se a godigodile a le mane bo 11-12 po mane a se a bona jalo tla isa ga malome a o tlotsa sekoma seno
0: ka bokhutshwanyane ke ngwana a tlatlhamang ngwana a tlhokaetseng
1: ntate
0: ga re utlwe go na le ntho mona o tho ke o tlosa gutsana na empa le ditlwaelo tsa basotho fela kapa ke moetlo ntho
1: khutsana ke moetlo e a tlama le yona e ntse e batla e diketsano tsa teng di ntse di tshwana le tsa sekoma gobane ga o sa e tlosa o tlo fumana le wena o sa tle mosebetsing go na go e ka nnang ya le golofatsa ka o fela khutsana la fumana le le dintho tse kang ga le sa feletse fela ne le feletse khutsana e tlameya e tlotswe le yona le sekoma di ntse di tshwana dintho tseno
0: go na le ntho ntate Gauta mona mo o tla bona go thoma fatlha nenneng ga a sa golwa o feng o feng o tla ntshiwa ka lekeseng eno e leng mofu eno o tla kenywa ka lekeseng e ntho tseno ga re ke re bue ka taba ena ya mafatlha gore na boemo ba bofatlha bokotsi o kae ke ntho tse lokelang wetso
1: mafatlha a le mabedi mme ga ba tlaile ba le babedi ntho tshwanetseng le e tlhokomele kore ga ngata ga ba arogane batho bano e mongwe a ka ba gole le mong o tla utlwa go teane wa kula ga a tlhokagala ga e mongwe a ka tlhokagala pele e mongwe o tla kenywa elwa o tlilo kenywa ka ga le ka se a phelang a ntshiwa o kenywa ena a seng a tlhokaetse o nkuwe seaparo sa ena eno ya phelang seapeso yane a tlhokaetseng o nkuwe sa ane a tlhokaetseng go apeso eno a phelang le ga a fitlha mane a kengwa mane le ditlenae o tla kenya eno a phelang pele a ntshiwe and then o tla kenya ena e mongwe ga ba so arole
0: ga ba sa arolwa
1: ee ga ba sa arola
0: jale bo botlhokwa o lokae go ba agola ka nako ba arolwaneng
1: bona ba arola se le bathonyana ba seng ba phetse ga ba ka ba agola a ba fitlha mane o bo 13-14 mane obane wa ngwananata o tlameya a nyalwe wa mojanyana o tlameya a nyalwe le ga le bashanyana ba le babedi ba tla batla mosebetsi wale e mongwe a ekwana e mongwe a ekwana jale ba tlhaelwa ke dintho tse ngata ba tlameya go agolwa mme ga o ba agotse bane e mongwe a tla tsebe go iphelela le yane a itelele le ga e mongwe a ka tlhokala eno e mongwe o tla etsetswa dintho tsotlhe tsae yane a le siko empa ga ba sa rola a tlhokaetseng pele ga a tlakele ga go etse letho ebile o ntshiwa go seeng pele tsa ke ditšhaba o tsaile a ile bolokwa ga a tlabelwe ga etsetse letho o tla tla go tlhabiwa ga yane a sa tlhokaetse
0: jale ntate Gauta tse pedi fela tseo e leng ditlwaelo tse pedi fela ko re fe ke difeng tse e leng ditlwaelo fela tseo motho a ka di etsang a rata
1: dintho tse o ka di etsang ga o rata ke tsona dintho tse o e ka reng ga o etsa ntho tsena jale ya ba o etsa mmino o batla go tlo binwa we doing with Tabby so on about into the Mara into telling how it and to the evil yet a failure. When I did into the Tama, when I did this at Lamin, all that this is a Haruko Panu or Lilogo, the Sabina, the Maparo, Revetawa Paragina.
0: Ke le bona ntate empa dingata ntho tse ke ne ke tlo botsa tsona sega ke nako ke ne ke itse ke tlo botsa ka taba ya bophabadimo e na mabitla ena goba go na le batho ba di etsang go na le batho ba sa di etseng empa ke a tshepa gore taba ena re tla entshetsa pele nako e tlang ke le boetse o buisana le wena utlwa mamedi ke ne ke buisana le ntate Gauta Mofokeng ke setsibi sa ditaba tsa botšhaba ke ena yo leng gore re ne re buisana le yena ka jeno tshebeletsong ya lesedi ga ke tswa mona ditheo dikalaneng o tla ba teng velmoloi mamedi wa monate mananeng otlhe a tla ngwe latela tshebeletso ena Aforika Borwa good morning and good night ena pina ke ya Black Five e biswa ka gore ke pula yana.